batho ba bangata haholo ka lenaneo len la hao. Ke tlo etsa mohlala tsona di-strategy tseno, o a sheba hore na PC e shebile hore o hangata batho ba ba creste ka three ke ne ke yona nako e ba rapelang ka yona. Ae re re nke bulana e tse lenaneo la thapelo go tloga ka three o fitlhela ka four. Ke tsona di-strategy.

0: kgopo mona ke bua ka mogale ga ga bale mogena madiba batla sa metsi ka kapa makakatele majagelela pelesa setia pelo sa bakwenaganya pa fitho nka bua ka bulane ka tsosa difefo
1: ke re base ke ne ba botsa gore na motho yelwa kwa o kae ka mogopola motlhankane mosotho thapelo bulane ke mmama.

0: monate ibile ya thabisa ho monate ke thabo fela ya sa thabanyena o busotsi ba fela re e ba habo papa ke party e ba mayena o ya loya ke tla iphumela ke ikentse bang ba hona letho leo ke tla iphumela ke ikentse lona ngwana wa batho hodima PCFM ya lo khotla la gasola hanta tae o thuwa hanta avane lesotho hotel and casino hey twetsena hai e ba nna ntwetsa le fatshe di ka o qaka kannete thwetsa lefatshe di ka o qaka e re tswela pele ka tshebeletso e monate ya re ba ha morena hodima PCFM ya lekgotla la gaso la hantata thuwa hantle avane lesotho hotel and casino nomoro tsa mohala +26659956 le 212199956 nomoro tsa mohala +26659956 hodima PCFM ya lekgotla la gaso la hantata o thuwa hantle avane lesotho hotel and casino e ka sitana le Facebook page PCFM Lesotho le naneo selemela le naneo selemela hey ba ha o morena
1: ga ba ha o morena
0: me tshitse
1: ka pese ka matla wena ka sebele o ntlhelela sebe ka mesha o nje tsa mahala ga ba ha o morena
0: ke ba ha o morena me tshitse a pela tshimo
1: ha me na ga tolase
0: morena modimo wa matsiri tsore ganya le khotso a o etsetse ka o le ka o bohlokwa mo le mongwa mo ifa bana ba kgwale ka sitana le ba suthu ka kakaretse
1: Kaufana
0: lena tsela mokwena. Amen nnisi. Hey. Di ntwetsa le fatshe. Tseke lwantshana. Le di ntwetsa le fatshe mona. Hey. Ai. Ba ha o morena.
2: Ba ha o morena ngwanisi.
0: Kwa nkabu.
2: Monate ho mokotsa e sa lo se. Monate ho moroka e sale ka madumadumana. Wa ka Jehova moya wa ka, o setse ka o nna le di bokeng le bitso la hao le kgethehileng. Ka ba ha o morena nna ke?
0: Ka ba ha o morena nkgoang ka pu.
2: Amen e kgolo le kaota.
0: Amen e le kaota. Morena lentswe la hao ke kganya ya maoto a rona, ausi le hata a le magalaneng.

0: baho morren
1: baho mo kana wadi
0: masale
1: nani fikiji fo sala len na mo ga ile mo sala do hal na fatele o le fikin mo e ko mo ya o mata empa na ba ya fo pola ba ho mo ga e
0: re baho morren na masale
1: amen
0: amen amen.

0: ba ha o morena
1: ba ha o morena o ne
0: morena wa ka
1: ena ba se tsi di enda ba ja ela ba mo tsi yo ba ha o morena
0: re ba ha o morena morena matshepontori
1: ba ma se puli ngone
0: amen

re ba ha o morena e mong le mong a o itshela ka dikgapha o re modimo dikeledi modimo ke dikeledi ka tsohle empa ha hona letho le fetola le fetohanga ke kopa o mmamele hanyane modimo hey itelele bana ba skomma swabi e senye telele hakana ngwane itelele bana e monle mongwa o itshela ka dikgapha o re modimo o dikeledi tsohle empa ha hona le thole fetuanga ke kopa o mamele hanyane modimo o tlo tlosa mono modimo o tlo lukisetsa modimo o tlo tlisetsa thabo e sa feleng hara bophelo ba gago ba sekwammaswabi a le kwa dingang tatemolo tsa o itseepela in grace. Re ba gago morena nkgono wa maeba re ba gago morena nkgono wa maeba a mararo Amen in me. Reba ha o morena le hanka tsama ya go tlonga ya moriti wa lefu nke ke ka tshoa bo bele ha bo le bong mme matoka semane a le mogija le tlapile

0: re ba ha o morena
1: a ha o mgana a bole bole
0: morena a masiti
1: a tole le bela bona le a ga ga hana ha ba bua ka Jehova fa ha ba bua le tsano le a ga go lo wa tsa bole bole ba kana ha le tsano le tsa ba tsa tsere tsano ba ka yena ba ha o mgana
0: ke ba ha o morena morena a masiti
1: ba le wa
0: Amen in this. Omodimo ya satsa abelinga omodimo ya satsa abelinga bogopo motho e mobe o keke wa mo amohela re ba ha o morena omodimo ya satsa abelinga bogopo motho e mobe o keke wa mo amohela mo haisane ka mamenwaneng ke nana ba di hampe

0: re ba ha o morene
1: re ba ha o morene
0: sa khomo
1: a o kena ka tlo e kwalle ne o di tse Jesu mo ga tiwa wa ha o re ba ha o morene
0: re ba ha o morena sa khomo mo kiri
1: ka mma se thori ngwane Jesu
0: amen in me
1: amen e go
0: re ba ha o morene
2: re ba ha o morena ngwane
0: Nkoputi.
2: O hunda ke se fela ga lena le mfisa tsa maso. Ke tshibolo la tshe le mosoro go ba ha o morena.
0: Ke ba ha o morena nkoma ba Putin. Amen in this word. E lwa ke manga ya kanga mafube ya ganyanga tshe ka letsatsi ya hlometseng a dibetsa tsa ntwa ga ba ha o morena. A o sile hata a le magalane.

ka e fela re ba ha mo rena modimo wa ka ke be ile tshepo ya ka ho wena me mathabo gauta a lepeka ntate molo masimo

0: Baha o Morena.
1: Baha o Morena.
0: Ngwanis.
1: E ba no tsola ba thohle. Ala la le o se mo thaka bana mo di ma tsa yona. Baha o Morena.
0: Baha o Morena ngwanis. Ke mo gana mmamo ipone.
1: Na ke.

0: morena modimo wa matshediso o lekganya legotso a o etsetse ka gore le ka go botlhokwa mo lemong wa moifo wa bona ba gwale ka sitana le o ba sotho ka kakaretso
1: ka o tshwana le wena ga o be jwa lonnake
0: amen nnake

0: Ntate wa ka o sontso le lateng ba sentse ba utlwa bana beso a ka nnete ga o na le le legopo ntate sedispitso ka mono ka kgobala e ja bogobe
1: nomo wa tsa ha o di tsopile ke

tsena tsohle ka o fela dikolla tlasa temana yo re fumananga bukenga ya tshenolo haulo ke mashume amabidi temana ke le shume emetso emehlano ba o mabitso a bona a skibinga fumanwa a ngodilwe bukenga ya bophelo bantu dielwa sibupinya samolo

0: ho monate e bile o ya thabisa ho monate ke thabo fela tsebiso tse teng ka pele o mahlo wa ka ka mona ke hore kala le shume le metso e mekae kala le shume le metso e mene kgweding yona ena dikolo di a kwalwa dikwalwa mona St James Primary School botle ka ofela bana ba gwale ba lebeletswe mme le boiseng bana ba gwale di submarine tse kalakatsang bona moifo wa bana ba gwale ha o kopane re kopana mo St James Primary School uniform le tsatsing leo dikolo di a kwalwa ke uniform ya sekolo uniform ke ya sekolo haiba o sena uniform ya le batuwa le banga wena ho se be ka go le batuwa ha go kwalle ka thuko ka ikaparela uniform efe kapa efe yeo o ka ikaparelanga yona ho kena mo uno kapa o fihla mo uno a mashume a mabedi fela a maloti ha se patala empa o tla bona gore na ke ya a se patala gona ha kana patala o kena ka go gona ha kana seabo a kena ka go moifwa bana ba kgwane o kena ka pelo ya hawe e seng ka seabo sa chelete ke ne ke bua le machiseletsa a o itse a se machiseletsa hala o itse ka mane ka metolong ka mane mpa e o ka o di mo ka kwana ka bo megotlong ka kwana bana gela ngwana mme ha o finyane mona a re ke batla o kena moifono wa bana ba kgwane ke go okene empa wena o sa tsebe go o so okene aba gang kholo fela ke hore wena wena wi ka mahanye ba lo lore moifo wa bana ba kgwale ha o ya mane St James Primary School o ka bateng ba o tseba ho feta mona tshaga pene ya hao ka pa o tshaga fono ya hao le ngwana kgwale tshaga fono ya hao tshaga pene ya hao o le ngwana kgwale o tshaga pene ya hao tshaga fono ya hao le ngwana kgwale ke tlo o fa dinomoro ke tsena ke tsa ka tsentsha ha ke be ka hlotse ke ntse ko ofa ke tsa ka tsentsha tso tla mphumana o tso ke ho fa dinomoro ke tsena o le ngwana kgwale tsa ka tsentsha tso tla mphumana o tso ke qala ka yana ya VCL 5771500 4 Kia VCL Remani Econet 6 3 8 9 0 0 8 9 Kia Pete 6 3 8 9 0 0 8 9 Sentse ko jwetsa le wena a le sintisa sentse ko bolella le wena ntebueleng a mohale sentse ko bolella gore na o tla mphumana o kae ha o sompatla mogaungwe o tla mphumana kae ha o mpatla mogaungwe ke la boga go letsatsing le la boraro le entseng a bualo ke morena kudima PCFM ya le khotla la khasola hantatai o thewa hantle avane le sotho hotel and casino e monga ngwaneso o sa ile nna nhlela ka festere e ba nhlela ka festere haiba haiba la ga festere ngwane so banna na kwetirile bana a khutla hena ke ka patshe ono go utlo re na skipane khutla khutlele bongata bo bokalo a is no be mathata ba saliti ka mkhokise ke le letswalo ka teng is no be mathata ba saliti a di sedikena di lengata je le ke tswelepe fetla di bona nketsetse molaetsa mo onone he WhatsApp-eng yenone ya 6389008 9 ke bona gore na e fela dintho tsa ka di nepagetse mo nketsetse WhatsApp mono nomorong yeno yaka ke bona gore na e fela dintho tsa ka di nepagetse a thinyane mane Facebook mane o kwena kwena eno ge ke etse tsena fela e le gore ke bona na dintho tsa ka di nepagetse a ihlile kwena eno ke go bona o nhlaela jalo Facebook mane username ya ka mono bulldozer Mkwazas boy. Bulldozer Mkwazas boy. Ibe ile bualo mshiman ibe ile ntate famule waka matedili. Hao ka bona ntate famule waka matedili. Utsibe ke nna wena ali sintisa mo no Facebook. Ke ya lebuwa bana biso. Ire re tswele pele. Kuri ma PC FM. Ya lo khotlala gasola hantata. Uthe wa hantla vane Lesotho hotel and casino laboraro le entsweng a bualo ke morena laboraro re pepe sa sesotho sona re se be a bualo fashion re pepe sa sesotho re se be a fashion me ka tsela le mogwa mofuta o ikanga ona o
1: ya ba mama ya ka ha mama u putsa ka magolo ya tsosa ditsokotsana tsa ho ya pela batho mabitleng ha ka motse ya ga ba di ya tswa di ba ka mokuri mokuri wa tali pjetse pa ka ho di mo se hlabeng sala hlamela misi rwana ka dipeta thokolo si ya matebele le sibidi maria ya go lo hlabula ya hlaba sele mo ha o le ngwa ya tella ke bone e gaola ditegantseng ka di go kwedi khutisetsa ha ha ile ho hla mabela ka la ho hlamela di lapone di ka la ho hla chakatsa ya ke ra di go tlo nyala la ka dipiri sa sha pile ba nna ya sha pa ba sa di cha thokolo si le nya go nyana ya ta thabeng tsa popa le ntse le botsa ke e melwang ha ke ntwe ka ba ya mala khale ke ntse ho ya madumye ke phaphathe khotso di kwa ke ga ta di medisa thapelo bulane se bo uri tuya sa ka le sotho PC ya fo ya mo ha ke hole bana ba khwala ba ke ba hole selemela le tsona tsikiri hole ke nka ba sia luamba go lotsi ba di taba batho ba eso ba ka le sotho taba di mpili ntse di lwana di taba di mpili go pa modimo ntate tla tla masholo tata me ziwe tse ke di ka ke di o ntsha fatsa di chaba di ka khutlela ho yana me ha o di khutlela ho yana mmopong le ntse le botsa taba tsena di yeme luamba re yana ka ba di mapa emela tsitsi ya pula ke bo hale ba khanya pa ha ja me hlape ya ba bu se go le ba sotho le khutleng go khutleng se go le tshegebe tsa tsa ntwa magumo a ma go di dilong da hlano ke bua mona nke ke be ka ba ka hlola le khale le ntse le botsa ke le ba ka e mo haro haro wa di tsela ke a tsama sele go kopana ka dinyala mobu ke meno mo mo meno a di kopa ke meno a le tabela nke ke be ka ba ka hlola le khale ha eso tebele nkwana na ntja di bua ka ntja nyana di hula le ntse di dilwana magumo a betswa le mahlano go mo le hlabile mphoro la e hlaba la e gaba mo nkhwaring go tla se se be se go ba madi a ba nna le ntse le botsa papa e emele papa nyana thabana di mmele e matlapa ya thalla machachi giti tsa go di tsa mephato papa e metari ngo hang ha e bo heli bopego go tlongwana ke go tla teng banna ba mpuye tse le ntse le botsa le ke emelwa nke ke be ka ba ka ya mala khale ke batla kwa kwa phoko e kile nya go balana heng le mphelo ona ke fitla ke le ya paka ke ya ta ke tsena ka go batho ba jenna sele go kopana ka dinyala mo bung sa ha ka makale tsetsa motso a se go di motso di wa di khomotsa tebeleng se di ya di ya seng khatha ke itholetse ka metlhala matsatsi ke tlhola ke boreela ga ke ntse ke re ke fetlha majwale ke tšhintšhile mmano sebakeng go jane ne le ntse le botsa ke emeiwa nna go jane ke ne ke le ngwanana nka be ke itse mmento le bonya ke be ngwanana ke tle ke be se setlha se tshwana e tle re ga o yata ke tle ke itshwalele ke sala ke ntse ke batola tshidi o mongapa gomo ga dikaya batho ge ba ngata makale ga di diperile ga le dithago ka sesotho tsona dinyala mosadi sesotho tola kwa o senang mantswe ba keke ba o toloka ke motho wa mage tlopiwa nke ke be ka ba ka tlholwa legale
2: ya duma ke ya tswana le go ya botshabe ho ba sankana le go kirena le duma la duma la tlo la kolo la tlo la machebe o dimo ba nna ke ya tswana le duma ba ba sankana ba ga ke eme tshu ntwe le te ke eme ri fale ke bona o bohadi baka ya ke tla bona mateli ke bona mama e bana puyeng ke bona dibaka tsa maka o teng ke bona tla se mo metsi ya go yang ka lenala ka pele pele ke bona mateli ba nna ke khutla ka pele ke ga mathudi a bo di ya go dumela ke khutla ka pele ke ga mogana le duma dumela tla di ya maru me mogana ba nna ka pele ke se ke ke matha ke bona ba thaba tshu ye me ntse mo go gotlo ka o di ma sehlaba ba nna mathebe ke ena ye me bujudi ye me wa me wa hanetse go thiba ka pena o thiba la ka mana o thiba mabuku ba tla ga phala di tshabato kolo ke ne hana ka mogafo e hana ka temane hana ka sekama kolo e hanetse go ribole ka e batla go phaia mo kogotlo ba nna e dumela tlase ba nna tsa kholo matamong kwana tlase mo kota bo tlase tlase mo metsi a kgong ka lenala ba pele dinotsi se di tloa mo di entse mo ri ya tshwana di entse mo go go ba hlankana ma ho di a di etella pele ka fika tsa tlola bo di mata u ka fika tsa kwela matso seng ke a di fika te bang a hlo ba etsa sentle bogoko ngwana mo gana ha kwa bala o letse a bo hlo ba ela bogoko ba nna ngwana mo gana ha kwa bala a be re pele ba nna dinotsi se fika di tlola photwana o di mo sa fika ha makopela thabeng a tsela mo ba tsana ba nna ga di tabo tsa fika tsa pa go letsa fela ka le fiki ha ma ho di fike le tsone le tona di feta fela le marumeng kwana ha di a pota di tsebile di thiu busitse ka sheba motse bua thuteng ya dikhandi lo tsikitse na di lepella ka fika tsa tola go le indobo ho lo atola le motse itse ya di fika mo go ja sokote ba go tiba phasa phasa ba utwa di notsi ba nna tsa ba go tlhaga makala ya ga tla go gwa di thoko di duma ba nna di duma matsieng di duma di thaba bo sibu pula na ka go khatha dibaka mafafatsana ana ikentse me hudi ya fafadi tete ba nga fafadi tete matsieng ga di ke mo hlang hlang mane motse na go tsane di ela ba go le nna ntle ba madi ya ba ka ho teng anna halala la dithuta tse go biri ketse na di yeme dithuta di yeme ga masapo a batho mafeteng ke na yeme ba ntwe go pane ntseleng re bona ha ba tshibisana makaota ba gatana bana ba motho jwa le banta ba ntwe ntse mo ya o mo sehla ke go lwantsha dibata ke na eng ka tsohle bana fa ngo ikwana nna ke se ke ka tsela ba hlangana ba hatisa dipasa nna ke tsetse patkama ka tsela hampe ba hlangana tsa tsi lo dikela bana ja ke khutla ba mphala ditse mabuku ka tla ka makala ya ke tla fika mo hlhidi thuteng ya ke tla fumana kha ka di fedile motseng setse pedi tsa go khabisana ha itse ya ke fika ma ka undi kokong bana ke ka tla ka teng dikokong ba fumana ba hlangana a feri go feri le masimana wa go gata pina mo thampi ke mpina makauta go kopana ne beleng tseleng tle bona le hlora mathata ile hele le bantwe a thoma ka o temba mo ya mo mahlangana o bona ha ba lwantsha mo sebetse ba lwantsha tlala hala la khaula ya ya ke le kauta Yeah.

0: zukwana le zutu a kutamala
1: o sivoko sa khamase nhlomule o sa bomanywe pu bomankhwa shepe go koma jwa ya khetsa mankweba o mahabunyane a lukari tanke
2: ha ontso nketsetsa molaetsa go so nthwisa le ka lebitso la hao a kere ha ona le thoka mo nomoko tsena ha dina le tho di ntsha di a fihla ha dina le mabitso ho hang o so nthwisa ka lebitso la hao wena admini ka mono ka moifong wa bana ba kgwale ya le monyeleng admini ka mono ka magining a go ntshwara ka pelenyana mo
1: o se se tla tswana se di kamera metho go mamphagwa le thugutsa le thugutsu o se di ba se thugu nyang sena le noa di khala ke le sinwele le ya phalatsa metsi ya le satama ga manyabolo a popotsa intelligence tsong ka go mahleke hleke tsha ba se makukuno o se ke se gole o matakala a sufa pa sa ga di ka go ya menwana yelele o ke ne ke phela hole o thukolele ya ga batho ba bambo
0: ilambo
1: Oh, Tupalele, hey. Hey, hey. Tupalele, hey.

0: boaisa empa ke ne ke sa tsinya se tswalle o ke ne ntse ke ba ka boaisa o ke ne ke fela le ditau le mbanda de kana o yo re tshubana le zudu a go kamala
1: makiki ke chefu ha ka le bola ya bo Makitikiche, akale mula ya mo. Makitikiche, akale mula ya mo. Makitikiche, akale mula ya mo. Kiche pimpla kwa paru, akale mula ya mo. Kana kari kape tita mapeba, akale mula ya mo. Oh, elele, oh, elele. Kena ke mo le kwa o batho ba sankana ba bitsana muka ntwe ga iwe le bitso mo sibo ke khokholo e mmala thekeng o mo khwaditsa maitsa bogogo ke ga iwe tele ka mpo matiti o tele mo khekolo e ntla ba dikhalase e tsola e hata di ditsa batho o mo tswa futsa ke magu a tapola lwa ke tsa kwa kufana ke o mo tsa ke pitanga ga dikhaleke ga tsa ke mo bola se ka mo a fitla le di dieta le seteng mabasimane a phekolang kwe basadi ba itekateka thajana banna ba iketsa setlhophanyana o basankana ba etsa ntlofolelo folene e ntseni ya basankana ka bona ba etsa ka masiba a seotsanyana seotsanyana se matlho a lephega ga se fofe se rurela makgekwana seotsanyana se entse meleko se tsa menoko a finla go elele Chapi chapi la male chapa signana, chapi le male kata le cholo cholo. Ena nanga se le per gata. Bang na uno subu subu ka e, uno subu subu. Le kaba gisi sama kata le ba police. Batu amo ba se chwa kaka. Abe ine mo semane le gako, mo semane di jamu na bopu. Ohana chole sa jia se mire. A fini fe jia jenye neto, a tele marianne a le le chume a tika ro na jina magasani. Le fukulu kukile kwa isi le fukuta na la kutia fukwa. So muri sata be ko khotela le so nanga dira fa tsho motho a sa.
2: Mafifi o dangerous. Mafifi o dangerous. Ye ba ga mafifi ke chefu o dangerous. Ke tlo iphumela ke ikentse jwang ba ha ona letho le o nka ba ka iphumela ke ikentse lona hodima PC FM ya le kgotlala gasola ha ntatae ho theoha hantle a vane Lesotho hotel and casino mafifi ke chefu o dangerous. Mafifi ke chefu o dangerous. E re re hatele pele. Ka tsela le mokgwa mofuta we ganga ona o. Kurima PCFM. Ya le kgotlala gasola ha ntata. Ba se ba di tlotsa di taba tsa dipapadi.
3: Selemela sports updates.
2: Ke letsatsi la maobane mo teng re ile nka ba ga mona ka le baleng la dipitso. Mo teng se tlhopha sa matlama seneng se epile mmoka wa bogadi taba mono. mo se langa gwalo ka hore masepala o nkile le balala bona la pitso ground ka tsela tse sa nepagalang. Mo matlama e llang ka gore go bonagala mmasepala a nkile lebala la bona ka tsela e sa nepagalang. Setlhopha sa matlama se re ba tshediswe ka lebala le leng kapa lisi setlhopha sa matlama se re se ba tshediswe ka lebala le leng kapa lefi e fanweng ya go mmasepala lebaleng la pitso ground e hlakolwe. Sena se hlaile ona mmokeng ona o wa bogaditaba letsatsing la maobane. Matlama ere e sebedisa lebala lena ka thata mmasepala wa ba sukudisa ka nako ye nngwe ye re ha ba ntse ba re ba ikwetlisa e be mmasepala o a kena le yena o etsa mosebetsi wa hae. Mohlala, mmasepala o entse dituturi tsa mobu mme le diteraka tse neng a di tlisa mobu ona di ne di kena nakong yeo sehlopha se ntseng se ikwetlisa. Ke ha o tla hlaha lebitso lane la ditotomeng. Botsamaisi ba sehlopha sa matlama bo re bo ne bo fuile bala leo ka morao gore Lesotho le fumane boipuso ka 1966. Ba lefua ke motlatsi wa tonakgolo ka nako yeo e leng Nehemia Segonyane Maseribana. E le ga mmuso o ne o ile etsa ntlafatso moo e neng e le lebala la bona le bitswang Aston Flats. Masepala o fuwe lisi ya pitso ground ka 1994 ka taelo ya letona la tsa lehae ka nako yeo sehlopha se re se batla matshidiso a lebala la boemo ba FIFA mme e banga go sena tharollo ba ikemiseditse go leba magotleng. O na le teng mokgethwa wa stadium area Mempho letsatsing leno la maobane mo teng a ileng a tiisetsa ba neng ba le ka mono gore o tla ema le matlama go ba ke letlama itse ha kena ka hare kapa nakong eo a neng a kgethwa a kena ka hare a kgethelwa boemo bono ba mokgethwa ka mono ka 'Stadium area o na ile a fa jalo mohlomphei tonakgolo Samuel Ntsokwane Matekane gore o romilwe jalo ke batho ba stadium area ka matlama gore ba fumantshwe lebala leo sehlopha sa matlama e leng la bona e leng lebala leno la dipitso. Mme tonakgolo o ile a tshepisa ka nnete gore ba tla fumana lebala o tla e tshebetsa ka matla gore ba fumane lebala. Mme letsatsing lena mokgethwa o tiisitse taba tsena gore letsatsing la ka jeno ke mo teng ntlo ya paramente e tlanga go tshetsheta ditaba tsena tsa lebala lena la Pitso Ground. E re go utlwe presidente Thabo ntate Kgojane aiaiai gobaneng ke se ke batla gore ntate Kgojane yes e re re utlwa gona ga di beya o di beile jwang
4: ke le ka hlakisa ka baka bontsha gore ntho ya pele eo ke tlamehileng go ke shebana le yona ke gore matlama e be le lebala le go thweng ke la yona e ne e le ka morago gore ke utlwa gore lebala lena le ke ne ke dumela gore ke la matlama la Pitso Ground re se re le kopanetse le masepala mme re lekana gore re sebetse 50-50 le masepala empa go ile ga fitlha tlhokomelong ya ka ga nako e ntse ya ka fumana gore ka nnete masepala wa re sekisetsa gobane ka nako eo re neng re lekana gore e be re tshwara di-practice tsa rona ka mona e be ke ne ka nako eo masepala le ena a nang le di-activities tse dintsi a di tshwaretseng ka kwa mme taba ena e tle e la bontsha go sena tshebedisano mmoyo e tleng e ne e tshwana le pele ka nako eo re neng tse re sebetsa mme ka gona ke ile ka bontsha ka baka totobatsa kare nna ka nnete ga ke na le bothata ba gore e be masepala e bontsha gore e na le tokelo godima Pitso Ground fela ntho eo ba tlamehileng go etsa ke ya gore e be ba compensata matlama ka lebala le leng gobane masepala eno ga e ba re a gopela bomme le bontate o feta go tala gona jela ka bo 1991 mme ga ke sheba ditokomane ka fumana gore 1994 e ne le ga fumana elise taba ke gorena gana jale lebala e ne ntse e le lama pele go mono gobane matlama e theuwe ka 1932 e ne e na le lebala leo motlhomong e se e le mabenkele gona jale mme mebuso ya ka nako eo ke tseba gore e ile ya compensata matlama ka lebala lena la Pitso Ground leo go ne go sena monga le ona ka nako eno ke ntho eo motlhomong diphuputsong tsa ka ke e fumaneng dipapadi kapa batshietsi ba matlama e la ba ba bona ba itukisetsang gore lebala lena le be boemong ba go bapalela empa ka nnete ntho ena e tle e ntshwentse gobane masepala ke dikile go kopana le ena e ka motlhomong go na le sebaka tseo a batlang abela sona empa jale ditaba tsena ka nnete ne se ntse ke tle ke dumetse ka nnete ketsa ka nnete ga re ka fumana piece of land ka nnete tlebe ke kgotsofetse empa ditaba tsena ka nnete ga di ka tsa phethala ka ena tsela enena mme ka gona ke lepitsitseng batlelei ba ditaba e seta letšhaba sa matlama gore le tsebe gore ka nnete re ntse re etsa mekutu yotlhe ya gore re bone gore matlama e fumana lebala le e leng la yone to an extent ya gore e be ke ile ka kopana le mokgetho wa ka wa state area mme taba ena o ile a e phamolela godimo ke ka gona a le letlhakorong la ka ke ile ka ba le di-alternative tsa gona ga fela re compensata jalo ka di-teami tse dingwe tsa ka botšhabela ka mona tse ileng tsa nna tsa kapa tse compensatilweng ka mabala e be matlama ena ke e jwang eo ka nnete ka nako e telele ga kana e be nke seng ya compensata ga ke gane monumente ke monumente ge a walanela fela ga re fie lebala le ne la rona le tla ba boemong ba go bapalega jalo ka ga ne ntse re na le lebala ke a gola e nngwe ya ditaba beng ba ka ga e bale ya gopola boikitong ba ka ke ile ka bontsha gona komiti ya ka ke batla go na e bope ya ka tsela ya mofuta ofeng ke ile ka bontsha kare ke batla mo dikakaretso wa rona e be motho a nang le background ya molao mme ke dintho tseo motlhomong ke di entseng ke na le mongwedi wa mofuto o jalo yeo ke kopang gona jwale tsena a tla a thathiseletse ditaba tsena tsa ka jwale a di facilitator le taba ya ya molao ka mogo o leng ka teng go bane ke fumana ka diphuputso tsa ka gore ha e se be ke nnete masepala o na le lisi ya sebaka sena taba ke ona o e fumane jang re fumane gore o e fumane ka ditsela tseo e tleng di sa tsamaiseng naga ena ya rona ya Lesotho e re ka ga ke ditaba tsa molao ke tla kopa gore ntate letsie a tla a di kgakolole beng baka ke a gola ke a gutshwanyane ka tsela yeo motlho mongwe ke ne ke lakatsa go ke setle ditaba tsa ka ka teng ke a lebo
2: ke ka moo poresidente gojane a di tshetleileng ka teng e re ke utlwe mongodi kakaretso ramolao setlhopheng ya seno sa matlama ntate Thabo gore na yena na o ile a dibe ya jwang letsatsing leno la maobane
5: ke batla go tlala taba ya ka ona moo le 32 ena ke tle ke tsiba gore ditle le

0: yeno ya buang a mona e ke se bapadisa mehlenga e lenga ntate mona heng injecto papashane ena o ya hlalosa hore na e ho tloa di le montseno tsa galetseno na le bala le ine ile la bomang na le ne le eme jwang e re re ikutlwele
1: pre di bala ya bala di ne le biswa Aston Flats ke ba ka o kala taba ya ka ona bo le 32 ena ke tle ke tsebe hore di tle le ukisi sa ona ya ya e tsala kwa Aston Flats yena ya e le di bala la matlamo ila ba le bala la pili la wa pala di final ba ni final e ya sa kala ka ona 1972 Aston Flats ka parada Aston ke le goa yeo le ne le le pusong ka patsamaisong ya maseru mona kana go yenu je go alena tsamaisong ya kana go yenu di direje ne di tsamaiswa ke bo mastrata ka papa to ba isa ngona mbono ine le bona ba ne ba tsamaisa mmuso mona a stone ne le yena kana go ye ha le di final re di tsala le sotumo kapo ya pele ya ile ba palo mo na ile di tswa stara ka yona 1932 stara ke yena yena ne le ye mong wa ba ne ba le tsamaisong ba ne le ofisire le kholo kholo ka rona ka mona ya police ke yena ile a etsa hore a fane ka kapo ye re ya di tswa stara kapo ye re ba paletswe ha ke na ba ha mfumo wa not be accurate ha ka lokalo tsela e ba paletswe up to go 78 wa lokapa ha o ka pa ke se ke re le tle tsebo ho ntshantse ha o ke no a khapwe ya ditswa independence ke ha o no tswa khapwe le ntse ke stara di bala lena ha ka la sheba mpuena ha ba ke ona monument ya ba ke ya ne e di karolo di tharo ha le sheba mo rumo nya le front ine le ntwe ka ren ronta bo le kana go ye mo ha ba ke a ke sebe tsa manjani ila ba teng ha o no tlile King George the second thana ke le sokhumo o la se le isa se ba ka sena ke king tsena ke ba tsang se isa le mjimo yo men ntweno ana ye se ditswe ile tshwana le ntwe ene le swatsi le ene le botswana ine sna ma kora ke ke ya ola baka tsetharo go bane wingene ka mona di winyane ka mani ine le siyo ine le mo lo franteng fela ine na ine le ilintwe ka ring second ha ke tsala ho fisa mahlame mo ya ke tsala ho ke ya moelo ke le tlama le se ba hore ke bile le tlama ntle le ka moelo ka ba ka la zela zesho of death ke fihlile ka moelong ya matlamang mona kapo bodiseng ba matlamang mona ka 1961 ka nako eno a ke fihla matlameng mona ka 61 ke ne ke qala moo ho ne ho thwe ke bafana le bolo ena ne ebile re kgopa tenane re fihla mangoleng kwana ka nako eno a re qala ho bapala mona ntho ena ho thweng ke bafana go le tle di utlwisise hantle ke karolo ya matlama e le kala e bitsang development yona jwalo
0: ere a santsana itse development jwalo ke potele le mona fela ke mathala ka mane ka Lesotho Meteorological Services re nketsa boemo ba le hodimo ke atla
2: selemela weather forecast
0: a ke tshwa fela go na boemo ba le hodimo na bo lipilwe jwang a bakeng a sa letshea re lena le hodimo le tla kwahela ka o kgetha dibaka ha holo holo ka maru a melatsitsi ho be mahareng a huisa ho phola empa ho bate dibakeng a tsedinga ka maloting moya o ka lebello foka o le bobebe huisa we ba mahareng a ho hlaha le bo ya bophirima hona le monyetla wa dinoko tse mashume a mararo le kgolonga wa pula mona le mane ha morao hona le monyetla o fokolanga wa ho kgethwa wa lehlwa ka maloting ka phirimana a re tswa fela hore na di temperature na tsona di tla ema jwang a letsatsing lena go lebeletse gore di eme pakeng ya tsa tse robedi le leshome le metso e robong. Oxbow ke yone e tla dula ka tlasetlase ka 8 degrees Celsius, a thenyana maseru yona e tla tsoramala jwalo ka 19 degrees Celsius. E re ke tshele chicken spice ntho di tsebo mamonate ngwanaka ke atla.

0: ya ga ga etsetse spice go utlo go na ntate mona he injecto papashane na ya na ha dibe ya ha ne santsane le bafana na ba ne ba bapala jwang ka mono ka matlameng go re bala lena le be le tlotletse le mona mo le le nona teng ana bua le la dipitso na le ne le fihlile jwang a mona go tloa mane mo ininge mo iseng ile mabenkele hantle ka ona ka mono ka setopong seno sa manonyane mono mo iseng ile mabenkele ka setopong seno sa manonyane go thule ne le tloa mono ha le tla ya mane mo iseng ile pitso ground ha go utlo gore na le tlile ka tsela le mokgwa mofuta ofe
1: ke ka diwa mono ke gona le ka nna ga ba bo 7 years ba lo ka ofa pa kana ha ha re le ka ha re motse ka ke bile tsa mo tsone ya matlama o tloa ka 61 le bala la matlama ha o no tloa mona kana go ene bile re ge ya re tloa mo ha bo gona mona ke tsa mona ke re ge ke tsa ha king baka tsana nesi dirwa ile ha ki bona ile le mutu mutu o ha u no bitsi mona ile le platform e telele le tswa tlo ka ntate nyane ya tsani ya ni sella jo ka bona ke mo ho no ho etsa tsa drilite eng uno na le mo ho no ho he mo le flaga teng kana go le flaga le kana go le ne sa le ya manisma le la flaga
0: hantsa bua ka mono mo ene le 3 le mono mo ene nya ele flaga ha ba o tseba pitso ground ha o yele la sentimane ha o yele la sentimono go tsamaya ka motseletsele ona ho le ba ka dipalontsane tse ka nkane le ho le ba dipalontsane tse ka nkane fela pela center mono go ke hona mono ho hlongwa 3 le hona teng ha a supa jwalo ha o tseba la balala dipitso masego
1: ye ha o no ho etsa ntho seo ha se re qala ho hlala hlala fa mona re fumana ho etsa ho na le ntho tse tsong di Queens building ha re le di etsa ne re phuka ka ofela mo tsi mona e ba trillion ma police a mona ho etsa ntho tse tsa mmuso e le etsa tswa ka ona ka ana ra u double nyona le mo tshipela ka ona wa le siba ka sena re se tsibile le ha tshi mona wa tswa go bin sa ka tla ne di dipla le bankele le re se le bile se lo ke di Buddha stores ile mo bolela ho tsibaka sena ho tloa mo wa fisha normal in assembly of god ile le sibaka fela sene si itsha fela ka mo ramo kula ha kalelwa ho re ho fuwe batho ditsa ona la ni ye le le bona ke tlong kantse ke bua ka bona ke tla nne ke ane hanyanyana ke tsela tse ya sa ke mbolo ke mo mona ma se runa ke tele ana ke ja ke tla ana le ntse bolo a ma se runa ke ke a bo yona ile le mona mo le keng ha ke batle go khotlela go na geographical setup ya bona ile le go a ba le le tsela le tswa bona ile tswa bona e tsama e feta ka ona ka ona ka mo round go ene na sela e feta e fitla e kenela go dibunya na mani
0: a bua ka geographically a bua ka tsela yena ha o tseba le bala lena la dipitso maserumona o bolela hantle ka moramona mo hlongwenya ntlo ena go ntabole ena nang le mohlwai hantle ka moga yona ka mono o ge tsela ene nyolo wa ka mono e fika yo kopana go di momane e ga ke mathe ke dipo ke potelele mona fela ha ke khutla mona re tlo tswela pele ka ditaba tsena tsa rona re bona fela gona lotila gona lona na ha ke leng ka ga le bapisa le tšhelete tsa mafatshe ya manna le eme jwa
2: selemela financial indicators
0: re nka lotila gona ge le bapisa jwalo le dollara ke ya America le shimele metso e tsheletseng la maloti ka disente tse mashume a mabedi a metso e meraro lona le phahame jwalo ka ha o le thoselwa ne 5 la dipercent papisong a le ponto ke ya Britain mashume a mabedi a motso mong a maloti ka disente tse mashume

0: Shabana kwa hawe ne pa itzing an te metutu ki ani ime ka ime tutu e... Mashume ama bedika metu e supide nga le sekoto. Erre ukwe wana ramola ore adikete la tabazena za matlama. Gidita.
1: Matlama ene na sebedi salbala rotu ki asu flyers. Ba sebedi se asu flyers e hofitle la kabu ipuso ba 1966. Haere ka mora go ipuso e ba ntate Deputy Prime Minister kana go ene o fihla a ba bontsha hore muso o tsa di development tse ka mo jale e beneng o ba supisa hore ba go iketsetsa le ba la mona mo tlo ke piso ground e ka je di taba tseo ke di beang ho lona le le batla le ba ditaba le ho ba mame ba ditaba tsena ka go fela tsentseng ka di bua ka je ke hore na hana ha untso o sebedisa sebaka jwale e bana ya boholo wa o tlosa o re tloha ka mona o ya ka ma ke mang holo na neng a ka hana in short ke batla hore taba yena ke ise holo na ka hore taba ya ho tloswa ha matlama a Aston Flats e tla ka mona ka Pizzo Crown ele e ka tlokwa ele an imposed swap deal o tloa ka Aston Flats o tla ka Pizzo Crown ne taelo eo ke taelo e tswang ho motho ya moholo ya nang le matla ho etsa jwalo ha hona motho a ileng a kganana ho batho bohle ba matlama ba neng ba le tsamaisong ka nako eno ya hore ba lokela ho tloa Aston Flats ba tla Pizzo Crown ntate papashane o go kwetse bolo ka 1978 9 ele ha ke kala o sebetsa ke se ke qetile sekolo ha yena a tloela bolo jwale ke re holona ho na le dintlha tseo ke tlo bua ka tsona mona ke kopa hore le tle le ntumelle ke tlo bua ka dintlha tse nang le sebopeo sa ditaba tsa molao tsa hore na a na ga se ka ka nepo ka to ha ga se ke ka ne molaung ho tloa ka 1959 ha ke bala constitution ya na go e ene nye ntse ke mahoa e sa le ntse e bontsha hore molao o lokela hore ha o tlosa motho se ba ke se itseng o mo fa se ba ka se itseng e be ka tsela e molaung. So putso e kgolo e tla ba go kana ke mma motho ya ta hana hore taelo eo ya mokana masibane e ne nepa etse ka point e fosaetse ha ke tsebe ya ta hana o tla tla ka mabaka a hae mme re tla bua ka yona taba eno ya go bana go ne go nepa etse o ka be mokana masibane o entse jwang empa molao ka bona o boetse o bontsha hore ha o ka wa dula hodima moo mme mobu monono ya ba ha hona motho ya o tsitsinyang kapa ya o bontshang gwa he o dutse ka phoso mona ke batla o tlowe mo dilemo tse mashoma mararo 30 years gothwe ntho eo yo fa tokelo ya hore o be mojalefa kapa o be monga moo wono o tsitseng ro ntena ka sekgowa kapo molao mona ga e bitsa prescription jale ntena ya o thweng ke prescription e bomme le bontate e na le dibopeo tse pedi sebopeo sa pele go na le prescription ya o thweng ke acquisitive yo o fa tokelo ya o sebedisa thepa e e bang ke thepa le ga e ka ba ke koloi fela koloi ena o ka e sebedisa for 30 years go sena motho ya o etsang distract godima yona ka tsela gore ke tokelo ya hae go thwe you can acquire that property jale karolo ya bobedi ya ntho ena ya rerang ke prescription ke prescription eo go thweng e bolaga ditokelo tsa hao tsa go ba sebakeng seno jale mona gona prescription e re batlang ho bua ka yona ha ba bua ka taba tsa molao ke amanang le hore ge sa le re le mobung for 30 years ho fihlela ha ge etswa relocate kapa ho etswa swap deal ke kopa hore ba nkileng difono tsena tsa lona tse bohlale le ke le nthuse ka pelenyana ka taba e a ko shebe hore na ho tloha ka 1933 ho fihlela ka 1966 or 67 ke dilemo tse kae na ho na le a ka e etsang ka pelenyana ke 34 years that's fine so gere ka molao ge a khwaarile tokelo ya ho sebedisa lebala lena leo ka neng ka lefuo jale nka hore na motho ya tlang ka 1994 jale ga ha fitla ka 1994 a fana ka mobu o wena o dutseng more than 34 years ho a o fa motho e mo is it correct ho koko ha ne bahala ka tsela efe kapa efe so taba e leng ya rona he bomme le bontate the basis ya ditaba tsa rona tsatsatsing lena ke hore we have been in occupation of the land for more than 35 years ha re se re ethisa for 1994 mme ha ebaneng re bile on the land for more than 35 years e ba jwale ho tla motho ya fihlang a re ae nna ke na le tokelo o fa motho e mong o sele ya senang tokelo na ko o bolela hore right ela how has been extinctive ha ya bolao ke bua tjenana hobane ditaba tsena ntse di tloya dikgang tsa molao ke tshwere molao ko ona ke molao wa 1979 ke tshwere molao ona wa 1979 ka sepheo sa hore ke tlo le hlokomedisa hore molao ona ho tloha 1979 ho fihlela 1994 ko ona fela molao onong o sebetsa
0: mme o soka nahana selemong seno sa 1979 o fihletse 1994 o tsebe 79 e ne e le ha motho a fihla lefatsheng mona mme ya mokola jalo o fihletse 1994 molao ona o sebetsa sheba hantle nako ya nepaetseng hantle metsotso ke yane leshome le metso e le go bonga fela ka tadimo ya monate o reng yane ya rona ya botshelela e re ke tshele spice taba tsena ke nalane mme nalane e loketse gore re

0: Basotho ba khabane ba itse ba etapile ba nwa re ba boletseng re buseletse na ha ya rona le manori o hle ya yona ba tsela pele hore bo pamparabente ya rona hore e kose mo le mo ho se ya ka pholohana hore ba ikarabella diketsong tsohle tsa bona re fe mosebetsi mosebeletsi bo hlwahlwa bo re kgotsofatsang moo re phelang teng ka hare ho naha ena re bopele moruo o matlafetseng o re fa bophelo bo monate bontate le bobee ha re ye mosebetsing
1: bobedile bomenemene go tlo kgaola naga ena na maoto bo tla goba mebuso ga ona mobuso o tla thusa go ntse go na le bobodu ga batho ba na bobodu bona nako e re buang ka bona na bo gaile ka gore batho ba fokolang ba etsa go tšhelete e ngata le ga e a bua e ye go bona le ba amanang le bone gore bobodu mo boleng teng bo jwang.

0: Mohamedi ke Hoseng wa Laboraro beke ke ya pele ya kgwedi ena ya Phupjane e na le matsatsi a mararo fela kgwedi ena he Mohamedi selemo sona ke sa dikete tse pedi le mashome a mabedi a metso e tsheletseng. Dumela Mohamedi gotlhotlhe mo mametseng PCFM o le gona teng, ke a o dumedisa. Mohamedi lebitso la ka ke Hlalefo Motutse, ke Mswati, ke Mosheng wa Shabalala, ke nna ya tlo o tsamaisetsa lenaneo le ena go isa goreng ya borobong. A ke monye he Mohamedi re na le Thabelang Tau, ke ena he Mohamedi ya tlatla re balela ditaba tsa metsotso e mashome a mararo ka morago ra ya botshelela le tsa metsotso e leshome le metso e metlhano ka morago ra ya bosupa. Ke ena he Mohamedi ya tla re balela ditaba, re tla thetha le ena goreng ya borobong ka gore a tle a re fe ditlhogo tsa ditaba. Ke leboga Thapelo Bulane gore ebe he Mohamedi ke ena ya nnelegetsang dithapo o sebeditse go tloga ka meso kwana. Ke le bohe Bishop Molapo ya qetang gore bulela ka Thapelo he Mohamedi, le ena ke a mo leboga. Mohamedi jalo ka e le laboraro tjena, wa tseba gore mokgatlhelong ona wa pele wa lenaneo re qala pele ka gore re fumane tlhabollo. Ntate Diao Motšhaba a santse a le teng ka kwano he Mohamedi gore ke a re fe tlhabollo go seng gona, mme e tla re ga nako e ntse ya he Mohamedi re tla boela re o fa ditaba tse dingwe ga ntse re tswela pele ka lenaneo lena. Thea tsebe o mamele o mamedisise. E re retlhe re dithagole sentse ke na le ntate Motšhaba ka kwano ka gasong gore re tswele pele ka ditaba tsa rona. Ntate Motšhaba, e re ke wa amogela ntate le gona o dumedisa go seng gona, mosebetsi e ntse le o mogolo wa tlhabollo le go seng gona.
1: Ke a leboa ntate Motutse, le nna ka nnete ke o dumedise, ke be ke dumedise momamedi wa rona go seng wa letsatsi la kajeno. Ke laborago jalo ka o se o tlhalositse gore ge ntse re le mosebetsing wa tlhabollo e leng se e qalang lenaneo lena. Jale ge ntse re tlo tswela pele ntate ka ditaba tsa buka eo e sale ge ntse re bua ka yona e ileng ya ngolwa ke Paulus. Ge tlo tsepamisa maikutlo a rona temaneng ya 25 kgaolo ke ya bosupa qetellong ya yona mono. Go na le taba tseo ke laka tsa gore re di tlhokomelele sepheo tademotsi Baroma kgaolo ke ya bosupa temana ge tle renke ya 25 renke karolo ya yona ya go qetela e karolo dipedi renke karolo ya go qetela ya yona mono ke yona mo re tla tla ge bua ka yona jolene ke re ditaba tsa rona go tloga mo re qadileng ha re tla sheba buka ena ya e ngotsweng ke Paulusi e ne le gore re tle re itemoe gobane ke ithutile gore ntate batho ba bangata ba tena ba ba le kgatelelo ya maikutlo, ba e ba le mathata a amang dikelelo tsa bona gobane ba sa ikutlwisise go lekana moo a qeteletseng a etsa dintho tseo le ena a sa di utlwisising. Jalo o fumana gore o ntse a fosa e ba jele motho a jalo o sa ba kgatlhanong le ena. Jalo go na le potso eo ke ke e botse ke re na ga eba ka gara batho ba teng lefatsheng go ka etsala gore batho ba bangwe ba be kgatlhanong le wena, na le wena o se o fetoa karolo ya batho ba kgatlhanong le wena? Ko o soka e nana ntate Motutse la nna ga e bua nako ya go feta taba e jalo gore ge ba kore se ke etsa motlhala le gona ofising mona mo o sebetsang teng e ba leshome le basebetsi moo jele bana ba nine ba kgatlhanong le wena, jele a na le wena o se o fetoa karolo ya batho ba nine go ba kgatlhanong le wena leseletlo ba batho ba leshome ba o kopanetseng ene o le ena o le eo wa leshome e fana ka taba eo e tlisang taba eo sehlogo sa tsatsi nena ntse re le tabeng tse tshwanang, but ke na le thasela gore tsatsi nena ge ke re bue ka ntho e bitswang go lobokana ke lentswe la Sesotho le mpang ke sa tsebe gore na Basotho lentswe leno bona ba lenkile kae fela jele re a tseba gore puo mo e thewang teng go na le boikapelo e le go ke lentse leo ke belaelang gore ka nna ba le ikapetswe mme le obane go nog la le taba e neng e shebile gore e tlile go lobokana ke ntho e e tsalang ga o le jwang ga o le jwang jale ga e ba o re fumaditse yona ka sotho ge tle ge e bale jele ge tlo o bona gorena taba e na o lobokana e kena jwang
0: ke baroma kgaolo ya bosupa temana masome a mabedi a metso e tsheletseng
1: eyana
0: e re jwale ga e le ka nna ka kelello ya ka ke sebeletsa molao wa modimo empa ka nama ke sebeletsa molao wa sebe eyanate
1: kogo o so utlwa jwale ga e le ka nna ke sebeletsa molao wa modimo ka kelello yaka segoe mane phetolong tse dinge ebile e tlage ke lekgoba la molao wa modimo mme o sa utlwise ko gore kelellong o sa utlwisisa gore sengwadi sena se tlhalosa taba e tlhe ke nang le thaselelo gore ka kelellong yaka e gotlela go temanenyane ya 22 ke 23 mo e reng jwale ke lemoile go na le molao o mong o sebetsang ka go nna molao o o lwana kgatlhanong le molao wa kelello yaka jwale sengwadimona ga sege ga e le nna ke lekgoba la molao wa modimo e le gore molao wane o sengwadi godimonyana mona segeng ke molao wa kelello ona molao woo eo sengwadisegeng ke molao wa kelello gantlentle ke molao wa modimo jale ke ona o kileng lekgoba la ona e le go ga kala ke ba lekgoba molao ona o ntlama gore ke phethetsa molao ono kore ka kelello ya ka ke tlameya go sebeletsa molao ona ke tlameya go phetha tsa molao ono jale ntho e nngwe apo jale ntho e makatsang ke ore empa nameng yaka in my sinful nature ke boetse ke lekgoba la molao wa sebe jale wa bona gore motho yeo o kopanetswe ke melao ye mmele e re ke tle ke toboketse ntate mtutsi gore na jale molao ona wa sebe mona mo wageng ke hlokometse gore go na le molao o sele o sebetsang ka ona o lwanang kgatlhanong le molao wa kelello yaka ke se ke itse mona mo sengwadisegeng molao o wa kelello a buang ka ona eo molao ona o kago go yena o lwanang kgatlhanong le ona ke molao wa modimo eno mona moo e leng lekgoba la ona ka kelellong yaka jale ga re shebe gore na jale ona oo e leng molao wa sebe ona koamang e le go molao ona o ka gage o lwanang le molao wa kelello ya gae eo molao o wa kelello ya gae e le molao wa modimo re lokela jale re fumane gore na ona molao o koamang gobane ona wa kelello ga ithuta go kwa modimo oo wa sebe ona koamang o na le monga ona le ona ga ona molao ntate mtutsi o tla sebetsa mo ono o sena monga ona ga ona molao o iketsang molao wa etswa e ka setana le melao ya tlholego ka bo yona e ntse e entswe ke modimo jale wa sebe ona koamang ona wa sebe o na le monga ona monga ona boithutong ba ka ke fumane gore kwa satana molao wa sebe ke molao wa satana ga re gotlele mane kalehong moo motho a qetang go bopuwa adama le efa e se le bana kore ke batla jale mtutsi momamedi ga ntse a phela bophelo ba e letsatsi le letsatsi a tle a utlwisise gore gantlentle ntate ge laolwa ka molao molao o re laolang ha se molao e ntsweng ke motho ho na le melao e ntsweng ke motho ho na le melao e tswa parliament e ma but ene re buang ka ona re geng kona o laolang boka ha ge ba motho ha se molao e ntsweng ke motho ke molao wa modimo kapo ke molao wa satan e lo ge se re ruta o oh e lo ge le satan le yena ona le molao ha re khutlele tsalo mane jole modimo o fana ka molao wa o rena motho a jeng ile ga bua ka yena go fitleng but molemo wa kutliso ke tla nne ke khutlele ho yona modimo o fana ka molao wa o rena motho a je eng a seke a ja eng ka re molao ha o ne pa etse ndate mtutsi empebe ba etse ba molao taba ena ba ka yutlwa hore molao ha o ne pa etse ile molao o bohlale o lokela hore molao wo o be le kagolo e tataisana batho ba lebeletswe na ba etseng ene seo ba lebeletswe ba sietse ho latela molao wo e be le se molemong wa bona ile hore motho a tla tsebe hore na o phela jwang se tlo ba molemong wa ha jele kagolo ya bobedi ya molao ebe e tataisana motho a ske a etsang ho bane ho etsa jwalo ho ba kotsi ho yena modimo a fana ka molao a fa motho a laela motho o mo fa molao o na le dikagolo tseno tse pedi jele ha re bone na satan yena o tlile ka sebopeo sefe re le ga bua hore na go fitile hore ha tla ha tlileng o tla ka ho ikhakanya bo ikhakanyo ba ha imona ibe o tla ka ho qhikelle mona ke mo a o tlelang ka bohlale a o tlelang ka diphalana
0: e yana e re ke se felana di motho ba tla re hang ka mogathekiso re tle re boele re tswele pele.
2: Create big moments with the fam. Get the KFC Family Fiesta. That's 6 pieces of chicken, 4 zinger wings, 2 mash and gravies, and large chips from only $164.90.
3: Tokomedi so ba mamedi ba se alemoya. Re le se alemoya sa PCFM. Re hlokomedisa ba mamedi hore re itlamme ho hlompha melawana ya gaso le dipelo tsa dilicense tsa rona tsa gaso. Tse ding tsa dipelo tsena ke tse latelang. Ho sa manane wa fana ka ditaba tsa nnete. Ho hasa manane wa ditaba a sankeng lehlakore. Ho fana ka mahlakore ka ofela tabeng ya bohloko. Ho hlokomela hore mang kapa mang ha ho boso le ho sengwa lebitso mananeong a rona. Ho hasa manane a sa kgothalletseng kapa ho hlohlelletsa merusu. Le ho sireletsa bana ka ho hasa manane ka puo e hlwekileng e sa hlohlontsheng ditsebe. Haeba mabamedi ba fumana a mang a manane a rona a sa fihlele dipeelo tsena, ba ka ikopanya le bookamedi ba seyalemoya sena. Mo re sa fitleleng tharollo ya ditletlebo, ba mamedi ba ka lebisa boipelaetso le kgotlana la ditharollo la ditaba tsa gaso, Broadcasting Dispute Resolution Panel. Ofisi ya lekgotlaleng e fumaneya Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru. Kapa ba mamedi ba ka kenya boipiletso ka ho sebedisa methati e latelang. Ho ngolla kapa ikopanya le mongodi wa lekgotla la tharollo ya dikabang tsa gaso, Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru, kapa o letsetsa nomorong ya mahala ya 101, kapa o romela WhatsApp nomorong ya 6200-2021, kapa ho romela email ho complaints@lca.org.ls, kapa ho kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls.
0: Mamedi re re tswele pele re ntse re na le intatedi ya umuchaba ke mohlabolli wa rona ntso mametse PCFM. Your pulse our beat ke ka mo head ke badileng ka teng lena ne o ke thameso ha re tswele pele nda di mochaba o ntso o hlalosa ditaba tsena tsa jwale mo motho a gagametswang kapa hona o tlamellwa ho etsa sebe seo ena ka boyena a bileng a sa se rateng ho se etsa.
1: Yes o so o kwisisa nna te re mutuitsa ha o kala o tshwere o so o kwisisa hore mona mo o gagametswang o tlamellwang o hatellwang ho o etse ntho o sa batleng ho etsa hobane yona ntho eo ya o tlamelwang hore o etse o sa batle o etsa ko o bane se molemong wa gago jale modimo o fana ka molao o tataisana motho a itseng hobane seno sa sietsang se le molemong wa hae sena sa sa tlameang se se molemong
0: mhm
1: jele satan yena ha tla a ikhakantse a tla ka sebope o se seng sa hae o tla a tlotla a kena kenana le ona molaone wa hore that him to come on to a man, Mudimun Tana Yetza, keep programming, ma fanan kadi commands. Sahori, we at a jena, Oskewaits a jen. Ki command in twin, Kimolaun twin, me, Kilabagalon of Kisa Lorena, but to buy IT. By tutile IT guy. But why tint a table, capi bono, has sebo capi, bailing babon, a cable capi baho copies, Really. Satan yena hatle o tla ka ho tlhikela o tla ka botelene jale o re ho motho fela na ke nnete ho itswe o seke wa ja ditholwana tsohle la ka ga e shebana go fetileng hore potso eno ka bo yona ntate ke potso ya bohlale ba bo tlhikanyetse o utlwile ke re ke bohlale ba bo tlhikanyetse And how can you like anything come on that day that him tweets? The sutu, another sutu man, who are not able to sell what we but we can eat. Belt of man, how little na, who goes out to mutu in case of bukan, who goes out to muso in case of bukan. Who man who sebe di situing, both sali, but we can eat. Kin tweety, in tweby chang, both sali, but we can eat.
0: Ian.
1: Rally. Ha qeta o botsa potso ena ge ithuta go potswa ka bo yona e ne bile e fosahetse hobane e theuwe hodima polelo e fosahetseng hobane ke mo ileng ga rena go fetleng potso eno ka bo yona ga re fetolela polelong e tla re modimo o itse le sekela ja ditholwana tsohletse ka gatsimo mme ha se nnete ntho eno jwale yona taba eno ka bo yona e ne le o kenakenana le motho kenakenana le molao wa modimo gore ka kelelong ya motho gore motho a se ka ba hlola a etsa dintho tse o itseng a di etse empa a etse tse o itseng a se ka di etse wa utlwa ha motho a emisa go etsa dintho tse o itseng a di etse gobane di le molemong wa hae a kalele go etsa tse o itseng a se ka di etsa hobane di se molemong o sa ithuta hore na ga molao enwa kapo monga molao ona ha ana thasello ya bophilo bo botle ba hao ke le bakana nana ha o ka bala Johanne 10:10 e tla re sega ha setle ha ise
0: hutimetsa
1: ho hlaba le ho utswa e le hore monga molao ona se pio sa hae ha tla motho ha ana dithaselo tsa motho o tlile fela ho senya ka potimetsa ho bolaya le ho tshetsa motho ne le bakale o batho re kulang ba bang ho tsweditswe kgotso ba bang ho tsweditswe thabo jalo jalo jalo jalo Baba ntate ihile ge se re phela bophilo bo bodutu ge a kula. Pele ge nana o ge re kudiswa ke dintho tsena tse bonwang. A the ha re tsebe ho latela sengodi se tshwanang se bitswang Paulosi le ngolong la hela ba Efes. Gaolong ya botshelela temana ya leshumele metsumedi o ntwa eo re e lwanang. Ha se ntwa. Ya nama le madi ke rata phetulelong e kileng ka e bala ya bibele ne ke fuwa ke monna e mongwa Australia ma yona ege ntwa ya gona ha e lwane le batho ha re lwana ke kopa o bua le mmuso ke kopa o bua le di kampani Bemba di kampan, ke kopa ho bua le bemba malapa. Hore wena monna, ha o bona o lwana le mosadi wa hao. O tsebe ha o lwane le motho enwa e le mosadi wa hao. Ha o lwane le motho enwa e le monna wa hao. ha o lwane le ngwane enwa e le ngwa hao wena ngwana ha o lwane le motho enwa e le motswadi wa hao ba nga ta ge ntse phoso e jolo e be ge ya go thuthana a the ihle sega sena se batla go re timetsa o batla o force motho e le nyena sega sa hao o bone motho yeo e seng yena e le yena sega sa hao ntse ke bua ka go lobokana ke itse go tlo bua ka go lobokana e tlile mosebetsi wa motho enwa mosebetsi wa nthwena re se ke ka ga motho mosebetsi wa nthwena e bitswang satan ke go lobokanya motho gore ga o itswe jaga nthwena e molemong wa gago a re se ka e ja ga o itswe se ka ja nthwena e kotsi wena a re e je
0: Ije, ya unatifele.
1: Ya unatifele. Ate, hau yeza jolo, onzo witi maza. Kena la watu wa mangata ndete mtuti, beo kana kwa mwiki kopa na wana tabulu mwana kifu manore, mutuena witi marite hampefe. Temalo ena, litenga usue isheba ufu manore, hasoko melu hure, kahare huyena, hosonale mwelao o instotwi. Amang jama ho se instotse virus e loge satan ndate ke ithutile loge ntwa pele ha ge tla nthonye e bitswang hacking the first hacker e an ethical e se molaong e gahlano le se molaong ke satan hore a etsise batho a tlamele batho a hatele batho ho etsa ntho tse ba sa tlamang go di etsa gobane di se molemong wa bona fela a ba e tlamelo go ba di etse o santse o kwisa gore ga o etsa ntho e o sa tlamang go e etsa gobane e se molemong wa gago e le kotsi go wena o tlo tsebe go lemala jale ke eno o bua le efa puisanong eno ya bona qetelong ya letsatsi wa tseba efa o qeteletseng a sa kgatlhwa mo e fa o tsebe ha o le ka mohla ha o ithuta taba tseno a kileng a ba le thasello ya ho ja tholwana yenu ho bane di tholwana ne di lengata tsana ka di ja tse molemong wa ha ena o na sina le thasello ya yona ho bane o na jwetsuwe o re skaija ha o kaija o tlo shwa Jele, una sina thaselo ya hufa, efa. But, sera ha si fikili. So, bontsha dintho, katsela, eseng ilobokane. Hantle, ho lobokanywa wena mona hore, nthwele mphoso, o seka ba hlola o ibona e le phoso. Nthwele se mphoso, o ibona e se le phoso. Hantle dintho tsa o tlamang go di dumela o se ke wa di dumela tsa o sa tlamang go di dumela o di dumela le re mutse ke o lobokana nthwe Jale re bona efa ha se a gahle o sana le thasello ntate ke ithutile gore hona le dintho tseo motho a nantsa a sna thasello ya tsona a bile a tseba le kotsi ya tsona fela ha bophelo ntse boya o sana le thasello ya tsona O sa di etsa. Hao, ena motho ho tlile jwa. A tle a re le moe hore ge gale re rekisitswe hore re tle re be magoba a sebe. Ge tle re etse dintho tse kgahlanong le rona, ge tle re itwantse. Ke batla ho bua le batho ba bang ke ba nang le boitshepo bo tlase. Motho eno ha o kwanda te motho ha o itshepe fela o batla gona go tshepe o a kwata ha re sa o tshepe fela le wena o sa itshepe ke o lobokana nthwe mang le mang a se nang boitshepo motho eno e hlile o hlasetswe ke yona virus ena eo molao ona na hantle o sebetsa o lwane kgahlanong le seo tsebang se nepaetse ke nthena o installang ka hoena hona tsena ha ge ka o gomella virus e phoneng ka po computer nya hao ya ba successfully installed e tlolwantshana le software tse ka ga phone eno ka po ka ga computer phone eno ka po computer ha e sa tloetsa mosebetsi wa yona ka mo ene lokela ho etsa ka teng o tlo bona bile e qeteletse e crash
0: e yana
1: ba bang ke a crash nda teng mutsi ka bakala mane mo go bile nqetelong ya gore wa u kwa ona le melao wa kelello o le gobala ona na meng ha qeta o le gobala molao o mong o gahlano le ona o banna ko lobokana ha ge tswele pele ka magadita
0: ha me di re ha ho le tsena fela ke tleketswele mona fela ge tsebe ho ya ditabeng me metsotso ha jwale e mashume a mararo ka mora hora ya botshelela ditaba tse qala letsatsi ka puo ya sesotho re di balwa ke thabelang tao

Ke leba motutsi mo ba medi wa PC ke a utumedisa. Le khotlala motse moholo maseru le ipiletsa go ba ahi ba semphetengane maseru go goba matshwafo ka ha tsela e tla kenella moralong wa gago ya ditsela selemong se tlang sa ditšhelete. Puisanong le baphatlalatsi ba ditaba majoro wa toropo re lebohile sechache o supile gore wa ananela phoso e ntsweng ke bohlanka ba habo bo tlalegileng ha tukiso ya tsela e phethetswe empa go se jwalo. A supa ha ebile go dutla ga matso go mo sebetseng wa sechaba o ipiletsa ho sechaba ho emisa boipelaetso ka hatsela etla lukiswa tlereke ya maseru moya magage o supile ha ditsela tsenga ta di sakatsa lukiswa go latela moralo wa legotla ka lebaka la gaello ya ditšhelete ka haelo hona legotla le fumaneng ya tšhelete ya tukiso ya ditsela ka morao ho dilemo tse tsheletseng o re sena se bakile gatello nakong eo ditsela di senyang hong le hore MCC ya betswe dimilione tse 60 tsa maluti bakeng sa ditsela tsa kgokagano tse nne e leng hathetsane ha tsolo dikotsi le Maseru Central ha semphetengane e wela ditseleng tsa mantlha mmogo le ha tshosane mme tsona o re di tla sebetswa selemong se tlhatlhamang sa ditšhelete mokaone wa baphatlhalatsi wa MCC o latela boipelaetso ba baahi ba semphetengane ka mantaga moo ba neng ba lla gore mmuso o lokise tsela Lekala la ditšhelete le meralo ya ntlafatso le tshwere dipuisano tse reretsweng go utlwa maikutlo a setšhaba mabapi le ditlhoko tsa mantlha le go kengwa tshebetsong ga dikgakanyo tsa ditšhelete bothabothe. Dipuisano tsena di ne di tlhatlhoba tswelopele tshebetsong ya dikgakanyo tsa ditšhelete tsa selemo sa 2025-26 le go bokelela maikutlo a tla thusa meralong ya nako e tlang. Motsamaisi wa dikgokaganyo tsa ditšhelete Mofumahadi Maleshwane le Komola. Letse ha dipuisano tsena tse qadileng ngwahola di tlo thusa mmuso ho utlwisisa diqholotso tseo setereke se tobaneng le tsona e le ho rala maano a ditšhelete a tla arabela ditlhoko tsa setšhaba. O boetse a kgothaletsa ditereke ho hlwaya dibaka tsa bohahlaudi tse ka thusang setšhaba ho fumana mehlodi ya boiphediso. Baahi ba boetse ba kgothaletsa hore ho behwe ka pele katoloso ya tsela ya mmoteng le ho tshohla ntlafatso ya sehlabeng. Beng sa mopedi hara dintlafatso tseo ba ditekileng dipuisano tsena di lebeletse ho tshwarwa diterekeng tsa naga ena kaofela Mokgatlo wa sefapano se sefubedu le sehlopha sa phepo e nepahetseng ka Chasnack o thakgotse morero wa dikgwedi tse tharo o reretsweng go ntlafatsa phepo e nepahetseng ya bana le boitshematlelo ba setšhaba. Morero ona o tsheeditsweng ke mokgatlo wa dithuso baneng UNICEF le wa dinaga tsa Europe EU o reretswe go tlamatlafatsa mekgatlo ya phepo e nepahetseng e seng e ntse e le teng tlasa lenaneo la ntlafatso ya bana. O boetse o tsepamisitse maikutlo go maphetiso e nepahetseng ya melaetsa e mabapi le polokego ya dijo bohlweki le temo e itshematlelang. Go sa le jalo mogokaganyi wa mokgatlho wa sefapano se sefubedu Dintle Mathosi o re morero ona o tlilo kwetlisa ba nang le seabo ditabeng tsa phepo o bo boele o tshware matsholo go ena le go batla batho ba bang ba batšha go fetisa melaetsa e nepahetseng ka phepo. Ho tsama tshaba ho ya ka dipatlisiso tse entsweng ke setsi se ikgethang sa dipatlisiso Africa Borwa SIU ho bile le bobodu lefapheng la dihlapiso provinceng ya Free State ba tjhelete e balwang ho diranta tse dimilione tse robedi hloho ya SIU Leonard Lekgetho o re dipatlisiso di sibollotse ha lefapha la dihlapiso provinceng eo le ile la fana ka tjhelete ho baithuti ba hlokahetseng le ba tswang dinaheng tse ding ba neng ba sa lokelwa ke dithuso tsa halontsa dipakeng tsa 2019 le 2020. Basebetsi ba lefapha lena ba fumanweng ba ena le seabo ketsong ena ba le 16. Mme bona ba se ba hlwailwe dipatlisiso di ntse di tswela pele. Lekgetho bo etsa re ke baithuti ba ka bang 161 a motsomong ba une molemo bobodung bona.
Hari diphethela tlalo ya mogatlo wa matshaba wa ntsetso pele UNDP e re tlala ho se ikamahanye le molao wa motheo botsetedi bo bongata sesoleng ke amang a mabaka a tsosang ketolo ya mebuso Afrika. Tlalo ena e re ho hloka tshepo ha mebuso e kgethilweng le hona ho hlokisa setshaba se hlokisa setshaba tshepo ho phethahatsweng ha puso ya setshaba ka setshaba le hore seo se ba beha monyetleng wa ho amohela le ho tshehetsa mebuso e meng e kenyeletsang e ka etelwang pele ke sesole. Tlalo ena e boetse re setshwantsho sa dipolotiki kwano Afrika se ntse se fetoha mme ditsebi tsa dipolotiki di re diqholotso kapa qholotso ya babusi ba Afrika ha se hore na puso ya setshaba ka setshaba e ka kgonahala empa ke hore na e ka fela ya kengwa tshebetsong ka ho phethahala. Re phethela ditaba tsa rona ka tlhaloso ya maemo a lehodimo re qala ka tlhokomediso. Lehlwa dibakeng tse ding tse ka maloting le ka lebellwa ho tloha bosiung ba kajeno ho isa ka labohlano mme serame se kenelang masapong se ka lebellwa hona labone le la bohlano lena. Ho feta mona le kwaetse ka ho kgetha dibaka ho phodile ho isa ho bata ho seng hona ka moya o fokang le bobebe ho hlaya le boya bophirima. Ho ka lebellwa hore le kwaele ka ho kgetha dibaka ho be mahareng ho isa ho phola empa ho bate dibakeng tse ka maluting. Ho na le monyetla o fokolang wa pula ka diperesente tse 30. Ditaba tsena di fella mona tsa Senyesemane di tla latela metsotsong e 15 ka morao hora ya bosupa.

0: Mamedi re tswela pele jwale metsotso e le shumele motso mo mpele re fihla horeng ya bo supa kitse he Mamedi ka jeno ka tla go bana le ndate motšhaba ga re fihla horeng yeo ya bo supa qalela go go tsena o hlahisa maikutlo a how 2121 9956 kapa plus 2665995 6 ho feta mona mo Mamedi ka sebedisa WhatsApp o sebedisa 6200 9956 ha re tswela pele na demtshaba ka ditaba tsa rona
1: ke le bana le mjutsi re ntse re bua ka ditaba tsa ho lobokana ke re ha ke bala buka ena ya Simori sena se bitswang Paulus o re ruta dintho tse kgolo o re ruta hore re ikutlwisise mme motho mang le mang ya tla ikutlwisisa ho latela buka ena ya Paulus go so ba bonolo gore le ha ka fusa a ska ba le ka mohla ya ba go fosa ho hae o sa fetwa segagwe ka pa batho bao e bang o ba foseditse ha ba mo phatlalatsa e le sega e ba le yena o iphatlalatsa e le sega ebe ha ba mo lwantsha ebe wa itwantsha le o loboka ntho eno re bitsa go loboka gobane jwale ka nepo o lokela gore ebe kelello hantle e etseditswe gore yona ka bo yona e tsebe go hlwaya e tsebe gore e sesefe e tsebe gore e toloke mme e toloke dintho molemong wa gago ga e se ditoloka kgatlhanong le wena ge se re tseba gore molawane o go thweng ke molao sele o re bile re qeteletse re ithuta gore ke molao wa satane nna e le molao wa satane go bolela gore satane o re etseditse molao o tlo tla o re bofel o re tlama
0: ge sa le gona tabeng eno ngtate motšhaba go mo mamedi a mametseng ga jwale a ka tlaloganya moya ona ka dinako tse dingwe thoe letswalo ke modisa wa ka jwale letswalo le ka nna la thusa motho a se ke ba ya mono mo o lokelang gore o ye gona teng gobane ditaba tseno di se molemong wa gago fela jale re shebe ka letlhakore le leng boemong boo e bang satane le ena a ka sebedisa molao wa gae gore a kenye letswalo ka go wena go dintho tseo e bang di molemong wa gago momamedi ditaba tseo a ka di tlhaloganya jwa
1: ke a leboa ke potso e ntle
0: e yana
1: ya pele go bohlokwa ke go o be le tsebo re tlatla re bua nako e tlang moo ke batlang go tlo bua ka ntho e bitswang bofutsana ba tsebo le borui ba tsebo wa tseba gona tse ntho o batho ba e sebeletsang ba sa etsang ka thata ko ba barui ga o seoshe bana borui bang ba tšhelete bara o seoshe bana tšhelete na e tseba gore e lokolle moya na tšhelete e ka sebeletsa moya o tlo fumana gore tšhelete ge e sebedisetsa go kgatlhisa nama e ka ba gantle e ka ba gampe jale taba ke ena motho ntho e tlo e tsala ke gore mane moo a etsang qeto mane ma etsang qeto ke mane mo re lokelang re shebe ntate motutsi gore na motho enwa qeto e ha etsa a na o shebile ho molemong wa hae kapo tjhe re ke be

0: Getseba jwang ntwa e ne paitse ke ha ile molemong wa hao. Getseba jwang ha e fosaitse ke ha e simolemong wa hao. Ke ha ho ka ta ho ifumana. Kana go uno nana hore o tlo thaba o khotsofale. E ga ho ka ta ho ifumana hore moya ona hore no. U ka moya wa hao ha o phumule. Ke ntse.
1: O dutse ka ga lenyalo le na fela bua le moya ha o phumule.
0: O itse ke batla nthini ke a ibatla o tsetse ka matla o ibatla o keta o ifumana o utlwa go moya ona o ga tshi kha o so tlo bona o ge nthwe e ne batlwa ke nama ya hao gahlanong le moya wa hao o so ka utlwa nate motutsi go na molao o ke molao o gopo ga kae monga ona le ena o gopo ga kae ke lebaka le nna nate motutsi batho ba etsa molao ba lokelang e se ka ba batho ba gopo. Ibe batho ba phetseng hantle ba sa lobokanang ibe batho ba hokaneng le modimo ka hore ba bile ba tseba hore na dikelello tsa bona di tsamaiswe ke molao ona o thweng ke molao wa kelello e le molao wa modimo
1: se se bolela hore molao o ba ka o yetsang e ka ba o gahlanong le bophelo ba bona le bophelo ba batho ba bang
0: se ge re bone ntate motutsi wa tseba ho etsiwa melao ke hopola naha ya America e hatella dinatse mmalwa ka o di kenyetsebetso mofuta o itseng wa molao. O molao wo no no thu kenyetsebetso ba tshepiswa ho fuwa tshelete. Ba ra o sheba. Ge ya le tlhole ho mfela. Sengodi se tshwanang se bitswang Paulosi lengolong la ba Korinte tla ke geba. Ho na le ntho ya re ruta yona hore hao le se le sitwa le ho bona tlholego. Hore na tlholego yona e itshwere jwang gobane le karolo ya yona tlholego eo gobaneng le batla go itshwara le diphoofolo ga di itshware ka tsela e ne le batlang go itshwara jele mang le mang e ka bang moetsi wa molao fela jwale a na le dikamano le monga molao o sele o tloetsetsa batho melao e gopo e tloetsisa batho dintho tse gahlanong le bona tse etsang gore batho ba seke ba thaba ba ba le kgotso o soka makalla ntate ntate motutsi ha naha e nngwe moetelle pele wa naha eno a hlasela naha e nngwe gobane a batla di rafwang tsa naha yeno a phatlalatsa hore re tla di thola hantle ka bo hampe a ntsha sesole ho sebediswa ditjhelete tse ngata ho wentweng ho lwantshwa naha yeno hobane ho batluwa di rafwang tsa naha yeno o so ipotsa hore na ha re ya kataba ena mola wa polos o so ipotsa hore na motho yeno o tsamaiswa ke molao ofe. Ke le ka o tla hore ge tle skebe ga ya le kgongwana o dimo ge tle skebe ga thetswa kana kongwe ga thetswa le ke babusi mo ba habileng ho khotsofatsa molao wa nama e ka ho bona ka po molao wa nama o ka ho bona ya ba rona ge le ba tsamaiswang ke molao wa kelello e le molao wa modimo bana molao ono ka bona o ruta motho bohlale ha ile molao o re ska etsa tshe ntwe e kotse etsa tshe ntwe e molemo wa hao ntshone ke bohlale nate motutsi mang le mang a yang ka molao o wa hlalefa re tla mona le bophilo ba hae go motho no phetse hantle
1: le ha ma metsi ya le moya fela e ka ba ke ya etsa molao antsa bua se go a se sengata fela e re ha qeta di hlalose ka Sesotho ha di mametse fela le ha sa ya sekolong a sa ya university a sa tsebe le ngwala le bitjola ha a utlo re hatshe ina yona taba ha se yo
0: ha ka bona ho etsiwa molao molao wo ha o phatlalatswa
1: e yana
0: o kenyo tshebetso jelo o fumana hore se chaba se yalla suka molao o se hatella

0: motlhamedi re ke lebohe thabelangtau ka ditaba tsena tseo a re baletseng tsona tsamaiso tse re somele metso e metlhano ka moragora ya bosupa ka puo ya senyesemane o ikutlwetse tsona he momamedi re hatela pele ha go le tjena mme re tla ka mona ka gabo absolute he momamedi wa tseba ge e se le ka metlha e se e le matsatsi e se le dilemo jwale ge utlwa taba tsa botlhokwa mme ka gasong ka kwano he momamedi ke na le mempolokeng ke na le mmeletlotlo mmogo le mme mogale ka kwano ka gasong ke bona ba tlotla ba re tataisa mme taba tseo he momamedi ba tlo tsepamisa maikutlo godima tsona godima ditaba tsena tsa estates e tlo ba taba ya gore na wili e botlhokwa go le go kae ga o ntse o rala mafa a gago wili e botlhokwa go le go kae kapa ga o sena yona ditlamorago na e ka ba difeng jale he momamedi tlo tlotla ikutlwela ditaba tsena ditlamorago ditaba tsa botlhokwa gore na e ka ba dife ditabeng tsena mme letlotlo le wena mme mogale ge ke le amogela le wena mempolokeng go seng gona lenaneng lena la absolute
1: ralebotlhe re o dumedise re dumedise le momamedi wa PC FM mo wa mametseng a le gona teng ke koja mmagale go tswa absolute investment advisors
2: ke a o dumedisang tate le bamamedi botlhe ba PC FM e ka sitana le balatedi ba lechephela gona la marangrang gotlhe mo mabetseng ba le gona o teng ke letlotlo ko e buke tswa absolute
1: ntate motutsi beke e fetileng re ne re le kwano gape jalo ka kametlha moo re ne ntseng re bua le basotho re leka go manolola botlhokwa le dimpe tsa wili mme re ile ga thetsa dintlha tse mmalwa tse botlhokwa gagolo e be re re tsatsing lena re ke re tlo dula fatshe re shebisane le basotho gore na ga e le gantle ga re bua ka estate planning re bua ka eng mme go yona mono re tlo sheba gore na moo re sa galang dithepa tsa rona le moo re di radileng ka wili le moo re radileng ka trust kapo family trust na ditaba di sebetsa gala ka tsela ya mofuta o feng o tla gopola ee re ka metlha ga re ntse re bua re bontsha basotho gore na botlhokwa ba go aba ga golo jwang le ga molao o re lokolotse tsena molao o re dumelela gore re abe dithepa tsa rona empa jale ge batla gore na ka boye bophelong ba gago botlhokwa ba gore o rale na ke bofeng gobane ka metlha re tlabe ntse re bua mme kutlwisiso e ngata e ba gore re buelelela ka mogalefo empa ntate motutsi dithepa tsena ga ntse re ipokelela tsona gona jale ga re ntse re phela di tshwanela gore di re tswele molemo ka tsela eo di tlotlang re kekeng ga utlwa botlhoko ba gore e be re na le maruo ao re nang le one mme re tshwanela gore re shebe gore na bophelong bona bo re ntseng re na le bona gona jale na re ka ya pele jwang go ikaga ga re etsa proper estate planning estate planning ga re etsa ntate motutsi ga re shebe fela gore na bosiong go tshwanela gore go etsa gale jang ke dintho di feng tseo re ka ra di etsang gona tjena ga re ntse re phela ga itlhophela gore re rale ka tsela e nepagetseng ga re etse motlhala fela o mo gotshwanyane ntate motutsi mme e tla ga qeta go etsa motlhala ona mme letlotlo o tla ba sa kena tabeng eno ga o radile dithepa tsa gago gantle ebile o entse estate planning eo re reng ke e nepagetseng eo thusang kapa e etsang gore dithepa tsa gago di o natefele bophelong ba gago di be di tlo sireletsega bophelong ba gago di be di tlo o natefela le ga o se o le siko gobane jale ga o se o le siko o tla bo entse mogale o nepagetseng gore na go tle go etsega le jang ga tse di natefela ba ratwang ko wena ga re etse motlhala fela ntate motutsi ga o lemala o ntse o phela o na le dithepa tsa gago ga na go etsagala jang mme letlotlo jale re se re bapisa in disability bophelong monana gore na ga o radile mafa a gago ka tsela e nepagetseng e le mane mo rereng o na le trust jale e le motho a nang le wili re mo bapise le a senang yona mme letlotlo o ko re thusa gore na bophelong monana ga o se o lemetse he na go ka etsagala jang ka wena maemong ano a magago
2: Jalo ka ha o so hlalositse mme mogale taba ya estate planning ga se gore fela re re o na le leruo gore na o batla ka moga lefula ga o gotlhe go etsa leng ka lona e ntse le yona le taba ya gore na o batla dithepa tse tsa gago o ntse o le teng di tlo di o phedise bang kapo di o tswela molemo bang kapo di o tshireletse jwang jalo go na le maemo a mang e leng gore motho a ka a lemala jalo ka o hlalosa kapo a ba le bokulo bo bontho tse kang bo stroke sa sa kgone go iketsetsa dintho jalo motheo ya jalo dithepa tsa gae ga sa na ha sa le boemong ba go o se a ka igetsetsa dintho ka pa a itsireletsa tsona ka boyena e le go ha o yetsa wili wili ke tokomane o reng ka yona e kena ntshebetsong ka mora ho lufula hao e leng hore ka go yona wa laela go na dithipa tsa hao go tlo hoetsa leng ka tsona ho majalefa a hao ka pa di fetela ho majalefa a feng a hao ha so re na dithipa tseno di tle di utsireletse ba ngwena o ntse o phela go bana ha o ntse o le teng ho tshwana le ha di soka di fetela go maja le fa ka po ho sna telo ka go tsona go na ditle di utshireletse jwang empa ga o ditshetse ka ha go trust gentse tokomane ya le reng ke a living trust go bolela go dithepa tse ka go trust dintse di ka ophedisa o ntse o le teng o phela jole maemangwe leng go motho ha sa gona go iketsetsa le thoka dithepa tsa ha e ka pa ha sa le boemong ba o itlokomela o ntse a tshwara jole ka ngwana ya ka tla so di le modi 18 dithepa tsa ha e dilukela go tshireletswa ofising yane ya ha master go batlwe mohlokomedi ka po ka puo ya terere ke curator bonus go batlwa e curator bonus le motho ya tla hlokomela dithepa tse o a ba hlokomele motho yeno ya jwalo e ba motho yo ya jwalo o na le ditšhelete bo dibankeng ditšhelete tseno ka po banka account yeo e ba tla sa tsa tsamaiso ka po tata iso ofisi ya master le go ha o na le ditlhoko tse motho ya nang le tsone mohlokomedi yano ya hae ka po curator bonus o lokela go ya ofising a lokopang e tshelete go tlo tla phetha ditlhoko tsena empa tokomothepa tseo tsa ha di teng ka ha go trust o na le di trustee e leng batho ba le ba tsamaisa trust ba ka gona mo re ba sebedise thepena molemong ha o bo hlokomela ho fapana le ha o ntse o pota o ya hole di office ntsane tsa ha master
1: mme le wa kwa ntate motutsi curator eng ene ya se go se monnate tsa meleto mosebetsi wa ha ba utlwa o tla bo o ntse o ka wa trustee fela la le yena hona le mao ga mmatlateng go fapana le trustee ya o ga mmatla ditaelong tse o wena o di entseng mme jalo wa utlwa le ha re bapisa le yelo a senang tokomane ya mofuta ofe ka pa ofeng a entseng wa utlwa le yena o ntsa ana le bothata bo ho bane qetelong ya letsatsi ditaba tsa hentse di tla tlameha hore di o sebetsiwa ofising yona eno mme haiba re ka hopola ntate motutsi ka mehla re ho betere ka po ho molemo hore o etse dintho hore di be bobebe bakeng sa hao bophelong ba hao di be di tlo ba bobebe hape le bakeng sa majalefa a hao ha o se o le siko jale re tswele pele heme letlotlo ha e le mona re se re buile ka motho eno wa rona ha o se o ka etsagala bokulo ka bonono bo ka amang mmele ba ama le kelello ya ba boa fihla re na le maemong ao motho o seng o hlokahala jale ha o so hlokahetse he motho yo wa rona ana a senang a sa galang le motho yo wa rona a gadileng ka wili le motho yana wa rona a gadileng a nang le letlole phapanya bona e ba e feng mo re buang ka tabela ya probation e leng nako yela e tsa halang ho tloa ho tlaleheng lefu o fitlheletse dithepa di fihlella ho batho ba o e leng majalefa the probation period
2: ho fitisa bojalefa le sotho mona bo fitisa ofising yane ya Master of the High Court e leng hore ho sa tsotele hore na motho o hlokaetsa ga dile mafaka wile ka pa o hlokaetsa sa gala mafa ho hang o ntse a tlo feta processing yeno ho ba ke nako nyane o leng hore ho tho ho bitswa batho ba e ba mofuna ba kolota dikoloto tse jwalo di fetiswa pele ho ka fetisetswa thepa ho majalefa e leng hore motho ya hlokaetseng a sena wili kapa a sa gala mafa a hae ka wili o ntse a tlo feta methating yeno ka ofela le motho ya hlokaetseng a ntse a gadile mafa a hae ka wili o ntse a tlo feta methating yeno ka ofela phapang e tlo ba hore fela mona mo hlokaetseng o sa gala mafa a hao kapa o hlokaetse o sena e wili molao wa Lesotho wa bojalefa ke ona o tlo bua hore na thepa ya hao e lokela ho fetela ho mang ho fapana le mane mo gadileng ka wili mo e leng hore kwena a tla bua hore na thepa hao o batla e fetele ho mang mohlala haeba o moleko ona le molekane le bana ka molao ono wa bojalefa o sontse o tsebala ga o hlokaetse o sna wili thepa tsa hao di tla fetela ho molekane wa hao le bana ba hao empa male mo o hlokala mo nan le wili o ntse ka tima bana ba hao ka hare ho wili a ke re ya hla ka hore phapang ke taba go fela rona ka wili mo itse mang e be ena mojalefa ga o hlokaetse o sna wili molao tla sheba bona motho ya tlametseng ho lokelwa a lokelwang ke bojalefa na ke mang e le go process yona e ntse e tshwana o sofa pana fela mono hore na mojalefa e ba mang empa motho ya hlokahetseng a gadile mafa a hae ka trust e leng a living trust ke tokomane ane re itseng o ntse o phela thepa gao e kgona go etse bang e fetele ka gare go trust e le gore yona ga ena a probation period goba ga o tlosa thepa o isa ka go trust ke go itlosa mabitsong a gago kapo ke go ikamoga yona e leng gore ga o tlaleiwa dithepa tsa mofu ofising ya master go tla thwe na mofu o ne a na le dithepa difeng jolo ka re ile ra tlhalosa mananeng a o feta trust ga e qala e registerwe e seng kua e le motho e leng gore ga o efa thepa o ntse o phela go tshwanela o ikamoga yona o ntse o phela o se e fetisetsa go yona trust eno e le gore e se ya gwana le wena ga e sa le thepa ya gago ka bokhutshwanyane motho e ntseng wile la sa yetsang mantso ba tlotla ba feta mothatung o tshwanang ka ofela empa motho e ntseng a living trust e leng gore dithepa tsa gae o tlhoka ga di se di le ka gare o trust process ga e tshwane gobane trust ke ntho e ikemetseng ka theko kapa e tshwana le motho a ikemetseng ka theko dithepa tseo tse ka moo ga se tsa mofu ke tsa tokomanyane e trust
1: mme gona mono ntate motutsi ga re se re iketseditse molemong ga ntse re re o ikamoga maatla a dithepa tsa gago ha re bolele gore o ikamoga maatla le gore jwale o soke ke wa dula fatshe le di-trustee gobane o ntse o tlo ba e mong wa bone wa nna wa tlhaisa ditabatabelo tsa gago gore na o ka lakatsa go etsiweng mme batho ba na ba nna ba o tataisa ga go bolele gore jwale trustee se le yona le e tla ga o batla go reka koloi be ba re aa o sa reka koloi ga o e tlhoke ga o etsagaleng empa ke batho ba tlo o thusa gore bophelo bo o botsamaye ka tsela e tlabeng o tshwanela ka tsela e tlabeng e nepagetse ntate motutsi ga go tlhokagale ka nako tse dingwe gore re iphumane re ka raba le matlo mona le mona le mona le mona empa go na le dintho tse dingwe tseo motho a neng a ka di etsa tse ka mo isang pele go na le mekgwa e fapaneng eo motho wena o ka bonang gore o ka tsamaisa ditaba tsa gago empa ya re motho yo mongwe wa bobedi ga o tloka le yena a o tlhokomedisa ntho nngwe gore a se ka tswa le mona tswaga le mona mme mosebetsi wa di-trustee tlabeng tse e le ona one wa gore di nne di thibe di nne di bokeleletse di nne di tsamaye gape ka tsona ditaelo tseno tsa gago gore na o lakatsa ga o etsagala jwang ka dithepa tseno tsa gago ga se o bolela gore ga maatla a sa se go wena a sa le ka gare go trust o ntse o sena lentswe lentswe la gago le ntse le le teng le ntse le mmamelega mme batho ba na ba ntse ba tsamaya le wena ba ntse ba tataya le wena ba o thusa mme letlotlo ga re shebe nako ye e re buang ka yone e ne e re itseng ke probation period go motho enwa wa rona a senang kabo le ho motho a nang le wili le ho motho a nang le trust e ka ba nako eo ya probation e ba nako e kae ge e bue re shebile gore na batho ba rona bao e leng di-beneficiary kapa majalefa a rona a ka fumana molemo kapa a fumana dithepa tsa bo bona ka pelenyana kapo ha telele ha kae ka gare go nako eo ya probation
2: batho ba na ba wela mogatlholong wa ka ntle go di wile a tlhoketseng a na le yona le a tlhoketseng a sena yona ba ntse ba batla ba tsamaya leeto le tshwanang jalo ka ke tlhalositse gore so fapana fela qetelelong mane gore na thepa e ya go mang e leng gore ka molao nako e beuweng ka molaong gore go bo go phethetswe phetiso ya bojalefa ofising ya master ke nako ya dikgwedi tse tsheletseng empa fela ga se re sheba re tlisa bophelong kapo practically bophelong o tla fumana gore e nka nako e telele go feta mono gore ditaba tsena ka ofela di be di fetetse go majalefa a mofu gobane ke ka maba dikgolotso tse dintse e leng gore estate e feta ka go tsona tseng ke keng ka kena ka tsona ga kalo empa motho ya tlhokaetseng a na le wile le motho ya tlhokaetseng a sena wile expectation kapo tebelelo ke gore nako ya kgwedi tse 6 e tlametse be yone e e leng gore dithepa di se di fetela go majalefa ka yone empa o tla fumana gore ka nako tse dingeng ka bo selemo kapo tse pedi kapo nako e nngwe e telele go feta mono o tšha o latela dikgolotso tse e bang di teng empa ka moo go entsweng trust jalo ka se re tshule gore yona ga e fete tlasa probation period yane e ofising ya ga master majalefa a ba kgona gore ba fumane dithepa tsa bona ka nako e batlang e le gutshwanyane e le gore nako e re kareng re emela kapo re kare period e ka emelwang gore ditaba di loke ka ofela ke bo beketse for go isa go tse tsheletseng e leng gore ga se nako e telele golo tšheleteng ga se re bua ka di-estate tse senang dithepa tse ngata empa tse enang le dithepa tse ngata e kanka bo dikgwedi bate e seng go feta tseno tse bo 6 e le gore phapang gore ka moo ka di-wheeling a ke go thobo jala fa bo fetetse ho motho hantho yeo e se fihlile ho yena ka potokomana ha ba ke sitha se se fihletse mabitsong a hae ka pa ha ba ke di benefits itseng bo di chelete di se di fihletse ho bona e leng hore na go nyene entse mba le processing ya probation di thepatseno ha iso ka ile ba tsa bona ho ba di soka di fetela ho bona ka molao ha iso ka ho ketwa period eno empa ka maleka trusting ha ba re go beneficiary as much as la harre ha ha ona tokelo di mathepe ka mo ka po kaelo ho di mayona empa ha o le beneficiary go motho ya nere go una molomo ho tswa ho thepa yeno e le go melema ka yona ya ka teng e batla ba e fumana ka pelinyana ho feta ka processing yana ya di kgwedi ka po dilemo tsetelele go bane ka nqena rena le a board of trustees e sa tsamaeng process e tshwanang le ha master e le go di beneficiary di gona ho etsa bang ho una molomo ka pelinyana
1: Nato mtuti, kena lewa lebo mmele bontate ba bangata hampe ba tshwere mangolo ao ba reng ba kgethuwe e le bona majalefa ba fuwe a le lapa le la dula lengwelletse fela re le ha re soqete gobane dithepa tseno tseo re di fuentse di le mabitsong a beng ba tsona wena o tshwere lengolo fela le reng ke ha hao me wa utlwa itlile na gana le mathata a makae ao re tshwanelang hore re a qobe re le basotho gobane itlile re tshwanela hore go tloa mono ha lengolo le fihla matsonga ha o kapa le fihla mo le lokelang mo fihla tswele wena o nke gato ya hore o tswele pele o qetela o phethela process dithepa ditla mabitsong a hao ha entse ile jalo ihlile e re butse ge ya e golo mo ge ka ga iphumanang ge ba le di challenge tse teng tse ka tsa ge ama melotlo gena le ntho re reng ke taolo le flexibility flexibility ke hore di ntho di etsa hale ntate mpitsuntso bona le matso wa ka e hore di ntho di etsa hale ha bobebe ha o yentse letlotle le ha o yentse wili meletlotlo le motho wa gona sina ngwili flexibility le taolo hodima ditaba tsa dithepa tsa bona ho jwang ho etsa hala ka pele ho le ho kae ka bona ho bobebe ho le ho kae
2: ha o le monga thepa e le ngwana ya etsang tokomane e wili a ke re cherry tse e ntse le taolong ya hao nakong ena e o ntseng o phela e leng hore e tla kena tshebotsong ha o so o hlokahetse jwale ha o so e hlokahetse hore e tle e fetele ho kapo e re ke ha e le ka hare ho tokomane e trust ha o sana taolo e direct ha ka le hodima yona empa ka ha o tla bo le teng ho board of trustees kapo board of trustees o ntsona le lentswe kapo ka agela lentswe hore na o batla dithepa tsa hao ho etsa le bang ka tsona kapo rona ho tla ho etsa ha le jwang moemo e bang di se di fetetse ho di beneficiary kapo ho majalefa bona ha ba tlo kgona ho ba le taolo hodima dithepa tseno ha fela di ntse di le ka probation period ena empa ka mane ka moo seng di le ka trust check ke tla kopa tshwarelo a ke re se re itse motho a hloketseng ana le wili le a hloketseng sena yona ba tsa maleto le batlang le tshwana jole ka mane ka trusting thing ha o tsohla o le a beneficiary mo e ba monga thepa o se a hlokahetse di beneficiary tseno le tsona ha di kgone ho ba le taolo hodima thepa eno e ka hare ho trust ba kgona go betse bang ba benefite ho tswa ho yona ke a gola taba ya flexibility e ka ba eno ya o bontsha fela hore ha di thepa tsa hao di le ka hare ho tokomane e trust o ntse gona ho di laola ka hore o be le lentswe hore na ho sebetsuwe jwang ka tsona as much as re ha o sana taelo e full control hodima tsona empa ka o tla bo le teng boteng eo ya di trustee o ntse ka gona ho di seta go ho etswe ntho itseng ho seka etswa ntho itseng mohlala mo ka hare ho wile o ka disinherit ho disinherit o ka a moha motho le fa le o neng o sentse o mo file lona go bane o ntse o le teng o ntse o phela e bile wile ke tokomane e ka fetwa ha nako le nako e leng gore ha e ba o se ona le ngwana ha o bona nga se a o tswela taolong a ke re batho rena le nkwa ke maikutlo ha o se o bona ona le ngwana a seng a o tswela taolong o se o ka re kgetha gore atšhe eno ga ke sa mo fa dithepa tsaka empa ka mane ka gare go tokomane e trust re itse ka mono ga o sa tšha o tshola o le mongwe ke mane mo e leng gore o sena le batho ba emeng pele gago ba tleng ba tlanne ba o tataisa gore na tsela e nepaetseng ya go tsamaisa dithepa tsena na ke e feng e le gore le ona moo e bangwe se o ka ona le thaselo ya go batla go tlosa motho a itseng e le beneficiary e tlo ba botlhokwa mono mo e reng o nwetsa qeto o retswe ke maikutlo gore ba tlo kgona go tataisa gantle jolo ka o ile a hlalosa memo ha le hore mona mo Selena le board of trustees ona le batho be leng ba ntse ba gona ho etsa mang ho thiba ka po ho eletsa ka tsela ene petseng e le hore dithepa tsa ha o gona ho dilaola dintse di le ka ha go trust ho latela hore o tembo tinyeno ya di trustees empa ka mona ka willing teng tshedintse di letla sa taolo ya ha o hafela go ntse o phela o soka o hlokahala ha o se o hlokaetse di beneficiary ka po batho ba hlangile majale fa ka mo bone hlile ho hang ha bana taolo ho di mo ho thepa yeno e ba e libeletseng le ka mane ka iselo ka ha go ho trust ntse ba sna taolo ho di mo yena ba bona ke batho fela ba una molemo ha bana lentse o rena di thepa tseno tse jwalo di tsamaya di fang ka po ho sebetse bang ka tsona
1: ha motho a hlokaetse mmele tlotlo ditaba tsa ha e ba ditaba tsa honeng ha dikala dia ofising ya master nato mtutsi re batho ba ratang ditaba tsa rona ha di tshwarea hantle jale ha ke se ke hlokahetse ke sena wili ka pa ke na le yona ditaba tsa ka e se fetwa ditaba tsa sechaba me ha ditaba e fetuile tsa sechaba taba go rena re a rata hore ho nno ho tsenkollwa o na le mikoloto o na le di thepa ke tsena o na leng hana eng kana kwa nene o motho yo re neng re mo shebile ka lihlo le fapaneng bophelong ba ha o ntse rena le wena jwale ha o so le sikokwana makulutwana a nye bokollwang jwale meletlotlo o go rejetse he ho rena le kunutule la hore di thepa ke tsa hao le ba ha kae ha re sena wili ha rena le wili le ha rena le trust privacy ka emo
2: ka ha go ho wili ha ona le yona le ha o sena yona ha ona privacy go re hlile ntwe ngwe lengwe e poaneng o tla tla e tla qala o tlwa mane mo ileng hore ha o hlokaetse o sena wili ho tloetsa publication ya ne tlotla e bitsa batho go batla ofising ya master belo go tlo kgethwa motho a tla thusana ho etsa tsamaiso ya bojalefa e le go tlwa mono fela o sontse o thu ditaba tsa gao di kae di puaneng go ba kwa diphatlalatswa o tlwa ka dikoranteng le ka dikhaseteng kao fela mo e leng gore motho e mong le mong a ka bona mona mo o nang le wili teng ka go wili ya gao tšha ke go ntse o ka tsho gore na e be mang motsamaisi wa thepa ya gago empa le teng ga e bolele gore ga e le jalo e fokotsa taba ene ya publicity kapo o na le privacy o ntse o sena yona gobane go ntse o na le mothati e leng gore go tloetswa phatlalatso ga o se qetile go fetwa mothatiwan wa mogalo wa thepa ya mofu kapo liquidation and distribution account mane mo thong jalo go bitswa motho e mong le mong a tle a tlotla a ikgodisa gore na e fela dithepa tse tsengotsweng ka moo e letsa mofu e le gore go bobebe go motho e leng gore o tlhokaetse a sena wili le a tlhokaetseng a na le yona gore batho ba ka ntle ba tle ba tsebe dithepa tseo a neng a na le tsona kapa ebile e ba kotsi le mona mo e leng gore batho ba tlotla ba tseba gore na mojalefa wa nyeo ke mang o fumane mojalefa a bo feng kapo dithepa tsa a di fumaneng ke difeng ka nako tse dingwe batho ba bangwe ba batla go ba private ka dithepa tsa bona kapo maruo a bona kapo bojalefa boo ba bo fumaneng empa mona mo e leng gore tsamaya probation periodng kapo re tsamaya tlasa process eo ga ona publicity ga ona privacy ga ona lekunutu leno le lekalo ifitlhetlhe ke re ga ona lekunutu go gang go ba le yona wili eo ga e ntse e balwa e ntse le ntho e leng gore e balwa go ba tshwatlo go gona wena o fumane eng empa ka male ka ho trust jolo ka re hlalositswe go yona e se inkwe e le motho a igemetseng ha se a public document ka pontho e tlo batla sa public record o tseba gore na mofuni ana le trust e itseng e leng gore di beneficiary tsa hae ke bo mandi thepa tse ka mono na ke difeng e leng gore le batho ba una molemo go tswa tokomane jolo e ntse le ho iphelela fela jolo ka ha o ntse o phela letsatsi le letsatsi batho ba bangata ba keke ba tseba go ona leng ha ona eng e leng gore ka mane ka trust kana le privacy go ba hona nako e leng go hotlotho ha mofu a so hlokaetse trust ya hae ke ena dithepatsa hae ke ena motho e mong le mong a ka bona gore na mofu o ne a na leng ka po dithepatsa hae di ne ne le difika ha go trust
1: ntate mutsi wa utlwa he gore e hlile go tshwanela ho hlokomela ditaba tsa rona ka tsela ene pahetse go bane ntho e bobebe fela ha re se re tsamaile ho sena letho e ba re sia majale fa gona ka po bana ba gona e le boga dikoloto wa utlwa ha e ba sentse diphatlalatswa gore na wena o tlo fumana eng mang o tlo fumana eng na o nkolota sentse ko lagetse sentse ke eme mona ke shebile gore na o fumana eng jale ke tle ke tsebe ho tlotla ke batla se etlang ho nna sentshanelang dithepentseno me e hlile le molao o ke ke wa ema ka pele taba yeno gore jale le fa
3: le se le joa matsohong a motho eno a le fueng go bana jale dikoloto tsona di tlamea gore di le fue mme gore di le fue go gore di le fue ka dithepa tseo e lentsa motho eno monga sekoloto mme ha a qala a fumana le fa leno le ba mabitsong ae o hlakile ka nete re tla le nanagela mme le tlotlo hona le boemo boo ha le fule seletsa hetse he re tlameang gore dithepa di fetele ho gore batho ba fumane ditšhelete tsa bo bona bana ba fumane ditšhelete tsa bo bona e etsagala ka pele ga kae gore re ka iphumana ka gare go nako eo ya probate kapo the probation period e ba ditšhelete tsa bana di a feta di fetela go bona ga re etse motlhala fela ga re ntse re eme dikgwedi tsane tse tsheletseng tseo re buileng ka tsona gore molao o lebeleletse gore dithepa di be di fetile kapo nako eno e lebeleletse gore e be fela na go bonolo ga kae gore batho ba ka iphumana motlhomong di-school fees tsa bana di patalwa di-medical bill di patalwa re shebile le yenwa yeo ga bo go nang le letlole gore na dintho di etsagala ga bobebe ga kae maemong ao
2: mona mo go buang ka wili le trust tshwarele mona mo buang ka mo motho a tlhokaetseng a na le wili le a tlhokaetseng a sena yona e ntse le yona taba ene ya gore go lebeletswe gore majalefa a tla fumana ditšhelete tsa bona kapo dithepa tsa bona kapo bojalefa ba bona ka morago gore go patalwe dikoloto e le gore priority ka nqena ke o etsa bang ko go patala mekoloto ya mofupile pele go katho go na le thepa e fetelang go majalefa empa tšhe maemong a mang ke utlwe e ka go ntse le possible kapo go ntse kgoneya gore processing go ntse o le ka ga probation process ena e be go ka wa officing yane ya master e ba mofu tlhokaetsana le ditšhelete tse e leng tsa kena ka gago go estate lead account e leng account ya ne reng e bulwa ka mabitso a mofu go be le ditšhelete tse tla kgona go fetisa dintho tsena ka ofela e be go ntse o tlisa go fetisa ditlhoko tse kang di-school fees tsa bo bana kapo dintho tse batlang dipotlakile kapo tse serious a golo empa jalo wa ukwa lona mono gore go na le process e lokelang gore o fete ka gare go yona pele e le gore ga o ikise bankeng kapo ga o ikise ga o e fumane hanghang taba eno e jalo o lokela gore o lokenya kopo mane ga master pele le teng ga o ikise o ya ka executora kapo motho yane o thweng ke motsamaisi wa thepa ya mofu ene re tla gopola gore tšhe ga ke bue hampe fela batho bano ke batho ba sukudisang kapo kere ke e tlile process eno e batla e sukudisa ka boyona empa ka mona ka gare go trust ke mane mo re itseng di-beneficiary di kgona go una molomo ka pelenyana go feta ga o ntse o tsamaiwa process yane ka mane e le gore ka mona re na le board of trustees e leng gore go se ntse o tsebala gore di-objective tsa trust kapo sepheo sa trust e ntse le ona go fetisa ditlhoko tsa baphedisuwa e leng tsona taba tsa go patala di-school fees tsa bana kapo go ba isa bong mangakeng kapo di gore ditlhoko tsotlhe tse bang di-beneficiary di ka ba le tsona e leng gore mono ga o etswa kopo fela di-board of trustees di dula fatshe kopo eno ya jalo ya ananelo le ka nako e nngwe ga ke nane e le ka thata-thata go ka lokelwa gore go boetsiwe kopo ga e ba monga thepa ga nne a etsa tokomane e trust go na le gore a ke go ka etsa ditelo tšhela e segore e seng ka buile but ditelo tsa rona o labalabela gore trust ene e tlotla e sebetsa jwang o santse o tlhokomedisitse gore o ka thabela trust eno e jalo ga e ka phetha ditlhoko tsa bana ya patala di-school fees le ditaba tsa mo di-medical aid e leng go santse o tsebala gore di-board of trustees di sentse di na le mosebetsi bonnete ba goreng di-school fees tsa bana di patetswe.

0: holo ke le ntate, holo ke le ntate, ke le bule ha holo re re ke re tla tabeng ya ntate se ke se mona heng o ka hatikwe ntate se ke se mona heng o re taba ya MCC ya makatsa ha batho ba semphetenyane ba ipelaetsa maoba ba fuwe tshepiso ya hore ka jeno ho tla tshelwa kwa ri ka jeno empa ka jeno ho bua ho fapaneng hantle MCC ntse reng na ditaba tse dingodilwe ke maikutlo a hae ana ntate se ke se mona heng re ke re tla ka mona PC dumela.
1: Ela ho tsonda di.
0: Ho tsonda di.
1: U ya le phaelo nda di fane ke le tiba dikodi mona.
0: Nda di phaelo.
1: Ke mpa ke batla ho botsa mogathweni wa ka nda di ho bona. Ibe se go di tsho sa ona se ke le nna di di sone ho ke charity ya ga. Ke se le ho tsiswa. Mongaka a gola ke botsa wa ka ho mogetha ino.
0: A ka ke utlwe hantle o gore na o hloka a hlalose.
1: A ke ne ke mmotsa ke re na tšheleteng ena a reng e fuwe MCC gore e lokilokise mono na sekodi selo sa matšhabatšhaba na se keneleletse tabeng eno ya tšhelete kwa
0: a o tlakile ntate o tla e agaba ke kuka ka re ke taba e tlakileng ya gore na sekodi seno se ga matšhabatšhaba na se ne se keneleletse tabeng ya tokiso ya tsela na PC dumela.
2: Ntambe.
0: Go tsona di.
2: Ke se kala ka di tsala le di tsala.
0: Nda dwaka.
2: Ntambe.
0: E yana di.
2: Ke ha ile majari tshene mana tshenola.
0: E yana.
2: Ke me ke nda di dwaka ke tshe botse nda te magaga. Go ke na tsela ena ya gona e tswang ha tshofane yo fihla le pegeng. E kile ka ya tshekwa. Go bona hala gona le mo kontraka ka ifwe. A ka tlisa ka gore na ya pele ko gore na mogetse ha e tla fitlha e fatwa e seiwa e tswa tseo tsotlhetseo tse seng ya dikoloi tsa batho mokonteraka nna e sebetsa lekgetho la pele na go etsaetseng ka ena ya bobedi ke ya gore na ga go utlwa bua ka di-section a ka re thusa ka gore na di-section tse tsa buang ka tsona gore e tlo sebetswa ka di-section ke di-section di seng tse wa buang ka tsona motlhala ke na le tsela e gona re bolelang ka yone e ka gatshiwo ka mone ke na le tsela ena e ke buileng ka yona e tsamayang ka garaka e yang tshepong ke na le ditsela tsena tse kenang ka gara metse jala ka re thusa ka ena ya di-section o gona o bua ka di-section difeng ke a leboga
0: golo kileng ntate ke lebule gagolo tseo tobileng me itumeleng ka motsotso fela kodi agabe re tla boela ge nka ntate magage le ena a tle agabe tse mo tobileng a kwekene go tsona me
3: e ntate mmatsaile o botsipe ka taba ya paramente ena komiti ya paramente e reng tsena ga di tlo sebetsa ke dumele di tla sebetsa ke PAC tla sebetsa ke komiti e nngwe ke dumela ke social cluster le sustainable development board committee mme lekala le jalo le tla ditsetswa paramenteng e le go taba tsena di tle di sake mme ba tla tseba motlhatsatsi le jalo le leng teng e le gore ga re soka re fumana dikarabo ditabeng tsena karabo e re nang le yone ke le tona le fameng ka yona fela ka gara paramente jwale go latela MCC ga go soka re fumana tlaleo kapa yona karabo gore na taba tsena tsa ditsela tsena tse o tlheng di entse di fedile na ebe di ene
0: jwangee a ko potlakela go ntate phaelelo mona
3: moakotisa matšhabatšhaba le sona le gore kotisa eno se ga matšhabatšhaba le sona ke na le potso e ka gara paramente e a rabueng e ne bontshitse gore taba eo ya ga matšhabatšhaba e tla sebetsa ka budget ya 26-27 mme tebelelo ya ka kore ka gara budget e ne re leng ka gara yone taba eno e ga matšhabatšhaba mono tate townplake a tla tiise gore na e teng kapa gaiye empa ke na le tumelo e tiileng ya gore mono ga matšhabatšhaba go loketse gona tsena ka 26-27 ke go tsise no se a sebetsa metsiano a tsamaya a lo wela ka ga lita molane la teleng
0: empa
3: o ka itisa ka pae hang
0: ke le bula ha holo me itumeleng ke a lebohanne
3: ke a lebo mangase
0: mamedi le haibe hona letse wa sadi a ga bana go e tshaile ndate magage ka motsotswana fela ndate o kwa gabe dipotso tse we ba motlatla go di a gabe getsebe go kwala taba tsena mohlomong ga dintse tsapele na kwenyetlang
4: ke ile ka ha wa gwele ha kina tsaka kina fofono ka mana ke hore ke la ka wetsa mahala ka mona ka ke ha wile gwele ha kina radio ka mana ka ofisi
0: ha re jere shebe fela tabinyena ya ntate e

ke a leba motutsi moemedi wa PC ke a o dumedisa. Letona la dikamano le ditaba tsa matšhabeng Dimpho Tau le bile le kopano le komišenara ya Aforika Borwa Constance Sopo Sengwe go tshotlha tshebedisanommogo dipakeng tsa dinaga tsena tse pedi. Lekala la mesebetsi ya setšhaba le dipalangwang le tla tshwara mmoka le bagwebi ba berea ka jeno letsholong la go bokelela maikutlo a bona a tla thusa go ntlafatsa molao wa dipalangwang wa 1981. Sepolesa sa berea se etelela pele mmoka wa banna o reretsweng go buisana ka mawala a go fedisa tlhekefetso ya bong. Go tsamatšhaba banana ba robong ba qoswang ka go rera le go qala mollo o ileng wa timetsa ba bang ba 16 sekolong se bogareng go Kenya ba tlhagile ka pela go legotla maobane. Letona la toka la Zimbabwe le fetisitse setlhomathiso sa molao wa motheo se tloeketsa nako ya moporesidente Emmerson Mnangagwa pusong ka dilemo tse pedi. Tsena le tse dingwe ka botlalo metsotsong ya 15 ka morago gora ya pele.

0: I want to dance with somebody. Dula metsotsong ya leshome le metso e meraro pele ke fitla hore nyane ya leshome ke 912 Street. Lena ne o letlang ho ena fela manta o isa la bone bekeng hora ha ile a borobong ho isa hore nyane ya leshome le metso e medi. Bona ke nyoe boneng entse trender e molomong wa batho ba ngata e ba mohlomong wa tshore tabene hlile lena ke sito iphapanyetsa yona.
1: Bona twa handle ntwe ya hawe ya hore na go ya ka ofela a shwala ne tshwara o dula o tlhwa la pemo tsa maya o ya ditlopong kwa wa ba lo batlana le ha o khutla o sena chalet o tshonne o le
2: he yo go hawana le nna mme wa tsa ga yena mosadi le dilizama ga izulan click
1: he ku kwa bang haula mogo ke bana mo phelo ba ba boletsietseng ka teng impebe o tseba ka mogiano ono o sebediswa mo thibela HIV o bitswang lena ka pafe o sendalo
2: Nana Kapafe, ke re jin tu. Ke sa tla gatlala ka ntho tse re sa ditsebeng.
1: Ke itsela na Kapafe ke moriana wa sebediswa mo thibela HIV ka mo khoa ente. O yanta hang ka mo ga fa ditse tsheletse. E hlile e thusa batho ba tlokotseng ya tshwaetso jwa lokwa bona tse. Batho bana ba sa go bale mahae ba dulang ba mathali tokopo mona. E tla o thusa nthene. O tlame ho etse ba.
2: Bona ke thwako rwalo o bolela rwa. Empa kwa no wa bolela. Lo go motho ka bo ja naiza bana. Go ditse tsheletseng ka ofela. Yar. Ana wa tla motho lo itse.
3: Lena Kapafe, mogwa wa motho wa go thibela HIV. Itse reletse. Tsema bo ya mo bahao. Qala len ka jeno. Phediso ya HIV e qala ka thibelo. Molaetsa ona, o tlisetswa ke lekala la bophelo.
4: Alo Zechini, ke in the house. I'm a self-made billionaire. Wana ore.
5: You're a billionaire.
6: What? What?
7: I know you're gonna
6: Today
7: do this.
6: My day just keeps getting better and better and better and better and better.
5: Yes, I knew it.
6: So things still okay with between you and your wife?
5: Yeah.
6: No, that's dope. That's dope. That's good, man. That's good. That's good. Yeah, no. We should we should all okay.
5: But so
6: out of curiosity, do you like get a kiss every day before you leave the house?
5: Emba, of course.
6: Oh, okay. Yeah. All right, why do you have to specify that it's Mba?
8: ECFM, your pulse, our beat.
0: Your pulse, our beat. E re beya metsotso ya leshome le motso le mong pele ga fitla hore nyane ya leshome mo mamedi. Bone ha ba hona le ntwe e o e hlileng le molomong wa batho ba bangata entse shejwa entse bua ha mo mamedi. Ke taba ena ya sehopotso sa Muhammad Ali. Tsatsi lena la di 3 June 2026 le tshwaya jolo dilemo tsa leshome e sa le Muhammad Ali a hlokaetse mo mamedi. Ene le sebapadi sa ebile. Me hai ihlile ke khola tshusumetso ya hai sepio sa hai ka pa utuma wa hai ho fitile ha holo taba ena ya boxing ka po e bile kholo ha holo tshusumetso ya hai ho batho mo mamedile le fatshe ho fita taba ena ya boxing batho ba motsebile ha holo ho fita le ka le ha le ka hare ho boxing ring ola a hlokala jolo ka di ka di 3 June 2016 Phoenix Arizona ka mora hore ihlile a ka lwantsha haholo lefulena la Parkinson's disease hlokaetse jolo a dilemo di mashome a supileng a metso e mene wa tseba na o nanyetse magatlo a makae mo mamedi magatlo a mane kaofela ebile a na le bana ba robong ke ka elelelwa ka bona batho ba ngata ntse batho ba ra batho ba nagana e kare nthena e bonolo ena bona bo Muhammad Ali ba ile magatlo a mane kaofela ka mongkgetlo la pele ya sebetsa la bobedi a sebetsa la bogaga ya sebetsa la bone e tla sebetsa jale batho ba ngate kela ka bona marandra mona ntse batho ba bare se ka ba nyaga monane kare ga e sa sebetsa ga nngwe e se le pheletso ya yone empa ke bone ke mongwe wa batho ba ntse ba gopolo gagolo tsatsi lena mo mamedi a ntse ketoka gagolo mo mamedi mo feta mona ke la ka bona DJ Clock ba bangata ba motse ba sedika dikweng sena sa mmino Afrika Borwa o la bua kapo a hlajwalo a bontsha fela a phuthuloga a bontsha le balatedi ba hae ka pa rolelana le balatedi ba hae ka nthotsengata tse leng hore o ntse feta ka ro tsona letong lena la hae a bua jolo ka karoano le mofumadi wa hae a bua jolo ka ho ba ntate a bua ka taba fela ya ho ba le kgotso ka po ya ho fumana kgotso me a ntse a bontsha fela hore a tsa hangata ha re le batho ba hlahelletseng batho ba nahana e ka re bophelo ba rona bo phethehile ka po rona re tsamae ka ho diqholotso ka pa re fete ka ho diqholotso tse itseng me a ntse a bontsha fela hore ho na diqholotso tse ngata se o re fetang ka ro tsona re le batho mme se ka re batho ba ka utlwisisa le rona re batho jolo ka bona fela empa ile hore jolo mosebetsi wa rona o re beya mahlong a bona empa qholotso tse bantse ba kopana le tsona tsa ka kopana le tsona ka mogotswana go bane motho ma ka nana ga DJ Clock ya ba wena o tsama ka ro divorce ya ba tsama ka go nthotsetse a ga hao nna ke motho na batho e ke DJ Clock e o ile ngore mosebetsi wa hae mo beya mahlong a batho fela ga ona ntwe fapaneng ga ona ntwe fapaneng fela ke lana ka ile lwa ka bona re batsetsi ba hae ba nentse ba bua jalo bophelo o di ma hae ba ntse ba motsetsa ka mogotswanang a ke bone ba tapelo wa di Hawks ba ba ne Gauteng gadwa ka hlela jalo mo mamedi ka manika commissioning ka pola hlela jalo ka public commission ya Madlanga me ihla holo holo taba tsa hae ka re dikireng ka haru mahala wa hae ka ga taba holo ditenga haru mahala wa hae mo ileng hore ka re hona le diphiri le muso mo mamedi me ibile ka re sporisa sela sanka jolo fono ina ya hae ka khwedi ya ne fitileng ya me na kwenye leng hore o na tshwarwa he e tata ka bona hore na tata e sebetsa jang tata re bona hore na tata e sebetsa jwang mo mamedi le hore na tse o ba di fumanang e be na ke di fifela ke bona hore ke engwe ka bo ke tsedin tsa di ntse tsa tsa batho ba ngata ka bo hona kwetsa batho ba ngata ba ipotsa hore e be se tata se etsa hala qetellong ha letsatsi be na ke se feng fela ke la ka bona hore o la hana ho fana jolo ka pin code ya fono ino ya hae mo mamedi a bontsha fela hore a tsha nal ntse tsanga ta holo tse teng ka re fono ena ya ka laise tsa ka ke le motho fela diphiri tsa batho ba bang mme a ntse a bontsha fela hore le diphiri tse di ntse state di teng ka re fono ena mme ke sitwa hore nka arolelana jwalo pin ya ka nomoro ya ka ya le kunuti le bona e qadile ntse tsangata qadile ntse tsangata empa ha re tene re shebe re latela ra tse ding tsa dintho tsentse di hlahella jwalo. Good morning re WCW aka ke re lebohile mogabodi. Thank you. Taba ya bohlokwa to celebrate myself, to remind myself hore ke bupu ya ka sepheo le morero. Taba e nngwe ke hore re hopotsa hore ha se phoso hore e be re hlahile wa phila empa ntate modimo ona le morero ka po ya morero ka emo le emo wa rona. Hore re motshepe re dule ditshepisong tsa hae maemong ohle re ke masnati ka mane ka bia tanki ke lebo wa masnati ka hore arulela taba tsa monnati taba tsa bohlokwa ke le tshwara ka mona ka kwading ke mametse Rilo good morning ku jile ka tsebe ke monnati hle hore ha re o renya le shime le meso e medi tanki ke lebo ha morning
9: hello how are you
0: good bana
9: ka tsamo dia moya
0: ka anjale
9: moya ka o no lo di mo jela ba ga go le ha bua ka wa da le
0: pe
9: e rutle hle ha ona na kona go ga kgola ga le mbo magareng wa mari tsa se re enough ke go jile ka tsa ba

0: sounds. Ere ba metso tsinga shima ma bedi a metso robonga pele re fihla hore nya le shimele metso emedi.
1: Ana moga wa ho wa dipolitiki o se o itukiseditse di ghetto tsetla. Na moga wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setjhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le nane la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolela.

lana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa meho ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaha mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naha ka bophara beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM, your pals

Shine, OPCFM 92.8, we saw 104.3 megahertz. Rabia mezo sung e mashume mabiri a mezo mitlano pilaga flore nyal shumele mezo e meti. Kanano lono mezo mleta kamani ka Facebook re reload mela. Kitu wa kilebo hela bophelo ka jeno WCW ka ke mme wa ka ore motho ya bohlokwa ntshetsang ha ka lo maemong ohle ore ke ntse ke mametse ke lebo ha holo ke leletso hore e hlo ho ntso sebetsana jwalo le maspalano wa emfuleni mo bo le ba bulekang ho bontsha fela hore na ebe mohlomong tshelete e la sebediswa jwalo e la fumana jwalo na kwenye ho fana jwalo ka setsa momamedi se ileng hore se ne se lokela hore se sebediswa jwalo ke maspala fela o so bona hala hore ke setsa se se sebediswa jwalo ho etsa bo ditshisa nyama rekisa mothamahane jwalo jwalo ebe jwalo tshelete o ho etsa etse eng ka yona le hore na taba eo ne iqeteletse etsa hala jwang mme ke la ka bona hore maspala ona fuwe jwalo matsatsi ka ba mashome a mararo ka ofela hore a qetelle a fana jwalo ka karabo ho lekala le karabellang jwalo hore na hopaneng ba sa qetella kapa o qeteletse hore setsha sena se fuwa jwalo batho bano ba ne ba sa lokela hore ba fumane jwalo setsha seno tato eo e ntse etse jwang le hore na ba ikarabellang ba tlo tla ba re eng re tla e latela re tla e sheba momamedi le utlwa fela gore na ke taba e tlatla e sebetsagala ka mokgwa wa mofuta ofeng go feta mmona ke leletso re batho ba ngatantsa batšhwa ba ka hai wa tseba 2026 ne ke naganne ka re fitlhela gona joleng ke be ke fumane se itseng kapa ke be ke fitlhetse tse itseng fela ehlile o ntse hanagana ntse ke hulala mogaonyana boimanyana ke bone bogolo wa batho ntse ba tshwajalo le ba marangrang mona ba qoka ba le masana sa 2026 se thatanyana jena fela he motho ntse o phusha o ntse o bona fela gore na o fitlhela jwang dintho a ke tsebe na wena sentse se o tsamaela jwang momamedi fela o tlo ne o re jwetse o re bolelele o re arolele o 6200 9956 ke la ka bona o na le molaetsa o reng rilo dumela ore nna ke na le ntho e lengwe fela ke le lonyaka yeah no okay all right hanata iki PCFM 92.8 we saw 104.3 megahertz mami di watla utsuba fela hore na batho ba kgona jwang ba kgona jwang gore ntho tse di ba di etse jalo wa bona wa lota as runny things me rolela etumele

mamari ha ke urumedise jalo ka ga ke ile ka tlhakaetsa jalo ka jeno ke lataro kgodi ke yona ya Phutšane selemo ke sona sa 2026 mme sebodi sa gago sa ka metlha ke tla dimakutle lenana ke lona la Meet Day Life. Momamedi, ke lakatsa gore ntle le tshenyo ya nako re tle re fetele ditabeng tsa magotla ka jeno mo re tla tlhokomela gore baagi ba semphetenyane ba kamane ka legotleng la masterata wa masego. Momamedi, o tla gopola gore baagi bana ke bao ba ileng ba tshwarwa nakong ya boitseko ba bona mabapi le tukiso ya tsela. Me ba ahibano ba santsana ba eme ka mane ka legotleng ga ba soka ba kena ka legotleng lena empa he ba ntse ba emetse gore ba utlwe gona legotla le reng mo mamedi wa PCFM. Ke tse dingwe tsa ditaba he tseo he re di tlhokometseng futa mona he re tlhokometse gore nyewe yane ya teko ya hudi ya mmuso Treason le yone ntse e tswela pele mme Sergeant Mokete ditulo ke ena yo a ntseng a fana ka bopaki nyeweng eno. Momamedi, ke lakatsa gore ga nako e le ena re tle re fetele ka gona ka teng e le gore re tlotla rofa tsa nyewe ena athe ena ya baagi ba semphetenyane yona ba santsane ba dutse ka mono ka legotleng gona jale ke nyolowa ka gona ka teng ka mono. Momamedi, re tle go beye leseding fela la ditaba futa mona ke lakatsa gore ke tle ke ofe e na e ntseng e tswela pele e amang jwalo ditaba tsane tsa 2014 tsa teko ya hudi ya mmuso mme o tla gopola mmuso ona o neteletswe pele jwalo ke monghadi Motsoahae Thabane e le ena prime minister ga Lesotho ka nako eno.

O mamedi wa PCFM jona ka hakile ka bontsha pejana gore ba ahi ba ne ba ntse ba gobokane ka mono ka le gotlela masterata ma seru fela ha jwa le hono soka ho qalwa empa he re tlile ka mono di fahle o ka nete e letse inameng tsa ba ahi me he o fela jwa le ga utlwa ka nete ho satswa qalwa tshebetsweno ya ho mamela ditaba tsena re tla utlwa bona ebe o fela ha jwa le mamedi na ebe nyewe ena e tla tsama ka tsela ifeng ho futa mona ke a khola ditaba tse ding tsentse di hlahella ke hore na ebe jwale ka nnete he mohlomong batho ba se batla tshaba hore jwale ba lwanele ditokelo tsa bona hobane jwale ba tshaba hore qetellong ba tla tshwarwa empa he ho ye ho thwe ntho nngwe le nngwe e sebetswa ka molao maikutlo a fapana tabeng ena momamedi wa PCFM hore na ebe jwale ha o bua ka ditokelo ho bua ka eng ha o bua ka molao ho bua ka eng momamedi me ba bang ba re a ka nnete molao o etseditse gore o tshireletse tsona ditokelo tseno ka kotlologo momamedi wa PCFM jwale re tla utlwa gore na he lekgotla le tla sheba ditaba tsena ka leihlo lefeng le tla mamela jwalo baahi bana go utlwa gore na ditaba tsa bona di tsamaya jwang empa la lo jwalo momamedi re tla utlwa ke ka moo ditaba di leng ka teng re re tle go utlwa gore na ebe ditaba tsena di tla tsama ka tsela feng futamona he re le ga buisana jwalo le morena wa Qwading kapa ke tle ke bontshe gore ke ena morena wa mono semphetenyana momamedi ya ileng a supa gore pejana ka nnete he baahi ba ile ba lokololwa jwalo mane go sepolesa kapa matsong a sepolesa ka le reng ba tlatlhe ba tobe ka mona ka legotleng jwalo ka re fumane gore ba ile ba fitlha ka bona ka mone ka legotleng ya ba jwale he e sale ba dule ka mono empa he ha e le mona go utlwala gore ka nnete ditaba tsa bona sentse di tswela pele re tla utlwa gore na e be momamedi di tsamaile ka tsela efeng ke tsona ditaba tse go lakatsang gore re tle di utlwa gore na e be ha go ntse o tswela pele jwalo na ebe go tla tswela pele ka tsela efe momamedi wa PCFM gobane nnete e sale ga o so qalwe e sale ba emiswa ka mono mme re tla utlwa gore na ebe ditaba tsa bona di tsamaile jwang momamedi e re ya o le tsena ke tle ke potele ka mona fela e le gore re tlotla re o fa tsona tseno re tle go utlwe gore na ebe boemo ke bofeng ka mone ka legotleng leno la masterata ge batla go tlo utlwa gore na ebe o fitlhela ga jwale go so kadilwe ka bache e re ge tlhe ke mathela ka teng se seng se ke o se tlhokometseng pele ke mathela ka mono momamedi ke tlhokometse gore go na le batšha ka mono go na le batho ba bagolo le ba bagologolo ba dilemong tse magareng batšha jwalo jwalo go kopane fela ka mono ha o shebile setlhopha se tlileng ka yona ka mono ka legotleng la masterata motlhomong o ne o ka naganagana gore batho ba kankang gato ke batho ba seng ba le bagolo aknet le batšha ba teng ka mono ba neng ba bonala ba ile ba qalelela boitseko ba bona mabapi le tsona ditaba tseno tse amang tsela re ga o le tsena mamedi ke tle ke potele ka mone ke batla gore fela ke tle ke utlwe gore na ebe o fitlhela ga jwale go sona le letho leo ba ka re fang lona ge ke go utlwe gona ba se ba le ga kae

0: Mamadi wa PCFM a ka nthe ha o bona ha le ho se ho qadilwe ka mono ka le gotlela masterata mo ne ke la ka tsa hore re tlo tla ro fa tsona ditaba tsena ha ditse di etsa hala re tla utlo he mo hlomong e tla re ha re tswa kwano go tla bo hona le tlaleho e nngwe e ntsha la lo jalo a go re ke tle ke boele ke potele ka mana ka bora matheo la ke a gotla.
1: Ana mogha wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang. Na mogha wa ha o itukiseditse ho hapa dipelo tsa setjhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala. Mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naka bophara. Beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your power.

Ke le bo Frankiel bo radio PC ke o dumedisa. Le kala la temo ka netso ya dijo le phepo ene pa hetseng le qaleletse thekiso ya disebedisuwa tsa temo bakeng sa temo ya mariha ho pharala le naha. Ho ya ka phala ya lekala monghadi le re koma sopha, dipeo di se di fumaneha mme dihwai di tla kgahlametswa ka diperesente tse 70 ha manyolo ona a tla kgahlametswa kapa di tla kgahlametswa ka diperesente tse 80. O boetse a netefatsa gore di se di fumaneha diterekeng ka ho fapana. Masopha o bontsha gore disebedisuwa tsa temo di reretswe dihwai tse ntseng di itukisetsa temo ya mariha e seng bakeng sa poloko. Dihwai di lebeletswe ho hlahisa tokomane ya boitsebiso le mangolo a basupisi ba temo ho reka thepa. Lekala lena le ile la phatlalatsa morero wa ho fetisetsa thekiso ya disebedisuwa tsa temo ho lefapha le ikemetseng, empa ha ho eso be jwalo. Bahi ba Semphetinyane Maseru ba ileng ba tshwarwa ke sepolesa boitsekong bo mabapi le ho lokisetswa tsela ka Mantaha ba lebeletswe ho hlaha ka pela lekgotla la Maserata wa Maseru kajeno. Boitsekong bo kapa boitseko boo bo latela phatlalatso ya majoro wa Maseru re lebohile sechache e neng e supa ha tsela eo e lokisitswe ebile e phethetswe. Maobane lekgotla la motsemogolo Maseru le ile la epa mmoka ho tlolla merero ya tukiso ya ditsela ka hare ho toropo. Ke bo majoro a ileng a boela a re phatlalatso eo ya pejana e ne e le phoso le ho tshepisa baahi hore tsela e tla lokiswa. Ho sa le jalo, letona la puso ya dibakang kgethwa Seetsa le ile la etela Semphete Tenyane ho ya lekola boemo ba tsela eo. Ke moo le tshepisitseng tharollo ya nakwana ya tsela ya lehlohlojane ka ha tebello e le hore tsela e tla lokiswa selemong se tlang sa ditjhelete. Sepolesa sa Berea se tshwere mmoka wa banna ho buisana ka mawala a ho fedisa tlhekefetso ya bong. Mmoka ona o bile tiateaneng maobane. Mookamedi wa sepolesa sa Berea, Senior Superintendent Kabelo Halahala, o itse mmoka ona o ne reretswe ho thusa banna ho utlwisisa boikarabelo ba bona ba ho ba batshireletsi ba malapa le setjhaba le hore ba nolofallwe ke ho tobana le diqholotso tseo ba tobanang le tsona ho ena le ho ba bahle kifetsi. Ho sa le jalo, Superintendent Thomas Papati wa lefapha la thibelo ya botlokotsebe o itse mmoka o ne o boetse o qholotsa banna go tla ka ditharollo tsa ho fedisa botlokotsebe seterekeng. A re tlhekefetso ya bong e ntse e le bothata, mme hangata banna ba fumanwa e le bona ba molato. A re dikgothaletso tse hlahileng mokeng oo ke gore ho thewa dikomiti tsa metse tse tla tshohla ditaba tsa banna e ka sitana le ho eketsa mehato ya tshebediso empe ya dithethefatsi. Ho sa le jalo, kgwedi ena e hlwailwe e le temoso kapa e le ya temoso ka bophelo bo botle ba kelello ba banna, ho anetsa temoso ka diqholotso tseo ba tobaneng le tsona le go ba kgothaletsa ho fumana thuso. Selemong sena, molaetsa o tsepamisitse maikutlo ho boikarabelo ba setjhaba ho tshehetsa banna leetong la bona la bophelo bo botle. Ditabeng tsa matjhaba, matitjhere a ditoropo tse kgolo tsa Nigeria a kene boipelaetsong bo kgahlanong le ho kwetelwa ha barutwana le ditlhaselo tsa dikolo ke maqulwana a ditlokotsebe le marabele. Diketsahalong tsa moraorao, ke bonyane barutwana ba 46 ba kwetetsweng le basebetsi dikolong tse tharo ka borwa bophirima ho toropo ya Oyo ka la 15 kgweding e fetileng. Hona letsatsing leo, bana ba banyane dilemong le bona ba ile ba kwetelwa sekolong se ka leboya ho bono. Ba boholo Nigeria e sa le ba sebetsana le letoto la ho kwetelwa ha batho. Diketsahalong tseo boholo di etsahalang ka leboya ho naha dibakeng tse hlasetsweng ke dintwa. Ho sa le jalo, maobane matitjhere ditoropong tsa Ibadan, Lagos le Maiduguri a kene boipelaetsong bo ka ona ba kopa mmuso ho eketsa matsapa a ho pholosa mahlatsipa le ho nkela ba molato dikgato.
Ha re diphethela baetapele ba fora le ronda ba eteletse pele mosebetsi wa go tlhagisa semmuso sefika sa segopotso sa mahlatsipa a dipolao tse setlhogo a Rwanda. Mosebetsi ona o bile motsemogolo Paris ka jeno. Moporesidente wa fora Emmanuel Macron o itse sefika sena ke sesupo sa mamello le pholo go baagi ba Rwanda. Ka go leleng mphatoae wa Rwanda Paul Kagame ena o tholoditse fora ka go bagara dinaga tsa bophelo prima tse amohelang diphoso tsa yona. Sefika sena ke segopotso sa baagi ba Rwanda bao boholo e leng morabe wa Tutsi ba ka bang 800,000 ba ileng ba bolawa ka setlhogo dipakeng tsa Mmesa le Phupu ka 1994. Nakong ya puso ya moporesidente Juvenal Habarimana ya neng a tshietswa haholo ke fora. Ditaba tsena di fella mona, ditlhogo tsa ditaba di tla latela ka hora ya boraro.

sengona ngathi kuvaliwe evulane madoda ifuna ngize ngicele umsamo nginikele ngomzimba wethu empela ngeke bogogo iyalangabe vulani vulani vulani.

ke bra ro di hlotsa ditaba PCFM mo dibalwa ke tebello tjane mo medi itumela le kala la temo kana tswa di jo le pepena pa hetseng ka tsabedi sano le magatlo wa temo wa Royal Jersey le tshwara se boka sa dipuisano tsa bananga le sebo maseruka tjenu le ka rolo ya morero wa ho hlahloba le ano la ntshetso pele ya lefapha la lebese le soto Baahi ba ha mokgameledi Perea ba re tlhokagalo ya borogo sebakeng seo e ba sitisa ho boloka bafu ba bona. Kgotsa matšhaba, moso wa Mozambique o re matswalla naga eo wa mahlano a bolailwe nakong ya ditlhaselo tsa merabe Aforika Borwa. Ho tse ding basadi ba Sudan ba re ba hlekefeditswe ka motambo le ho kwetelwa ke marabele a RSF a batlang ho lefshwa tšhelete. Mamela ditaba tsena le tse ding metsotsong e 15 ka mora hora ya bosupa.

0: Madonna! Che miscele, number one right back, chiamo Paganini, fratello Mulu, siete bambino,
1: di papà di PCFM.
2: Ma la PCFM è un numero di te, Jose Molintin, Calvito, che mi ha dato Chetra Pichaki, e la Bone, la PCFM 92.8, qui a mano 4.3 MHz, che lavora a Beijing. Re shebela la ngwana mme ka mona ka dipapadi e ka ba re tshwere seng e di dey le tapile tsa mansion afternoon side ka jeno DJ Boots lo ela mabumbum ho tla le papadi e ba palwang ka mona ka Lucas Modipe Stadium pa ke ntse ba tsawana sana sa dikwena tsho pa le tsaba sana sa Kenya ka mona ka Lucas Modipe Stadium ka Lucas Modipe ke tsana ka Pretoria Matanye ka mona ka Chrisville Stadium me lo papadi eno kya setswalle ya tsoba sena sa Lesotho e bapala tsoba sena sa Kenya e tla bapala ka jeno e tla boela hape e bapala ka la 7 e lo geta bapala ka tsoni ka hape DJ ka mo go di taba tsa mang ka teng ke di international friendly e tselo ke a tseba ba Lesotho ba ile ba tsho ba rena Kete ha e se le mo Lesotho stadium se se buletswe di papadi o ga di ka tshwara go bane le ye ya setswalle ha e se ya machaba ka mogore mhlomong ke ke Africa Cup of Nations kapo Chen kapo World Cup qualifier ba nne sa pala ka mona ka Lesotho stadium ga bona o ga ka ne di karabo ke hore le ha ile ha tsela ile an international friend ba le ba careful le ba le ba FIFA ba na le emiolwane e ba e beileng go di papadi di tla ba pala le ba le late le na le late le na le kuri wa go bona di requirements sela tsere di requirements tseno tsa ba na ba FIFA le ba na ba careful le bala la gona la Lesotho stadium ha le fihlelle ke bo gona re tla bona gentse re bapalla dinahentse fapane gaolo bo Botswana bo Swatini bo Eswatini bo Afrika bo ka mogodi ka badintse ditsama ka teng ntle le mona ga tswela pele fela ke tla bona gona tsoba sa gona sana se tata spirit sa jang wena DJ Busi le mo ra PCFM ka mogodi ka badintse ditsama ka teng hey ba Sotho ke a tseba gore e hlile papadi ene e le e bageng ga batla o bona gona se tsoba sa gona sana ke tota sebetsa jwang papading ena ke ile ka tshoka ke DJ Boots o tla hopola mamelo wa PCFM hore mokwetlisi ntate yena ntate Bob Mafuso o ile a etsa setlhopha se e le gore e se le sona se e lebang dipapadi tsena tsa COSAFA ka mokgwa ditaba di tsamayng ka tenne ke batla ke mathe ka botlako fela ke bona gona DJ Boots ke be ka ofa gona setlhopha sa gona e le gore Mosotho a tsebe gona sona se panne jwang ka mogodi taba di tsamayng ka teng gobane mokwetlisi o santse setlhopha sae sa reng a kannete sena ke sona se ke ya dipapading tsena tsa rona tsa mathaba ka sona se e le gore ne ke batla ketekese Mosotho gore na sona se panne ka mokgwa ofeng ke a tseba ba bangata ba ne ba lebeletse gore na ke dipapadi seng tse e le gore mokwetlisi ntate Bob Mafuso o tla di kenya ka go setlhopha sa gona sana se e le gore ke tsona se tlatla se bapala dipapadi tsenang tse e tlang tsa mathaba re ke etse tselang tse ke fenya ntho tsa ka ke nne ke tswela pele ka tsona DJ Butsile memory PCFM gore na tsona okay ke tsena ngwana mme ke se fumane goalkeepers re na le motho a bitswang Leduba Mofoka re na le Thabo Kuleile re na le Sogwane Merale defenders re na le Mohlomi Makgetha re na le Thabo Mafate Thabo Mogele le Thabile Mokokwane Kateo Koyana Tlotliso Mapula Itumeleng Faleni le Busetsa Mofokeng midfielders re na le motho a bitswang Teboletsema re na le Neo Mokgatshane re na le Thobo Thola Makuru Jani Ntobane le Mohandintsha Motebang Sera Mofihli Mabokwane Aiko le Mohandintsha Motebang Sera le Mofihli Mabokwane ke di strikers ha e le Teboletsema Neo Mokgatshane Thola Makuru Jani Thabantsho le ke bona ka mokgwa o ditaba di tsatsaba ka teng ke a bona ke mona ke di-strikers fela e le go mane midfielders re na le Senata Monyane re na le Tshepo Tolwana re na le Kanana Lorapuleng re na le Morena Moloi re na le Koketso Garajane re na le Honono Ophuthwane ke ga mogo o setlhopha sena sa bona sa dikwena se panneng ka teng wena DJ Boots le wena memory ya PCFM jalo ge tlatla ka bona gona setlhopha sa gona se tlatla seletsa jwang dipapaneng tsena tse tlotsa di bapala kapo tse e bapalwang ka jeno e nngwe e bapala ka jeno e nngwe e tla bapala ka tsoni tsa DJ Boots e le dipapadi tsa setswalle tse e tla bapalwa ka mane ka Lucas Modipe Stadium le tsona le pakeng tsa setlhopha sa gona sana sa dikwena setlhopha seno sa Kenya e kwetlisiwang ke mokwetlisi Benny McCarthy on the 18 area.

0: PCFM Hunter Dyer, the Mansion Afternoon Drive, www.pcfm.co.ls. Do the right thing, Mabumza.
1: No, No. How? What is the right thing?
0: Requesting.
1: No, we have a tomorrow, big lane day. We have a peace. How am paying them and I can't do like a Juan Odula Moon?
2: How are
1: you, bro?
0: What's
2: ke le ga mpa ba sa ba to bua ka tsona media mohlomong ba keng sa mo protect hore batho se ba re motho a di ba ga ba renewile but ba decide le against ho renewa ya le ba ithuletse motho a di so ke nana ke yona da ho ha ba to bua ho mohlomong yeke ba taba hore ha ba mo renewela you got to cover in two speaks volumes. So it speaks volumes. Done it.
0: Speaks volumes.
2: Yeah, I'm not ready.
0: Wow.
1: So go on to.
2: Yes, yes, ma.
0: Okay, check out. Selling gifts at the trend and the show in Papa Ding. You have to go on the place and the time about.
2: My yes, you will need to give me a photo.
0: Nice one.
2: Je joue de
1: Milford.
2: Le Milford et cette flotte de Pirina le 6 points de Magessi. Et dans les 3, il faut que je joue Cape Town City va péter de Pirina le Nord. So.
0: Ah non, papa, la game est à qui dit Ritain?
2: C'est de Pirina. Et c'est l'oré. Milford et Bapale. L'eau de la Boubidi le Cape Town City le Magessi le Gepel.
0: Je vais te faire Magessi.
2: Oh, hana jwa bamba ba ga tango post and tori sele ga mo.
0: Ke ba tshe hana ba
2: le. Ke bone jwa ye security charge be. Ke bone jwa bamba post and tori sele ga ma. Eh ya motho ya ba tshe fe, ba tshe fe la mo.
0: Thakatsa lona ke tsene, ke go ba mblocking. Sa bo.
1: Buitse. Ke go pa off ramp. Can we all agree that Aiden is the such a stylish man?
0: Yeah, no.
2: Wanka kae marijuana ba tena di bemuda ba re wanka kae marijuana na yo re tla go ba bona a tena re ya
1: ya
2: na ne bile ke getsetsa ona kana kwe
1: no
2: ya ya ya mo ga ka botheu le boitsene ke boge ke boko go petsa mona te fe
1: ya no stylish a itende ra wa pushi ga o stylish mo me ya shle wa trope ha intle ka nnete
2: e ba bumja ya ja
1: Ke se bile ntse re botsana le botsimo na ka ngone sereng.
2: Ya lo batla gore a se khutlise.
1: Tshe fela ona tla ma yutuele fatshe ha be pension le dente na se mona ijele le pension.
2: Ana monyetla o khutlile. Ona nna go wa khutlana nneng ya ba ha khutli. O sampa ba tla nne re bua ka yena fela ana monyetla.
0: Hala sa baleng ka ona motla ke.
2: Nye yo ngwana na ne monyanya.
1: A monyane mka
2: ho. Osaka.
0: Oh na umi.
2: Ee Osaka ke yena na motla. Aba la lo ntsa le mphaya. Ee ga bona ga o so tshwanela o phumola o so.
1: Ba tsa le yo ka nnete.
2: E Allah ha o so la. No listara o so lwantsa di empire ho so re ka nne to sompa o pele le yone se tsenye le kgolo mmelo wa hana sa tsika ga thata
0: sanana bona bana ba lo ja mantsi
2: e bua lo motho a di e bua lo motho a di so tletse ka hlonga
1: a ga tsela pele a ithete
2: mabra phisa fa mare ke lo tsona re se bona di tsama ka tsela mo tshofenye tsa tsile ka tsheno ka le bitso ke thatela fa ne ke phumo ke tsa bala hape ka le bitso la Mike Echeka tsama le bantikwe aka mabombo le bafokeng ramosedi aka DJ Buta ha ke lo tsona mabra phisa fa mare ta kala ka mona ka Africa borwa ka Bedwe Premiership e be re a feta he re a thokonyana motho a tie batho ba ba Canal Plus ke bo ke bo mang ela
0: ha ke ba tsimo thato
2: ai canal plus e renewile di kamano le bedwe ka poli psl le empa he nete ke bana ba gaso ba ka mo go motho e bona empa le canal plus ke le ne ka e bona ke bana ba gaso ka nete be ile ngore he ba renewile di kamano le bana ba papadi ya bolo ya maoto ka bana ka Afrika Borwa gore ka nnete batho ba gasa dipapadi tsa league MTN 8 Kali Knockout le Nedbank Cup motho a tie jwalo jwalo le ka bana ka Matsepe Foundation Championship ba boetse ba teng jwalo ka bona he gore na tabari tsa makatsa la mofuta ofeng mo bra PCF le so tumo ha itsa league ngo go pele batho ba tie ba tloge ka gore ba fuli ga itse motho a tie tsa gaso ai ena ya hore o tsona ba le o tsona ntho tsenga dampetsa tsa bolo o le tsa England fela o le mona
0: ha ona
2: tshele le la liga o le mona speak
0: ndate ha ona tshele tsa bengwa ba pe mame le sto mona re ile nyeo ha ona le kgwebo e batlang DJ ne
2: eh
0: ha bona go sa patala hanga tla ka tshele tsa o tla tikela dipika
2: oh
0: tso bona re lana ba le tsena ba ka
2: bona e
0: tsalo ha na ba le tsena motho a tee ha o ka bona bona le mohlomong ka re hona le ga kgwebo e mo ya ka etsang mohlomong a ka hlang ka television at ntso bona le ba bang ba holo ba ka nna ba ba ya ha sitimo ma se e se camera se di re kwe ka le stu football association I'm not saying it can happen like the bagger tse le o re sa shebe nte ba e di shela
2: ho ke
0: le ba so a ina etsala motho a
2: tee sa le mo ga ho motho a tee
0: tape mo
2: a motho a tee a motho a tee ke mathata ka ke mathata go re dogo re sitwa o televisa le diski fela le a se re fela tsena tsa premier league tsena lebo di televisa re be sho go matlama ha go ha motho a tee la o so go matlama ha ba pala le ba ntse re sho ke tla e bona le di o di tla e bona
0: motho a tsebang a bona gore thetela ke rona tipa ka sa papa tsena tsa etsa o lo fitla gama mokotla ga ba le kanka phone ya ka tla ha sa ka o
2: a re tse ke le taba quality motho a tee lo re re fihle batho ai ke mathata motho a tee ke mathata a lape mona o sa le ba le ere na kongwe mfuma na go bela o tletse ke ringile ka khutla mana no ba pala no ba pala ba ntwileng le diodi na le engwe ne le ka kapa le matlama ba mba thama a motho a tee ne ke hlaile ka mona ka nyeo le bo ka mona ka golf course ne ga ke hlatla le pele ke ka fuma na go na pela golf course mona o thuwa ya sente di baki la ga ke hlama na ka fuma na go ai go ya kwana
0: ha ona ntse ka baka
2: ga ai go na wa kena ka mani lo ba story ka khutla me papa di ha ile jwalo wa flop ba ke nsa go ha ile jwalo re be sho hore a tsha ha ke khutla mona ho le tjena ha ke fitla mana ka plus clinic lo e bona
0: ya
2: ke lo e bona ke tseba hore ke bua ka yona o ba ha ke bona ke tlo bua ka yona so ai ga mogao ga mogao ga mogao ga mogao ga mogao ka nnete le television ya rona le bo isa lo
1: khotse
2: e tlo swa bo imo mbo itseng ya bo imo mbo itseng even today ntolo ntolo lwa ntolo ntolo lwa lo ntolo lwa
0: ha se we digital
2: sale bua fela ke dile mo na lwa
1: ntlela
2: na lo ena tena lo lo ga ntse nyo la volume e theola mo ntso ntse tsa lo
0: ha re se pa batla tsong di
2: e a ora ke ntse tsamana tse di ntse o tlo fumana hore ha re bua ka tsona wa tsa kelello tsa rona ba sothu di jwa ha re bua ka ntho tse tsena motho yo mongwe tla re ne ba emelletse nyoma a a ge batla the best for LNBS because you are able ke bona ba ka o di ko re tseno tsona di jwa yela ha bua a yona bua ibile people start politicizing things ha kala e ba rwalo yela kona mana mo gege ha ona motlhare tlo ya pele because nakona ka ofela re dile re tikisang re tikisa di ntwe mpa hey mathata ke yana motho a tio sa boletse re tabana
0: bona ha tsebo mo gethi fela ba le mogao ha o buse le ba ka go politicize
2: a na je gethi motho a tebile a ke tshabele otsho
0: ha motho a tia ona tlhage dio ga o gethi
2: a ke ya tsho motho a tia ke ga a ke ga tia
1: a
0: ma me
2: a ke ga tia ka motho a tia a ke no ema mona ke a ke no ema mona ke please a motho yo mongwe ga utlwa ka ke sharp never motho a lo wela mo wela mo kwa alo wena ma wena mko e motho alo wena ma wena mko
0: ga tsaka ngi papa ga tsaka ngi papa le mudati mona ba nga ba fetile ba bomo ga tsaka ngi papa ri ke batle motho ka bana mme
2: na ye motho alo wena ma wena mko
0: ke tsapa le ha ngwana ka tsagela ya go bile a re a re a re a re tsaka
2: Jati un tan kala mona wa nkala wa ngkhothunya
0: a tsheka ba e ba tsapa
2: tsala wa bufuletsa
0: u tsala wa go thutha ke bone go thutha e bile a re tsela tsheka a ho tsela pele ke ge tsapa ge ba bigare
2: no bra pizza fem e tsere bontse fela go ba pitse ba paditsa dilaka ka tsheno ya di play offer pakeng tsa sehlopha sa Milford le sehlopha sa Magesi ke melong re Milford qetello 95th minute motho hadi Radio Bank ka e bia ka hare ya ba he e ba papadi ya bobedi e o sehlopha sa Milford se ha pang ka ela o tla sehlopha sa Cape Town City e qalo mane motho hadi ka mogodi taba di ka teng rale he hey ke ena he na le monyete tswe 6 points Magesi 3 ka magatse pedi Cape Town City a ina le to Cape Town City ha o sana mo itla ya teng ho bua nnete se re tla bona
0: hore na motho mo was not ready motho tele
2: le
0: masefti ane ke le ka mane ka kapa
2: ke ho pala ha no e shebeletse o le stadium ke ho pala
0: motho tele ke la bona ha ba so begeti
2: hey le motho tele ke bona be motho no re ka la bakala di bapaditse o bana le tsona tso reng ke di bapaditse ke le ntse ba pala
0: ke thaka tsa
2: motho tele ba thata ke bona bo
0: bile ba ho lona ba
2: thata ke bona bo no motho tele ho le ke bo madala kama go ditaba di ka teng ntse di tsola pele he di taba tsane o hlaiso e tsatsile ka jeno re se ba parisiane thabisho le bitso re buile ka yena mo bana ya gore o ya stopping sa Stellenbosch jwale ka nnete hle ba tsho ba re monga di governor wa magata ka nnete monga di governor wa magata ka go ditaba di ka teng mo British FM mme re tabana he horna taba di tla tsamaya ka tsela ya mofuta ofeng mo British FM ka bona he horna taba di tla tsamaya ka tsela ya mofuta ofeng junior khanye ke no sa re Kaizer Chiefs e tikene mbule bula na etlabele ka po etlabele fola gatanyana fela go gobele le dided ha ke tsebe mabre pitch FM but discipline a ke matata ba re tsene je monna go fa monyetla ba modudisa fatse ba bua le yena a o ba qhadile mabre pitch FM ka mo go ditabele ka teng le junior khanyo ra still believe sipumbule is one of the best talents in the country in yona e rwalo ha ona tikatikwe and deserves another opportunity to showcase his full potential if Kaizer Chiefs decide to sign him I think he would fit in very well there. No tato re hinetse coach who understands him and can get. If jalo motho a tio re is ke ona wa etse.
0: Motho a bitsenda tato go fa monyetla o qetela.
2: A o qhala.
0: Wa o qetela o tla World Cup ka bo. A o qhala.
2: A o qhala motho a tio. A o qhala.
0: Motlele ha tsama etse.
2: A o qhala motho a tio. Or he needs a coach who understands him and can get the best out of him.
0: No, ba
2: tsama etse ralo ba.
0: Khanye go ba ntshwa le mbule.
2: Ke dile mothati. Ke dile mothati. A ke sa hloka lo re ke epile mo. Or he also needs quality players around him. If you have a strong goalkeeper, solid center backs, midfielders who are comfortable on the ball and attackers who can make the right runs, then you will see the best of Sipumbule. A ya mothati mo a re buika mbule ka lebale. Ho ba tsena tsona ga tse bona le tsona. Fela go ya le ha o ka nna wa mo fa boemo bo tjena. Ke ena a tla o khala ka ditsela tsa ha.
0: Ntate. Ke tsama tlo se pula. Ai ka go sane. Ha ke lokela ke nna sa le mmona ga ke ha ke I'm nowhere to be found. Ka 5 o nya mezwentse. Ba tsa tsa qeto ba sa le mo.
2: E jwa le motho.
0: O kole o kotse batho ba ka taba etsa mbaetsa. Ba tsa tsa qeto motho a tee.
2: Ba le ba etsa.
0: A so o tloka wena le motho o nana.
2: Ba le ba yetsa re di nyengwe ka ntla. Ke u batho ntse ba lla ba motho ene ka ga ka tla mo. Dimbare yo ba re qetwe re yentse
0: ba re qetwe na ke a bona
2: e ba re motho yo ona dia le si
0: mme re se bele tsa re se bele tsi ke a bona
2: qetwe
0: e ga lo bolo motho a ja o sna discipline ha ona motlate
2: a o tshwetse motho a di motho a bitswang Jose Mourinho o tshwe ka mana ka stopping sa Real Madrid o bietse bo Perez manta hore nna ka mo diminye ha ke tlo ke ditaga ke batla di bapadi tse tlo bapalla timena ka pelo mele le moya ke ona jo ke hlokang batho be taga ba kena ka lebale ba kene ke bona hore bana ba bapalla badge not hore ba bapalla makoko go bona ke bomamang o itse a ke hloki ditaga ke hloka batho ba tlo bapalla team ena a ga se ba stopa sa PSG le bona se itse ngona jwa bana ba tsama bo Neymar bo Messi ba tsama ya bo batho ba tsama ileng ene re season pele Mbappe a tsama ya ba Luis Enrique hore Mbappe ha ba o tlotsa maotho ya Real Madrid ding a ga ke na taba ha tsa mae ba ke tlo ha ha team e leng hore ha e tlo thibega ene ga a ke bala interview ene ga ga mo ne mpa sa ba tla wetsa eka ha tsotlile ha Mbappe ya tsama Mbappe ke no tsama ile season is a pedi ya tsama ile Champions League title tse pedi le so hey taba tsa bophelo thata ha re fete mabapi le PSFM tlo go bontsha hore itubeleng khuile o re ka nnete he se ba pre se bitswang Brandon Peterson wa sehlopha sa Kaizer Chiefs a flopileng ho tsama le squad he ho ya sehlopheng sa bafana bafana ka nnete ho anka ka golo dipapading tseno o re hey ka nnete mpa bile madimabe jwale bile hore o mo etseditse text ka nnete re monna yeso mpa o bile unfortunate fela o bapetse hantle wa fumana di man of the match accolade ka power tse tsengata ka hona monna ska ba nya ha maska ba wa moya ka le leng la matsatsi monyetla o tla hla ha o hlaha o hlo nke o nke le odimo ebe ka nnete ha ona mahla monyetla o jolo o tla o lahlela le ke shebile le bakala Hugo Bros o na ha monka o baneng Hugo Bros na o sira se mo ka po ore o go bile le yena only for 2 days o go gibile le yena for 2 days fela
0: a thema ba le mona ntsa mo shebela
2: o go gibile le yena for 2 days e bile motho enwa ha ke tsebe gore na ha sa ba pali lebo ba ba ba pala a head of him o go na ke motho a tla a nka taba eno jwa so ke nka be ke tseba gore le ha ba sa ba pali mona be ntse mo ba le ntemba ba utlisa ba tshiega ba
1: no a gala ntse qeto ha tlele ha stop explaining
2: a ke sa go le nna ke go batho ba ga ska hlalosa go batho ba social media ba ga ska hlalosa le nna ke ga ya net ho ja ithulela fela a se ke a hlalosa ka mogodi tabela ka teng Kaizer Chiefs ona bele ke bona mfanane wala di ba paritse o entse ngi ba tse pedi re ke di be jwa lo stopeng sa ne sa Stellenbosch go le ka bona he hore na taba di tla tsa mang ka tsela mo feto fe
0: ke bona motho a teng mo ibile a yena no bua direct yana hore di puisano di batla tse le motho a teng mo o peja
2: e jwa lo motho a teng e jwa lo motho a teng so re tla bona hore na taba di tla tsa mang ka tsela mo feto fe re tla bona hore na di tla tsa mang ka tsela mo feto fe re ema bra PC FM ka botla go he Sundowns wala bua mona mafelo a beke motho a teng ka la bohlano wa thwe hlotse sehlopha sa elanka Leipzig ka riwa re motho a tiola bana motho a Leipzig ya gogile nna ona le mokae motho a ti
0: a motho a di sa shela papa di
2: le mo di
0: 17
2: jwa le mo kutisi ka post match interview la ga ba ba pitsa under Sundowns but ba fana bana ba ka ke ba bone ba under 19 bono go batla ndla yona ke nge ditse bana ka nnete
0: ona ba pa le bana tsa ba jile ntse sa
2: nna sa tsa ne ba kentse bana motho a ti ne ba kentse bana le eno a gogile ngolo mo di 17 ka nnete ka mogodi tabele ka
0: tsela re motho le bentsela re motho
2: ba se go go jwa ba nna ola tsatsa ga tshe ba se di tsantla ba fana bana ba ka ba under 19 ka mogodi tabele ka te ba re PC FM motho a bitswang Andoni Iraola ho tswa ka mana ka stopping sa Bournemouth o bile Bournemouth o tloa 2023 until 2026 jolo bile ka mana ka stopping sa Liverpool o tikinne kontraka le motse pedi fela ba re PC FM lwalo na batla go tlhopa tsengata ka nnete o bontsitse ga nna ke betsa boka tsona tse pedi tsena hobane we tiste u buile ditaba tsa mokotisi wa sehlopha sa no Pirates wa dua re nna bothata ka pota ba ka ke ya dihlopheng ke kotisa se challenge ga ke a sheba challenge ka mokgodi ditaba le ka teng ke batho bana ba batlang go tla sa bone hantle a tso ya tsamaye ke bone go bodisa bi le bona ba etse go le bo Roberto ba fana bana ba ntse ba iphitlhela ona ba le ba etse lwa
0: ke go pontsa ga laut
2: e ya mothati
0: go na le taba ke nenga plaga a ke go bona ska ba bala hodimo ke mongwa ba itapela ile nga ka ke le tsepelele nna ga tlhalosa tsa mona ka dipapa na ka nnete ke tla hola motho a te go etsa bulletin ka etse ga a checka ke ya nwe le malutinyane ba
2: haiko
0: haiko
1: private
2: you like this
0: ke la bolo ba bua ga mang mana ile pa mokete mo feng ge etse ke le ba ba ka bolo
2: yo ga mo dira le motho a bolo mpa a tendile nthwina fela ye e jena sona e se le taba ke yona
0: tloba papa tsa bona sa le mogomo motho a tee
2: ya o tswaga motho a tee ke a bona e bua le motho a tee se bapadi sa Manchester United nna le mfanano o twinge Jack Grealish o ka bana ka stopeng sa Everton ke loan jwale Jack Grealish o batla o tekena deal e permanent ka bana ka stopeng sa Everton jwale ho thwe mokotisi eno wa motho wa sehlopha sa Manchester City e leng Enzo Maresca wa mmatla ka nnete batla ba ke ba dule fatshe ba bue Grealish ana thasello ke bona ka o bone mohlomong Pep Guardiola mo sebeditse hampe hore e bola motsamaisa ho di bapaditse re tse mono ka mogodi tabele ka teng jwale re tla bona hore na Enzo Maresca o tla qetelletse motho mongwe mo convince tse go ba dule fatse ba bue ka pota ba ditla tsa makatsa le mafuta ofeng stopa sa Manchester United mo re pitse femo se batla se ba parisa stopa sa West Ham United go le ba semana tete ka re ha e ba di bile e maketse tabentsena motho mo Manchester United ha e buile bona ka tsela ne pa etse ba buile se ba pari ya holo e leng Matias Fernandez go le re tabona he hore na tabayo e tla qetelletse e felletse ka tsela mafuta ofeng mo re pitse femo tla bona hore na e tla tsamaya ka tsela ya mafuta ofeng tla tsamaya ka tsela mafuta ofeng mo re pitse femo re tla e bona he ene qeta o tikina se ba parisa bitswanga Ederson Manchester United sala ba mata eda seno tswa ka bona ka stopping sa seri a ka jali se bitswang Atalanta re tabona he hore na taba di tsamaya ka tsela mafuta ofeng mo bre pitch FM tabona hore na di tsamaya ka tsela mafuta ofeng tseri nga petsa sa ba parisane Ibrahima Konate a tlile ka stopping sa Liverpool ka o tla tikina ka bona ka stopping sa Real Madrid ka nete he ne ba ba mo renewela ai aba buisana hantle o tsamaile ore ha ile hantle season ya hae ene sa tswa feta e qetelletse ya meile ka mora ho hlokahala wa sebapadi se bitswang Diogo Jota ya ne kule ile a khabathe ya batjha are ai motho eno ke shegile ntho tse ngata le yena ene le motho wa personality engwe ya hae e monate ya holo mme ka nnete le a ga qeta ho hlokahala bele ho hlokahala le ntate wa ka ka ukwa se ke sena thahasello ya letho re ke le ka shapuya ke ntho thweng ke depression ka mokgwa ditaba le ka teng o le mo di 27 mjita re a tshepa hore he ha ba qeta ho motekena ka bana ka stopeng sa Real Madrid taba tseno ka ofela ka nnete tla ke di fete a bapale bolo ka tsela e leng hore ka nnete he o etse ba ka teng tshelo ja ka ho ya ka nna e se motho a monate ya kalo ka se motho a monate ha kalo kalo ka nnete he mo bre pitch FM mpa he re ta bona hore na taba di tla tsamaya ka tsela ya mo dofeng e mo bre pitch FM se tlhopha sa Juventus ho tshe se buetse ha pentse se bua le mfanane Randall Kolo Muani ke mfanana na dingwe ke Martinez papadinyana ya final ya 2022 ya World Cup bakeng tsa tlhopha sa Argentina ka pona ya Argentina le na ya fora re ba mi se nye mono motho dilo se o tshesa o na Argentina e joe aba he wa yo place e viole bo ya ba he Martinez o fika ntsha loto fela e ho tla loto a ithiba letsatsing la ka jeno ke engwa di save tse leng hore di tla rutwa di babatswa ka mehlala matsatsi jwa lokile ba pala ka mono Kolomwani jo le ka he ba batla mo nka beka ba re fisa fa mona sala ka mona ka manyesi maneng jo le ka bona ho gona taba di tlatsa ma ka tla mofuta ofeng se ba parisana se bitswang Dusan Vlahovic ko a ka mono ka ke striker ga sa stopa seno sa Juventus la fika bo rona lo ba ka tawo tswa ka mono wa di hotla lenyelenyele ka he o shejwe ha pe ke stopa sa Barcelona kama go di tabela di ka temba re fisa fema jo le Alexis Mekalista wa batla ke tlhopa sa Real Madrid bya le di tlo bangata mo bra PC FM ka mogodi tabela ka teng bya re tla bona he hore na tabela tla tsamaya ka tla mo tlhofeng ke Manchester United ka mona le tlhopa sa Barcelona ka taba tsa se ba parisane mo bra PC FM se ba parisane se bitswang se ba parisane mo bra PC FM se bitswang Marcus Rashford bya re tla bona le tsona hore na di tla qetella ka tsela ya mofuta ofeng ka di bona mo bra PC FM ona ri tlaketela ka tsela mafuta ofeng se ba parisana se bitswang Dumfries ho tswa ka mona ka stopping sa Inter Milan le yena wa batwa ke stopa sa Barcelona wa batwa ke stopa sa Real Madrid me Perez o la tswa mo hlomong ha o finyane o tla mo ana o sa ka nnete le se ba parisi o ba se tekeneng le mfana le bitswang Konate yo le tla bona all right engwe hape ya bohlokwa ke hore Enzo Fernandez ya no ba wa stopa sa Chelsea le se stopa sa ka pona ha ya Argentina le yena o ya ka bana ka stopping he mo bre pitch FM sa Real Madrid yo le re tabona ya fa sa Real Madrid yo na bela ya fa sa ka mo go di tabela ka team yo le re tabona ho gona taba di tlatsa ma ya ka tsela ya mofuta ofeng mo bre pitch FM re tabona hore na taba di tlatsa ma ka tsela mofuta ofeng re go tla o qetela ke ina fela ka pele ka batla go mo bre pitch FM re tsebo re re theohe ka mo go di tabela ka team ka pele ka batla go fela mo bre pitch FM re tsebo re theohe motho a bitswang Jose Mourinho o ga haile hantle ka nnete he se ba parisana se bitswang Franco Mastantuano wa icona nnete sala icona se se motho e bang ka nnete wa mutlwisisa wa mathasella ke yana wa Argentina mba bre fisha fa mo nyane mfane na ona sa tswa ya se dine na e keta o qala je le tla bona go gona o tla keteletsa tsa maile ka bona o tla sebetsa ka tsela mo fofeng ke bona go lena henyana ya Argentina e tsaba khata final team ya bona ka squad sa bona se yang ka bana ka ba parisa mo palafatse ela ba ka nnete he ba musile he mba bre fisha fa mo ba go ikile ka Celtic ka 63.5 million ya di euro ka mo go di tabela ka teng tsa tsile o sane e re tlhanya ka bana ka ditibiling tlhanya ka bana ka tennising go gona di game ka tsela mo fofeng mba bre fisha fa mo na lo yena re kopana ho rinya botshelelo ho rinya bo supa tsa tsinla ka jeno ka Localist leker. That's like a journey of Repeat FM. You do well as a Parisian, as a Palangamanaka, African Stars, Canamibia, Saba Parisani, Essay Bituang, Tabang, Emalani, Bono Ribide, but say Tibasco Paseo Bamufide, Awadi, Yoba and Rona, Yakarona, who are not player of the season. Kutubuyalena, Nakonyanata, half past six, half past six, who is at 7 o'clock. That's like a journey of
0: Repeat FM.
3: OK Furniture brings you the Big Red Sale. Rush in store today and save big on furniture and appliances you love. Get the Hisense 223-liter metallic bottom freezer fridge, now only 5499, and save 700. Or bring comfort home with the luxurious three-piece Montego Corner Lounge Suite, now just 899, saving you a massive 3000. Don't miss the massive savings during OK Furniture's Big Red Sale. Offers valid until 14 June 2026. While stocks last, T's and C's apply.
4: The Mansion Afternoon Drive.
0: Welcome to PCFM. Can I leave my boom boom at hello?
5: Hello, my boomza.
1: Oh, wow. What time is it?
5: I'm boomza.
1: I'm good. How are you, DJ Fresh? I'm going to go to the
5: Kisha, what is your single?
0: I think just one thing.
5: Thank you for support Yalona over the last 25 years. Bungata Jaluna now have families that are also now supporting me. And that's what I appreciate. The fact that there's someone on Aliko Nali 25 years ago and supporter. No, and chances are but on support at some stage Libon. And that's what I appreciate.
4: My boom boom man, DJ Boots, Monday to Thursday, 3 to 6 PM. Let's go home.
0: Baba Peace family show ba fela re ya botselela ha ke re tsena manna, let's just dance ha ke re bona re tsamang re ja ja family ya fela ga tsa ba mana go nya botselela ke bona bona be re tsamang wa tsala go ngwe ha o bata tsena ile o thwa batha ke so go tsena
4: #MissionAfternoonDrive
0: hey

0: bole, even hore na motho o no fihla sefapa sa dipha kwe se le boemong bofeng, o no so o bona ka ekare se ya boemong bofeng. Ke a gona go ne nepagetseng dato gebe e ka ba re ile nna ra buisana re le diphati tseno tse pedi, mohiri le mohirong e yang data, empage ka bomadimabe a se ntho e ileng ya e tsaba. Letsatsing le neng le gona mokgotsi ya kae mong ana potile lapeng mona a e bona. Ke bone ntho e tsena televisioneng ke nna ke a e bona le e bona ke so utlwile letho le yamana le taba tseno. Empage ke di a banneng date e ka re ke se le taba tse re phelang ka tsona ka gare go papadi ya rona ya bolo ya maoto gae mona.
1: Ba hola no ufikela jwa lona tsena ha ke tse PLMP tsena le mofanya motsha. Ke hola ho bohlokwa ba hola no go di hlakise. Ke nka le betsa yona e nngwe ka pa go thusa ba sopho go thusa bo emogele nga ga bona ge le botsa maisi ba PLMP ba tsatsing ene. Kontraka ya yo ene ngile mofanyi wa rona selemo se fedileng sa dipapadi ile ya fela. Mme ke ntse re kene ka ga dipuisano le di company e seng le nngwe go bohlokwa go le go batho ba buse taba e e seng company le nngwe gore re fumane gore na ke manya kankang leke ya rona mme a e fa boleng bo ka godimonyana.

0: Fabrice FM Shabara kwa kemetsotso e rubong hantle ka morao hora ya botselela e Fabrice FM 9 minutes after say yes say kono hantate grupong a tse go bodie Fabrice FM ka lebitso ke thetela fa re ke phumoke tsa bana hape ka lebitso la mic checker ke mcheka na ke checka le ho shena ke the navigator of them airwaves ke the navigator of them airwaves kono hantate grupong a tse go bodie Fabrice FM amona tefela Fabrice FM hora check solution potakang tsena utiaka potakang tsena check solution utiaka bono rena di tabari tsama ka tsena mofuta ofenga Fabrice FM tsa ne tsa pool table tla di fumana he o tlo biki tla manta re re ga buela ntate naza wa hopola he Fabrice FM menta dinaza ka neta tshwa re ye ntati ke ntse ke ke le siwe te potetse ka mona ka botha botse he potetse ka mona ka botha botse gena le tabatsane tsa mogotlane gena le tabatsane tsa mogotlane mjitam fana mega ne te mona ka tabona biki tlang ho bona re sebetsa ka tsela mofuta ofenga me re tabona he mabre pisha fema rna skupa tabona rna skupa ka mo khuri tabana ka teng beke nye tla mabre pisha fema ka mo khuri tabana ka teng liena entati enaza ya re fetso na di filletse mo re pitse fema tseno tsa pool table ka mo go ditaba di ka teng tsa ne tsa baseball utlo re metlo itse ba sa phomotse he ba sa phomotse ka mo go ditaba di ka teng mo re pitse fema go utlo he horna taba tsa ma ka tla mo fetse feng ka ke rutlo ka mana ka rugby ka mana mo re pitse fema ho ntate mtaung horna taba tsa ma ka tla mo fetse feng ya ntate mtaung horna taba tsa ma ka tla mo fetse feng mo re pitse fema ka mo go ditaba di ka teng ya go utlo he horna taba ri vaiya ka njani taba ri vaiya ka njani mo re pitse fema Eric Tichina he ke bone he mabre fisha FM na tsama ka tsama ka feng kankrina he mabre fisha FM alright ke tawe tsa tsena tabe se ke fumana ntotsa ding mabre fisha FM ka ba khodi tabe di ka teng Eric Tichina he Eric ke fela ntotsa ka di bo nate ke tsha di bo ma ke tsa tse ke tsya di bomo ha ke tsa tsena he mabre fitse fem ka mo khuri tsa ka teng ntho di be monate di be ka ofela ntho di be monate di be ka ofela re ke tsa tsena he ke bona go nata ba tsama ka tsela mo fofeng mabre fitse fem tsa tsela ka jene go tota ga bua le mfana mfana mabre fitse fem mfana bitswang mfana eno he mabre fitse fem taba malane ho tswa ka bana ka Slopian South African Stars ka bana ka Namibia he mabre fitse fem ka mo khuri tsa ka teng ya ka mo khuri tsa ka teng mabre fitse fem mo khodi tsa ka teng re to utlwa he horna taba ntse di tsama ka tsela mo fitse fem mabre fitse fem ka bana ka Namibia diskia pele ya fitla Namibia ha ile mona sala ka mona tsama jwang ba tsetsi ke bana ba mo file gau ditaba tsena di reng ho yena ka ofela he mabre fitse fem ka re bolo ya ha ihudile ka po e bo e mo bofeng papisong le likia ha e kwano ka mona ka Namibia a ka re ba bo e mo bofeng le tse ding tsenga the mabre fitse fem go tlo utlwa rona mg jam jita taba tsa ma ka tsela mo fitse fem mabre fitse fem mg jam jita rutlo rona taba tsa ma ka tsela mo fitse fem mabre fitse fem ka mo khuri taba di ka teng rutlo rona di ntsa lapeng kwano he ga tsebo re papadi tsa liki e holo ya Vodacom Premier League mabre fitse fem di petetswe he beke tse pedi tse 15 di petetswe beke tse pedi tse 15 ha di ile mono mo di petetsweng a stopa sa mahala mabre fitse fem sentse se se bonala ka nnete mabre fitse fem re se qetile ka mo hopa league ene se qetile ka mo ga go ba shapedi o di ka tsenne ka mane mabre fitse fem ai ba itsa le tsukidi taba tsa monate mahala ka nnete ha nna ke ba shapela ditlatse ke ba opela diatla mabre fitse fem ka mo khodi taba di ka teng ke ba opela diatla he mabre fitse fem ka mo khodi taba di ka teng ba no ba stopa seno sa mahala ka mo khodi taba di ka teng stopa sa di jaba tshe mabre fitse fem shapela ditlatse ba ne ke re tshwana motho e bona ntse ba ya ha hai tshwana motho e bone ha ntse ba ya ha ka nnete ha o ka ema mona wa ga wa e bona ai khona etaba ke motho a sna nnete etaba ke motho a sna nnete ka nnete ga bona le ha ba investa ba etsa dintho tseno ka ofela mabre fitse fem ka mo khodi taba di ka teng le ka nnete ke ba no he di results ke tseno ba di fumane tsa Spanish seno sa bona so ba se tadile mohlomong se tseno tse ka bantse tharo tse 50 leng o bona o ga yele mona he ba sebetsa ka thata monate ke financial muscle monate ke financial muscle ke mo re pitse fa maba itswe financial muscle aba itswe financial muscle ntate bujane bujane di bana bana ba twa ntate re tla utlwa tsa magopo he gore na maemo ke a feng he a ditaba tsa kontraka ha hey le jane ke utlwa go mothamo ka mona ka stopping sa mahala ka mo sa di jaba da ke go mushimana o mothamo mo re pitse fa go go mushimana o mothamo ke ya se fela la tloa ka stopping se ileng sa sa motshwara ntle na go etelele ka nnete ya raiko ke hudile go le ja mothamo a ya ke hudile he ke ya banzeni ke ya banzeni ya ntse ke hola magodman magodman ara re ke banzeni magodman ana re ke banzeni mabre pitch fm ka mo go ritaba le ka teng bo ramza ba ke banzeni so mjitaola va ya he ka mo go ritaba le ka teng mabre pitch fm a ikela ka banzeni ya ba ditaba di ba bana tiri ba ka ofela a theka le hlono lo tlang ka mogopo a litse ka ona ka mono mabre pitch fm ka mo go ritaba le ka teng re ke ma theketse tsena he bas dero na bidia itse check lotion tong ha ke mono mjita check lotion tong ha ke mono mjita to go tlorna island escapane he all right bas den a bona dziba ya bona khodman ya ga bona dziba ya bona braya ga bona dziba ya bona braya ga bona khodman a la khodman ya bona to fela mabre pitch fm metsotso le shono tsomhlano antle ka morago horwa ya botselela ka mo khiritaba le ka teng mabre pitch fm ke itse ya kala ere bo 22 tlo mane 22:07 go fitlhela 7 o'clock mabre pitch fm re tla be re tshwere thabang malane tla be re tshwere thabang malane re bua le yena mjita re le monate re le ka ofela but then
1: ha ka ka pegolo
0: se a buset
1: a wa ke ba botsotsi
0: botsotsi ba rona tse ba ya braya
1: ba ga hona teng kwang
0: ba rona teng kwang go bana braya ba re mjita ba ba go khodma ba go khodma ba go khodma na ba bona ba ga thaema
1: eh ba ba ba khodma ni ba ga thaema ke nna ja
0: ke sebana DJ butsi una mpola ya hampi mona ya khona yo ma 2 years ago a postile Facebook wa ga e bonta to go njotse mona le go sekile moholo wa holo batho ba ra ba go bana ngo botsa ba mba ge hle o hudile ga e go bana ba fana bana ba banga jo kopana le bona ba go khotman ba mba ga timer se ba mpitse ye timer ye timer ke ga ile go sekile moholo wa ba go hudile
1: skana na o hudile tsa ke ba holo ba na o ba sheba ba fana bana ye ke ba fana ba ba mo ba re ya 2000
0: ba ma 2021-22 so ha hla mona ga ke timer ka bo timer a ihle ke timer we yena motho a 20 years 21 ihle ke timer we yena honestly
1: o lwalo ntate ihle jwa lo ka kape go lwalo wa ba tla ke bitsa ka mabitso di tshe ba la bona jwa wa ke ba ke ba se ba hala ka tsentinya
0: a la la la la yo ba nna ntate ya bo bebe e bile e ka mpa ba bona ba Baba nana nyana ba tla re ntate ya bana ba majita bona ba bitsa kana strateng a
1: e godman ena o bona go bitsa fela
0: godman e mangaba ba raya a bra e wala wala jo o tla go so so so motho wa le mo di 17 a ke bra e wala ke bo ga ke ntate wa ha o ke ja sa se
1: o tsukwa ke la wa bona o tla ba kotsi
0: ke o tla ba kotsi wa bona yo re la o ka go tisa ka no ba ntsha ma blouse bana ba ona rwa
1: e a bana mangwe tate ke batho ba kotsi ya ho
0: ba o thesha ona o no ba fara ba
1: fast
0: thesha ona o no ba fana bana e be ntse ba khoma ba tsa mamono ba o qetile ba fara ba a bana te fara ba se ba se
1: wa shapu ka kapa le kutse ka ga nyamela
0: le nna ne se xa utlu le ba ka utlu o jikile o mnate ona lwa
1: ya ke zwa ye ka ka kape go le ke re fela ha ntata ha go ponte go bidi bo se ba mame ke mpa ke ga halo mahala halo
0: halo
1: a ka kapa ke a ke ba he bo nda ba ke ba ke ba phanda tena ke ka ha re tseng di otlwa go rena ka ba ke ntja ma ya le le rena go ya nya go bitsi le ntate ha re ka bentse no se matla nako ya tsona e tla fihla empa e tabe e kgolo o tlentse ko go gathatsa ke re o kompe ke dwatle nna o a tseba ke taba yana operation letloa
0: a empa bana o ne o tshwile fela wa bona ha o lang haka ka tsela eno o nghakileng ka yona le ga e ba qetellong o sa mphumana a qala ke fumana miss call se ntse ke tsebana o bolela
1: o santse o tsebana a diparo di
0: se ntse ke tseba wena lala kore la o jejwang fona la o ka miss call fe wa miss call fela a ke fumana ke tlo founela ba se dena ha ona posting ka
1: bangaye wa gola o santse o tsebana o ga monikazi o ba ipandela shapunyana na go wa hanyana tere
0: a tshokele
1: ke tsatsa ditu
0: a o latifela mo latifela ba se
1: ka ga ka pe go lo taba tsentse di etsa ne putsi tinya ho lo bona jo ke taba tsa operation le tloa o ba di hle di tiele tsholo ta tsentse ke le ka le ka ho ke tse support o ba no wa bona re ka nna ya ba se tlhopa se o di le nna o ntse ka se o di sang go feta support ya le beke ya o feta ne ke le se petinyana mane ka yona operation le tloa
0: o lo le se petinyana
1: e ne ke le se petinyana be ke ptie
0: e o ba go thatsa ka tsela pele o qala taba tsa o tla ba wi o tla re wina o ba le nna ke motho wa mo
1: a ke tla kamta a ke re ke
0: mo thatsa ka tsela mo no go thatsa ka ntho tse itseng a fika ka semphetinyana re tla o mamela o ba le nna ke motho wa mono
1: a ga ka pa ke le ke marketing ne ke le mo satisi ba le bo khesteng a mona se kuka o theba nna ke fire ona mo no tsendao ke ga ene ke tsame go ke tla ka palo tsa ndao
0: o so
1: mo go tla go ba nya o tlo propa
0: a mo na tefela wo itshune jwalo
1: sha fuka ka pe go le mpa ene ke se di go re tle re sebedi ka o re hle ge tshwasitse
0: me se
1: ntse ka ba le bo ka se petinyana ka mono bo ntate ba se ditseng ka thata o e le mo sebedi o wa tsa di le be ke nye na ge a seta ge le ba ka gothe ka mane le teng tse se palitse tsana go operation le kwa go ne se ntse ke ba ho ga a ka bona tsa botsi ya go the mono tla ba teng ba le shiba je go kwa go le thesela yona o tlo ke anta te mo le tsari ke bana ke lo mo tsontse lo kea di rizo lo sontse sa tswase
0: go ba
1: le go thesela mathaya ke se ntse ke ga ka bona tsa botsi ya ga ba bona go ba ba se ntse ke mema le a mama prencha a ka thekonyana o ga ba ye ba lo phisa e lo go monati ke yo mnato ba no gona ga ke ba go ipahlela
0: monate fe
1: ha monate fela
0: a monate fe
1: ha ona go se ba ya ke di panda ntle le monate fela mme ka nnete ntse ke go thala ga ka tshwara tsena ba le ke ntse tla ka o feta ka nna ba ga tlaba ka tsene ga tloa ka tsene re le ka tshuate go tshwae ka nna ga re bila a re bula mona wa bona ga le papa le le ga re shapa ntotsa tsa bona bo le de butsang ro le no go bona ga mona ihle jwale wa qalella ke go le re tsi tshe ta o tloja ntho tse go di seafood
0: eh
1: bana re ama wa se le re tsamela ka le ka ofela ke no lo fatse di ntho ne ke se di go ka nete se o go thata ho lo se di tlo wa position le tlo a ke ne ke ha o so fitlhele mo motho o ka ona ka tsa ntimpo wa tsela re ne re tsitsi ka mantjana a re no a ha ka ba ha a reka ka le tsatsi empa tsapo ente lo go re tlabere ye ke be go tsisa ke ntse di etsa la ke a tsiba ho ntse phandiwa go na ile ba tsala ba ntse ba nyumbona ona le ba ntse ba do hatla a ke tla tsala go tlo fatela lolo di felle ke ka ofela ha tsona ana go ya tsona ene pa etse ba ne ke ga dula go gathatsa ke ga tsa tsine go khantile ma cheka o sale ke gutla ke go tsene chat mosi a motho ba ati ke ga to ga ke fana ka tsona ke a le me phatela ntse tse ba tlantsedile dinale matlanyana dinale bolenyana
0: ba
1: o ke di etsa e tempa ya ka ka pele ka ka pa ba la dinyana yo la ke re tsekele mabitso a mangata
0: e le le jo ba
1: a se ba ntse ma shapa campion
0: ma shapa campion
1: e ba ga ma shapa campion
0: o duba batho ka thupa
1: ka tlo go fola sa ntse o pa o ke nna ha ke go tla ke le swanetse le shit ha pele le bo tlhogi ba mmula ka mollo wa la le ya gaba di le gapa
0: Fire.
1: Ke ba nna mahala ke kampione ba ne. Ke story e tla tswa khala ha ho le no. My check ya hore be mahala ke kampione. Ka ga na ha le sutu a tinto ke tla nga bona. Ke ka bona ntse re fela le mpo. Le mpitse tshong ya bana.
0: Eh, e re go botse.
1: Ka kapa.
0: A le so ga le tekena. A le so ga le lokol.
1: No ntate ke tsatsa ba le ntse ke bua ka tsona ke re ke a tseba ha di
0: le mo tso go batla o bone sho ka tso
1: e ke ba tidi ka tso ne tso sonso na le tselo go sentse di petha e ke mpa ke tsala ba ntse ke re ha ke batle be go fane motsa tinyena o sane go fane
0: mo ah o hlakile
1: e batle go fele le fufunyana e tle ntso le temba go ntang go ntso le temba ntemba lwa le ke ke tswaga le fufunyana
0: ah le tswaga le tswaga go bo tsena o katela technical team mo di petrol tsona di teng
1: go jalo ka kapa ka ntla ka ha re hle di petrol di teng mpakere e be le fufu bana ke go go my check out go ntse DCFM ke tlamela ke go bolela ona go dwa dile bo ma re ke ke ba di kete tso tsa technical ke tle ke fane ka tsona le go bona la dipeletse so le ke tiba o kena ka ga la ba la bana a teng nka se bima ka ka go tshotse fela a o ra le ntse ntse ntse ntse ka ke ngata ke ngata zwa di tsentse tsentse ntse ntse la mpa ne ke re e be le fupunya le lo nne le lo go ba jiba ka ja ba go
0: alright a tshotse mna te fela ka tadi bua he o bane ge re ntse re di utlwa re bentse go utlwa menyenyetsi che ba bang ke batho be re phelang le bona be re kopanang le bona empa he e re go ye me
1: a ka ka pa ke ni hle taba tsona di teng empa tsala he se di tshwana le ka go ntsha mbatho le technicaleng le di playereng ni hle taba tsona di teng
0: ke shega
1: a o tinyane ke ka o fa tsona o bane ha ba ke sa fushi le ke ne go tloe kala ka po yane so pa tsare se go tla mabaleng me ke mo ke tla kalella go nwa tsela tsa ka ga le bala ha jo ke nna ke nne go tla operation le tloa ba sotho ka moka ba ga ke di ja ba tsa tsa team ya muri ya tsela e se ne team ya le sotho le ba sotho go ba di le mela ba sotho ne ke nne ke pota pote ke go tlo tlo le shumana yana ke nke five nyana ke nke ma shuma ma de di tla ga mafupuana ha kopana ga tla etsa something bigger
0: ne jere motho a bitswang Sam Ketsekile Dida re shega tratale le yena ha yemane ha ke hla ha ke re Dida wa hla mona re a qoqa wa tseba hape hore hona le mo ke qetang le tshiare le yena letsatsi lena ke qetile tshiare le yena le mao ba ne qetile le tshiare le yena le mao ba ke qetile le tshiare le yena
1: a o tsholo le nna ke bentse ke ba pala tena tsa ka office mane tsona tena ka operation le tloa a dire ke ri le motho ka tsa o fraisa ka yena e ka o hela ho se ke buke a dire ke ke bona sa sa yo a ke go a jam pisa ke malankana
0: eh
1: wa bona thobe ke se hlaile tsela ka dumela ka ntse wa ipwata e la ho se ke mpa ha yo la ga di tlo ke
0: eh
1: ja ba tsona di ke re fela ke le futswana le nonne ke tle ke bona wa
0: a bona je fela ba se de
1: shapo ka ka panika ka pa ke ke go sa tle ke nyetla hola mola ba ga o tsena mo hlomo ke tla be ko kotse ka ga tlhano ba le ke nana
0: ya ona tsone ka nna ba di a tsola bana ke go tlo tlo pop people a o tlo ntente bo tso tsi ba re motho mo tente be ke tla ba
1: ba ke tla o bamba
0: bande ba se
1: wa lata
0: a yetsa ha a yetsa so
1: a bu ga ga ba
0: o lata ba se no tla bamba
1: a le tsa ba se le ba lo go the mo re tla tla tsina mo kebelo ke tsa o seng operation le tlo aba ithopenta ke kufumana tsaba tsile ke mo lutsing ka botho ba mahala le ha no mahala lu
0: belela mzegeze ya re belela
1: bua la ka mafate go pascom tunzela
0: pascom tunzela ga blebena ba ga deba
1: ni ga blebena ba ga deba
0: a wona tifela base
1: cha buka ka pegolo
0: a wona tifela Nobre PCFM ke ba se dirotsa ka mara ka slopinsane sa mahala he slopinsane sa dijabatho ka mogodi tabele ka timba re PCFM a belela be a bo jana ga di tsebo bo belela o nyane ya mpi hlasi se di otlwe di fedile tsene a bo jana o nyane ya mpi a ona batho a ona batho le ba drama o ba ne mo batho ba itsebela nga mapiano fe ba drama o ba ne mo a ke se seng ka ga ka bua ka guga ka madolo ah mathata fe mathata fe la mabre pitch fm ka mo khodi tabadika teng ya ga batsana ka bana ka ditshebenye mabre pitch fm re tota go kopana le nagetse di ya ka ditabetsero tsa 630 santsal tinga kwa no hejane ho tata o fatsona e mabre pitch fm a ho ka hanya le lefatshe ka mo khodi tabadika teng ho ka hanya le lefatshe e mabre pitch fm ka mo khodi tabadika teng re ke tse fela tsena je potela ka mona fela ke bona hore na thotsa ka diganjane mona he mabre pitch fm thotsa ka diganjane mona e mabre pitch fm ha ke tse bile tse batla ho tobuya le cat mara ke a bona hore ai ke a ukwela o bua mona ga di tlhopha ntate ona ba le tsena se di ka di ya tekeni a yo le tsena tse setse ho Vodacom Premier League dilata lo tsa ne hetse tswile bo marwala mane ho ankwa hentate ho tlang kwa bo diphakwe mane ho tlang kwa ka mogodi taba di kateng ba bo pitse fe ye le batho ba bifa pe ba tise dikwate tsa bona ka mogodi taba di kateng ba bo pitse fe ye le tla bona he horna taba di tsamaka tsela mofuta fe ye le ba di fofane ba ntshukudisa mane a yo go ba jetseng ba di fofane mo batho ba haufi le iketa pele ya stopa sa di fofane a yo go ba jetseng ba ntshukudisa mane a le ba jotse ba ntshukudisa there was a time ane re dumellane mona phone ne ke fo re dumellane bana qetile letsatsi ke batla kankena go to bua ha se ke phone a gele moye mona ke le moye mona a o ntate ke mathata mabre pitse fe ale ei a ke tsebo gona re tla bona re ntse jwa mabre pitse fe ma ke tsebo he gore na re tla fumana re ntse jwa ka bogodi taba di ka teng mabre pitse fe ma ka bogodi taba di ka teng ei le ntate ga makatsa ai khona sebile ke la hlile gore o bona joma wa motho sebile o la hlile gore hai ha o sana taba a ke mofumane ntate ga maka a mo etsa molaetsa ntate ga makatsa a o shebe fe a ke mo founela a etshware yo thata bana ka bana ka PLMC ya le hey mana o so sa tsebe gore na o etsang hey a ona taba tshela ke di etsetsa batho tshela ke be ke batla batho ba be hantle e seng number he ha ona nga mo khodi tabela dikateng mabre pitse fe ka mo khodi tabela dikateng mabre pitse fe tla ke go tobua ka ena ya mfanane makume theletsane ne ba mmitsa ka lebitso le le tsena ntse ke le tshaba letsatsi le na makume theletsane bitso le le ba mmitsa ka lona ntse ke le tshaba letsatsi la ka tjeno mabre pitse fe na sala ka bana ka stopping sa majantja ka mo ga o ga be stopping sa LCE o tsamaile motho ena sa LCS rale ba tlang go tlo utlwa rena Aston Flats e hlitla ba Aston Flats ke mongwe ba thabile ngore la tuma mo jiteona ba re fitse FM re ka mara ka ditabeng a tsa 6:30 Wikipedia slung lane di there.

0: yona ka nnete e sa lentse re ipotsa gore na jwang gobaneng go tlwa le mo ntse e fileng batho bana e sa lentse ba re ke consistente bareche no sena ntho re ka e etsang batho bano ga ba ke tla mo di most important ke seno ha ebe ke una ena ya supporters play of the season ne di na le tšhelete ka nnete ene le ene e ke fumane ke 10,000 ebe play of the season e fumane 15,000 a ka tlase tlase ke a fumane 7.5 ya goal of the season ene ke tsa team ha se tsa league tseno ya league ya ke tlo ha ba di tlo ba di
1: a ona tseba ya uthiaka re mnate la ntse o bua di chelete tsena batse ba go ha o dule di chelete ka tun chelete di le bankeng a ja
0: ha e di fedi di skiba
1: la ntse o bua re first day re mbu si bu so sa utlwana ho etsa la banka pole matimo
0: ai a ba tseba go chelete di le di bankeng
1: a mo la tefela o tia ka re bile o mena ha ne tla ne re bua le wena a ntse o le tella o le kwana he ne go utlwa all the best out tia ka last question o batla iphumana o bapala ka a o so tlile na bibia bo
0: antente ho bua nnete di bapadi tsohle ka ponka sa ka re boholo ba di bapadi tse ba balansa da ke mo boholo ba gona ke batla ho fumana ka bapala South Africa PSL hobane ke yone batlang e re phametse e phametsetsana tse ding haholo
1: tlhopha sefeng a ka lokaolo che o ka rekwa ke sefeng kapa ke sefeng sefeng batho ntse o na le seo se ratang
0: ho na le se ke se ratang se e leng gore ke gotse ke se rata ke gore kwa motho molemong empa fela ke sho ke re se seng le se seng se ka tlang sa PSL a nka se bapalela ka nne
1: orata o thiaka empa skampaba o rata ene e se le sele yona rally qetetseng e nka mohopolo mong ka le motse the empa he ha ona nga uthiaka let's hope for the best story bona le tla o bona Africa borwa la ebe le tlase e le nyane e tla o fa exposure nga ta holo o ye o tse gola uthiaka
0: ya ka nete se re metse o bona fela o rena go etsa ra kwa
1: a mnate e ba mnate uthiaka o phomole ha mnate di ntho di be mnate uthiaka all the best ne
0: ya itiboe
1: big time big time big time Mabra Peace FM se bile re ke dira go nya tate so thomona ha ke sa bua ntho tsenga ta ke tloa ke tsa tsena ke atswa
2: ke tsara ke a bua

mamedi wa Peace FM ke o dumedisa nna le bitso la ka ke Tebo ke Sotho mme ke sodi he re tlo ba metswalle le wena o tla ona ke tsena ho ya hore nyane ya burbung ka jeno ke la boraro mme kgwedi ena ya Phupjane na le matsatsi a mararo 2026 ke selemo wena mamedi e motle wa Peace FM la ho le jwalo he e re ditaba tseo re di bone di ho jwalo empa nna le wena re tlotla re bona gona re tswela pele jwang he wena mamedi wa PCFM mme ke nke monyetla ona go leboga Mike Checker thetela phumo ka lenaneo leno la dipapadi ba e ntse wa bona mosebetsi mme se re tla kopana le bona nako e tlang gana go yena e se le ntho jalo o sa tla kena ka mohala o sane ebe o sommona ka Sonta ha kwana hemo me tshiri bona ga tswele pele le wena ka ditaba nna ke kere ha nako ile a rekwa ye ha mnga nako a sa fihli a ke cheche ke a pele nna ke tswela pele ka ditaba tseding tse o ileng hore he re tla be re o tshwaretse tsona kwano se alumeng sena sa PCFM me he re tla qoqa ho ya mane mo itlaga ha re fitla teng re kene nakong e ngwe e seditsweng ka moga mo re boele re be le moetimong le diwa gao yo re tlang go bua le ena hemoamedi e motle wa PCFM.

me o eleletse he hore hwa ba tha re ntse re hlalosetsa mona mo medimo tle hwa ba ta me re lokela ho bona hore na re etsa jwang he hore serame sena se se ke sa re etsa hampe a holo hobane ka nnete ha se skene ho tswa ho sona ho thata wena mo medi wa PCFM ho tswa ha se skene wena ho thata ha holo o tla dula o kula ka nqina le ka nqina bana ba gathale ha ba lokela ho etsa mabaka a bona ke le ba shebane le mokudi me re lokela ho bona hore re a itlhokomela he re a itshireletsa kgatlhano le tsona ditaba tsena tsa mohatsela mme re boleletso gape go sane kapa o sane o tla tlogo bate mme o tla qala ka gitlha ka jeno he o qala ka bona ka maloding ka kona wena mmamedi motlo wa PC jwale o tle o apare gantle o ntse o shebile gore serame sena se se ke sa o itsa gampe mme ke ne ke re ke o sie lehakalo he mmamedi motle wa PC mme le letlhwa re bone gore le ka nna la kgethea ke ka ona taba ke ka ona ke reng ka nnete re tle re no tloge re o etse re tle re o behe leseding e le gore se ka iphumana o ntse o ya kwana le kwana jale o ntse o gotlela mona go le thata go wena wena mamedi montle wa PC FM dumela tle la o le jalo he taba e nngwe eo ke tla lakatsa go tle ke re qoqe le wena nke ke o fe monyetla ge ke re moeti re tla mmona e re ke re qoqe le wena o eleletse gore o latela mathata a ebileng teng ka rona ene ya rona a Lesotho ka dilemo tse telele mo mebuso ya rona neng e sitwa go qeta dilemo tse hlano ke mona moo jwale go neng go tlwe ka leano kapa lewa la gore jwale go tlo go etswe go kenwe ditabeng tsa tlhophobošwa o shejwe molao wa rona wa motheo wa naena Lesotho o le melao e meng jwale go kenwe ditabeng tsa tlhophobošwa mme maikutlo a setšhaba a ne a bokeletswe a batlwa dilemong tseo tsa go feta he mme ke komitšana ya ne neng e theile e sebetsang ditaba tseno e neng enke mosebetsi ya go latlhela ka gare go yane eo le yona ileng ya tswela pele e neng eteletswe pele ke ntate morana pele le tswele he le yona ya etsa mosebetsi wa yona ya o fa letona la molao gore a tla o fetisetse kae lekgotleng la setšhaba mme letona la molao ke le yona ke ena nka bua ka ena e ne le advocate lekgetho ga Kuane mme dingata ditaba tseo Basotho ba neng ba lela ka tsona e nngwe ya ditaba tseo ba neng ba tle ba lela ka tsona he ke taba ena ya maatla a motlotlegi mo karolo ya setšhaba e neng e re motlotlei o amuwe maatla ke ba politiki mme ba etsa dintho tse ngata ba ipapise le diketsalo tsa nako eno wena mamedi motle wa PCFM ka gona o lokela gore molao ono wa motheo o fetolwe a fuwe maatla a mangata mme ba politiki ka boleleng le bona ba re ga a lokile a tshwanele yane wa swatsing o lokile ga ntse a le jalo a rene a seke a busa ke taba eo ka go le nngwe ya Basotho eo baneng ba e bua he mabedi motlo wa PCFM jale bapolitiki ba maga tsa lokile ga le jalo tla gopola gore bona bothata bono ba tlhokala botsitso ka rona ena Lesotho bo ile ba etsa gore ebe dinaga tse ding di kena dipakeng jalo ka ba sadek he momedi jalo ka ba sadek ile a kena mona Cyril Ramaphosa e le ena president ya Africa Borwa e le ena mediatora he momedi mediatora jwale o na etsa mosebetsi ono lebitsong la president ya nako eo Jacob Zuma mme o tla wa gopola gona tse mosebetsi o bile jwang he mamedi motlo wa PCFM fitlhela o fitlha mane moo jwale e ne be megale magotla mang a dipolotiki ga ba lokela go etsa mosebetsi wa bona ba shebane ditaba tsa bona ya ba jwale o thewa letsholo itsa o qeta o thewa letsholo he mamedi wa PCFM RFP ya ba jwale mosebetsi wa bona e sele o matha dibuka tsa gabe ke paramenteng o se o sa bue taba e o tla e gopola ya re ga tsatsi le se le diketse se le shwalane ngwana bophirimana he ya ba ba qalella bona batho ba ya ba ba qalella ba re ga paramente se thadue jwale go thwe e bitswe ka gona go notho ke emergency tlokotsi he ya re tonakgolo majoo ga qeta go e bitsa ka emergency ha ke tata o bitswa ka emergency
o tsena kodua le thokodua ile go jwa le ho ile wa bapalwa ba ho batho di boka a o lokela go etse taba tsena tsa melao ya ba gena go jwa le ba ba shebana le tsona ya ba le teki ba khanye kholo mone bona bolo ba ditaba tsene di tla ka ro o NRA ka mono ba ne ba hle ba di lahlela kwana ba ithela tsa bona ba tla hopola e ba kgethwa bana go ine ya momedi ba lahla tsenu tsa ba iketsetsa tsa bona ba le di hlaheka ke tsa ke di tswa hona ka mane ka komisinyane mme taba eno ndate pele le letswela ihla o ha bona la dumellana le yona le magena ke opola hantle ho ba se swantho mona bo mogena sofoni ya shale ba ka hopola ho kopana mona bosiu ya le ho se ka se kwa dintho tsena ba di lahletse matsweng kwana ba re yona bana le maatla mono batho ba ano ha bana ntho fela ba ntse ba dumellana le mmolle le bona mantso tso itsanjina ga tanga taba tsentsa lona o ka ba bala ka mabitso ba neng ba hle ba re ke bona bana le maatla mona fela ke le ha ba ka ba go jala mabatoa ha o tswa dikgethong bogolo ba batho bano ba neng ba tshojwalo ba bangwe ba bona ka nnete diparamente ba ela ka tsa ba ka ntle ka mane gona jwa letsena ke ntse ke o fa story sena gore tle re tlo qoqa le wena ka mora ditaba tle re tlo qoqa le wena ka mora ditaba hemo wa medi motlo wa Peace FM ya ga ba se ba re ba se ba di sebetsa jwa letlasa nako eno ya dikgobalo ya ba monna mosotho wa tlhaga kananelo bolwetse a ba latlhela mane ga moporofeta ke bolela ka magotleng ya ba otlo a diwelelele ntho tseno tla qalwa ka moga dikgetho paramenteng e tla thewa yona ena jale go entse ga ga yang tse dintsi tsa ditaba tse neng di tlhagelela ka mono moamedi e ne le matlana a go qualifya gwa tonagolo le motlatsi wa gae ga ke mono gona jwa letsena ke tla qetela story sena sa rona itlhege jwale ga re qoqa le wena ko fa monyetla jwale utlwa gona re ya go kae o qoqa ga monate metsotso e lesome le metso metlhano ka moragora ya bosupa tebelelo jane o dutse pela ka ngwanangyana e mosetlha o tlo o balela ditaba tse phetelang letsatsi kwano Peace FM ka puo ya Sesotho mamela

Kalawasori Momiri Dumela. Lokotela mmasetrata wa Maseru le lokolotse baagi ba semphetenyane ba ileng ba tshwarwa ke sepolesa pejana bekeng ena ka beili ya mahala. Agente ya baqosiwa e bontshitse ha ketsahalo ena e le ya setšhaba se neng se tseka tokelo ya sona ya go fuwa ditshebeletso. E re agente ga gona ditlolo tse mpe tsa molao tseo baqosiwa ba di entseng le gore ba keke ba baleha ka ga e le baagi ba gona semphetenyane ebile bana le malapa ao ba a tlhokomelang. Baqosiwa ba tla ikaleha kgotla gape ka la 29 kgweding e godimo. Baagi ba ga Mokgameledi Berea ba re ba ntse ba se lebaletswe dikgwedi tse nne ka morago gore borogo bo senyege ka lebaka la dipula tse maatla. Mokhanselara wa ga Mokgameledi Malefetsane Pitso o re go senyega ga borogo go kginne motsamao le dipalangwang ga di sa fitlha sebakeng seo. Pitso o re malapa a tlhokageletsweng a tobana le bothata nakong eo ba lokelang go tshedisa bafu noka. Go sa le jwalo Pitso o itse bana ba sekolo le bona ba amegile haholo ka ga ba lokela go rola dieta ba tsamaye ka metsing a batang a kotsi gore ba fitlha sekolong. Ga re sena se beha bophelo ba bona kotsing sebile se ama thuto ya bona. Go feta moo baagi ba tlile go tshwara segopotso bakeng sa ngwana ya ileng a nkwa ke noka gaufinyane. Tebelelo ke gore mmosi wa setereke le morena wa setlhogo wa ga Mamathe ba tla ba teng. Baagi ba boetse ba na le tshepo ya gore letona la puso ya dibaka borena le ditaba tsa lehae le lona le tla ba teng. Segopotso sena se boetse se rereretswe go bontsha tlhokagalo ya borogo le go thibela gore bana ba bang ba tle ba nkwe ke noka. Lekala la temo kanetso ya dijwa le phepo e nepagetseng ka tshebedisano le mokgatlho wa temo wa Royal Jersey le tshwere seboka sa dipuisano tsa banang le seabo Maseru ka jeno e le karolo ya morero wa go tlhatlhoba leano la ntshetsopele ya lefapha la lebese Lesotho. Mogato ona o reretswe go ntlafatsa lefapha la lebese le go fumana mokgwa wa tshebetso bakeng sa kgolo ya lona. Mongwedi e mogolo wa lekala Dr. Tswana o boletse ga lefapha la lebese le na le monyetla wa go ntlafatsa gara tse ding kanetso ya dijo le phepo e nepagetseng go thega mesebetsi bakeng sa basadi le batšha le go fokotsa go itshetlega ga naga ka ditlhagiswa tse tswang ka ntle go naga. O boetse a leboga megatlo ya temo le ya dithuso ya Jersey ka segetso mananeong a ntlafatso ya lekala la temo. Dr. Tswana o boetse a re lefapha le tobane le dikgolotso tse mmalwa empa morero ona o fana ka menyetla bakeng sa gore mmuso le banang le seabo ba sebetse mmogo go a rarolla. Go sa le jalo moemedi wa mokgatlho David Day Harvey o itse morero ona o tlile go sebedisa mokgwa o thehilweng wa tshebetso go rarolola dikgolotso tsena mme a re dipheto tse lebeletsweng di kenyeletsa go kengwa tshebetsong ga moralo wa naga wa ntshetsopele lefapheng la lebese mmogo le go kgothaletsa katiso ya dikgomo tsa lebese tsa mofuta wa Jersey e le go maatlafatsa tlhagiso ya lebese. Go tsa matšhaba, mmuso wa Malawi go phatlaladitse gore o ntse o itukisetsa go lata matswalo a naga eo a phelang Aforika Borwa a batlang go khutlela hae. Qeto ena e entswe ka morago gore go be le ditlhaselo tsa melata diprofenseng tsa Gauteng, KwaZulu-Natal le Western Cape. Dibaka tse tlalegwang di amegile gagolo di kenyeletsa Katlehong ka Botshabela go Gauteng, dikarolong tse dingwe tsa Durban la Gansbaai Western Cape. La ga o le jalo matshwalelo a mang a Malawi a khutletse naheng ya gabo bona pele mmuso o ka phatlhalatsa qeto ena. Ditlalego tsa madiboho a Mwanza le Deza di bontsha ga matshwalelo a Malawi a fetang 2,400 a se a khutletse gae. Dipalo tsena ditlalego di ntse dinyoloha ka ga ditlhaselo di ntse dimpefala.
ho boetse ho tla le ho ha matswala a Malawi a ka bang a dikete tse pedi a kopile mmuso wa bona go ba thusa go khutlela hae le ka lala ditaba tsa matshabeng le re le ntse le sebetsa le boemedi ba Malawi Pretoria la Gauteng ho hlopha dibese bakeng sa matswala a batlang go khutlela hae ho sale jwalo mo president wa Africa Borwa Cyril Ramaphosa o se o lose ditlhaselo tsena la o le jwalo le tswala le ntse le phahama haramelata o feta moo mmuso wa Malawi o tlhokomedisitse matswala a naha eo go itlhokomela kgatlhanong le ditlokotsebe tse ntseng di re di fana ka ditshebeletso tsa mmuso tse reretsweng go thusa matswala a naha eo go kgutlela hae. Re a phethela. Mokgatlo wa ntlafatso ya moruo wa Afrika e Borwa o tshwere kopano ya dinaga Johannesburg Afrika Borwa go ntlafatsa ditsebo sa bogologolo ka mekgwa ya mahlale a moraorao e le go rarolola mathata ao setšhaba se kopanang le ona letsatsi le letsatsi. Ke gona mokeng ona mo dinaga di ntseng di aga leano la tshebediso ya ditsebo tsa gale le tsa jwale go matlafatsa boleng ba setšhaba nakong ena e o lefatshe le ntseng le fetoga le ananela mahlale a ditšhaba tse tlileng pele. Ofisiri e kgolo ya mananeo SADAG Reaboka Mrakabi o itse ditsebo tsa gale ke ditlhomo tsa botlhokwa go ntlafatseng boqapi le mahlale bakeng sa ntshetsopele ya Aforika. Ga ra tse ntseng di tswela pele go tshwahlwa ke ditaba tsa tshireletso ya boqapi go bo arolelana mekgwa ya go kengeletsa ditsebo tsa gale le tshebediso ya marangrang a mehla ya jwale. Leano lena le lebeletswe go tataisa dinaga mafapheng a temo, tlhagiso ya dijo, tikologo, phetogo ya boemo ba legodimo mmogo le go aga botšhaba ba dinaga. Momamedi ditaba di felela mona mamela tse latelang go sane oseng ga ora ya botshelela e fetile ka metsotso e 30.

0: University. It all starts here.
1: Mamlo Peace FM ri ke le boete bello jane ka o balla ditaba tseno tse phetelang letsatsi ka puya se so thumme re kopana le yena hape boisa che wa mphato e se yena hore nya botshelela ha itlabe fitile ka metsotso ma shamararo a o tlo balla jwa letsi thagolang letsatsi wena mo medimo tle wa Peace FM ditaba la o le jalo he e re re tswele pele ka ditaba jo le re tlo qoqa le wena go utlwa gona jwale wena o geng jwale ke mona mono ke re ha ga ye nngwe ya dithotse o neng go bue ka tsona ke ena ya kabo ya ditulo tsa gegethane mo medimo motle wa Peace FM mo jwale maikutlo a setšhaba neng a re ena ya moetapele le komiti e kgolo kapa moetapele a le mong boemong bo bongwe e fosaetse obane a ka nka yena a nka mosadi wa gae a nka ngwana wa gae ya ba o ba romela mane IEC jwale ka nako ya neo dikgetho di seng di tlo di fetile jwale IEC yona e se sheba lenane le e rometsweng ke moetapele moo go bona mme moabedi tla gopola gore moetapele e mong ya seng a tlhokaetse e ne le ena e le lelapa ka moga gae ya seng a tlhokaetse o ne a sebetsa jalo ya re ga ba re phapa moetapele e monge baneng ba kopanetse le ena ke tla ke ke tlo montsa potshweno a batla ke tla e gopola nako e re buang le ena le ga re bua ka tsedi ditaba tse dingwe fumaano gae kona mona jale motho o rometse o nkile e lelapa ke lona le seng le le ka pele mme ga ona mo letla qosa a ise yona e ya ba ditulo ipapise le lenane leo e le fuweng mme ke bona mo basotho ba neng ba re atšhe e lokela e fetiwe taba ena ya kabo ya ditulo tsa gegethane e etswe go ipapisitswe le sephetho gobane jale ga o ntse o sebedisa taba ya zebra ke ena ke moetapele ke monna o nka mosadi wa gae ga ke ntse zebra ke monna ke mosadi ate ga e ba othe tsa gegethane di tle di ajwe go latela sephetho mme ga o se o shebiwa tsa gegethane di seke tsa ga moetapele gobane moetapele o tlolegile o tla fumana go na le batho ba ntseng ba mo feta ba fumane dipalo tse fetang tse wanang le tsona ba teng paramente mane ba etapele ba bang bao ka gare o phatiya tseo ba di eteletseng pele go nang le batho ba ka ntle fela ba fumane difoutu tse ngata golo feta tseno tse ba etapele bano ba di fumaneng fela moetapele ke ena paramenteng gona jale jale ba re ditulo tsena di a jwa go latela sephetho tsena tsa zebra tsena di tla bonagala ebile go seke gatho moetapele moetapele o tshwana le batho bano ba bangwe bane a ke go ntse a tlholeile le ena gore a gape le bathoa jwale he momedi ke tlhokometse gore ditaba tsena jwale go batliwa maikutlo a batho ka setshwantsho seo sa molao National Assembly Electoral Amendment Bill 2026 go batliwa maikutlo a setšhaba gore jwale setšhaba se tle ke se fane ka maikutlo a sona pele kgwedi ena e fela wena moamedi wa PCFM jwale ke batla ge ke re tlo qoqa le wena mona lenaneong lena la setlhotlholong ge ke re utlwa gorena kgato ena ya gore jwale ditulo di abuwe go latela tshebetso ya motho ka moga sephetho maikutlo a gago ke a feka yona na go nepaetse gore kabo ya ditulo tsa gegethane e leng ditulo tsa tse o thweng ke tsa party e ajwe ka moga dikgetho jale se ajwa ke komisi e kemetseng ya dikgetho e se sheba gore na the best loser ke mang ka go party jalo o sa tsote na ke moetapele kapa ke motho e mong fela go sa tsote na ke mosadi kapa ke monna maikutlo a gago ke gore di a jo jwang ditulo tsa gegethane moamedi wa Peace FM ke batla re koke le wena pele re feta ditabeng tse dingwe he moamedi ge ke re koke kutlwa gona wena gore di etse jwang dinomoro ke 2121-9956 le plus 2665-9956 ditulo tsa gegethane di a bue jwang ka bong ya tsona moetapele a wele okae moetapele a tshwane le ba bangwe go latela gona sephetho se reng kapa yena a fue go nne o thoya moetapele ka pele kapa go itsaya le jwang o ka bona etsa molaetsa o 6200995 ke utlwa gore na wena o re dituro tsa gagetane di ajwe jwang. Mme molaetsa wa pele ke ona o kiseng ke o fumane ere ke o bale wena moamedi motlo wa PCFM. O na le motho e ne re lokela o ikoqa le ena taba ena fela ga re tlo ikoqa le ena ke batla ke re ikoqe le wena re utlwa gona wena o le moamedi o reng dumela. Ndade yana ntsela ha le fatshe ke bile tse ka o fela ebe o etsala kwa ka nete ntso le tlase o ka bana le ho go kena ka
2: 212956
1: e a go kena ka 212956 thank you that mamiro PCFM ke bela ile ha o mutwe jwale e se ha ba ke bile tso re felle jwale yetsa modimo o tsena go nna o tlakile go wena mane o be o feta dumela
3: ndade sodi
1: ke ndade
3: wa ndade mshosho ka maputshe
1: ndade mshosho
3: tsawena wo go nka e koqe hanta ja ka tswa wa sheba tsawena na ke taba ya eo re se bitsa ke ya di papi tse di joining ka bo di papi tse o venang le tsona le ba ita pele di komiti. Meta ba ele nngwe o nna ke utlwa ke ka utlwa ke sabela ele ka yona ne ke bona ka ge mo nne ba tle ka leano le ne pa itse ke na mo ba ke meta pele na le ka udimidimo go ba nna party ya ba teng party o sina mo eta pele wa party eno e ke e tsaya tshipi ya na ke ya bona ho ka tsa mo eta pele ke ya bona ba ba ka tsa mo eta pele ho ba ba bona o tla fara go go ba le mo pa ntse ga chalete ba le dilo go reka dikomiti tsena go ba qetela ba kgethwe go ba thiele boemo bo onono e le ntho e qeteletse nakong engwe o fana go motho yane a bitseng mono ga a na botlhale ba go gaga party ga o na ntho a e tsebang go gang o se elelekisa fela ore banaka baka ya re kgekgethaneng ka kena lanke se itlelele batwa ka kena e le ntho e re e tlhokang ntho e repaetseng gantlente koo mete pele ene a be ka godimo jale ka morago mono go tsewa go shajwa mabatweng gore na e ka ba lebatwa le tleng dipalo tse ngata ke itseng moono nna ke eng ka batla ba e sebeditse ka
1: tofela jale ntate moshwashwa nthuse mona ga moeta pele a le selege jale a fumana dipalo tse tlase motho yo mongwe a fumana dipalo tse ngata potso ena ke e botsa tjena ge bone ga ba se ba qabana ka gare FP motho e re ga otwe o kgethiwe mona o ne o kgethwa moeta pele a re nna koloitsa ka di fedile moetapele a sa ikete mona le petrole le ya ka phadisang pa petrole jale ya ba kere na e le gore ga e le moo batho baba mme ba bangata ba di batho jalo ba ba sia RFP ga e ba o ka gopola taba eno jale ke mona mo kere nna na go ntse go nepaetse gore moetapele le ga le selege a nna bewe ka pele a nna tsebe gore nna ke tla dula ke sebetsa ke mosebetsing wa ka ha o kgetho tse dintse tswang ga fela o ka ba le palong ka mpa ka kena ke le mong jale e be batho ba tlileng ba sebetseng ka thata ke re re ipapisa le taba eno fela ntate moshweshwe
3: taba eno le o buang ka yona ntate sodi nka e otla ka lejele leng gape-gape ka re ga be o ne ipona ka o matla gagolo ikemele ka thoko ka mane o se ka ba e matla sa phateng gobane ga o kala o tla tita sa phateng o tla tlameya o phete se se phateng monana se tla phetwa ke bokgona o utlwang kese le ga o ka batho o no batla tlasa phadi mme o kena tlasa phadi eno o tsamaile ka melao le melawana ya phadi eno mme ebile moshebile le wena ore ke moete ya pele rekile fela ga re e tšhentšheng re itlise ka mona ka mona ka IEC ga re ešhebeng re nkeng ka tsela e ne e itseng ka mane ka phading o rekile moete ya pele o rekile monna mo le mogale o itshireletsa gobaneng moete ya pele re nka fa tlasa ga re ya phading mang executive class manini ha o bino ha ke she be committee ene mo ibile ha ke bino ka yo ke bina ka maeta pele ene mona mo ho tshwentse la ho ka tla itshebele ditse ke seletse wa gona o o tshe ne tla sala tsho la lesiba a tshega ha le ba jetla sala tsho la lesiba go tswa maeta pele a teng tshe la ka khetha motho ka mo khetha ka o ke maeta pele na teng ka motho ka o ke kana ba matla jela jela la re ha ba mana tla hlole ho ba neng o shebile motho wa le batwa leo ka party engwe itseng ka nnete ka mona teng o tla tlamela ga o go seleditse ntho tsa kope ikemele ke ntho e tlabe e le obvious eno ke a leboa moetapelo a ka tsengina le wena
1: ke a leboa ntate o tla gutlha
3: Thank
1: you, Dad. Mamma, please, FM. Lo and Araka, who are now in 2 and 2 and 9 and 5 6 plus 2 6 6 5 9 and 5 6. Ugabaita Malays, 6200 9956. Ruko, and now with a little one. Ba, Sutu, but never. Kakatani, Diage, Commissi, Gimizing, and Kreto. E. Papi Sale, the best loser, met up in a high bar, Umrao, Asale. Do men?
3: Good
1: day.
3: A
1: me tata pele
3: na
1: nata ti. Anata pele. Empa baba mbasi le henda di kire na.
3: Ka hona mo le ya nyene ha ya bo. Ke ka tlo nyene ha ya bo le studio ke mo ibu.
1: E ya ndat.
3: O tlo hopola go le sutume ona la bile ke ga ga ka tate mo sisi.
1: E.
3: A ka tshwe ka tshape ya mama sekgo.
1: E ke.
3: Kana o nya bua wi ha ke.
1: Ndat.
3: Ka tsha kwa.
1: E ya ndat.
4: I love it. Created lepele party valo yale ke bona mo re nna le boye mo mo re tla nne re re moeta pele ndate
3: siwodi o tena o lo beya motho ye mo re a be ka pele ho wena o bana o sa tshepe
4: ndate
3: ha ba ntse ba ka bona ba le ba tshewa ba lata mama ko ba ba ne ba sokometse go batho ba ka tya ye le simbona
4: Bumamedi e motle wa PC FM o re ho etsa le jwang ke mona ho batlua maikutlo a batho hore na ditulo tsa gagetane di a bua jwang mme ka nete moeta pele ha o sa sebetsa hantle o skibe wa re kwatela ke batho ba tsho hore o selehe ha wa sebetsa hantle ka pa o sebetsa hantle ka nete se ka ba re kwatela ke maikutlo a batho ha se a sebudise na semoyeng ke maikutlo a batho re na jwa le moeta pele ha le selehe na dumela wa mme khotso
3: hallo
4: e ndare
3: e ndata nna ke ba ka khutshwanyane fela ndate
4: e ndate
5: ditulo motho a ya ka parliament eng a ya na le dipalo bona ke moetapele bona a se moetapele ha ke di dikgetho ha na le dipalo ke re na ya ka parliament eng a ya ka parliament eng moetapele a sala ka ntse batho ba ba ba etapele ba ba ntse ba ye ka mabati eng mona le dipalo tse di tsiwa ke bona ba etapele ba a itsibe yona e fanang ka ditulo ntate ke a leboha
4: Kia leboha mongaka 2121 9956 le plus 266 599956 ke yona ke tsona dinomoro tse o ka kenang ka noa 6200 9956 wa etsa WhatsApp mo ere ke tle ke bale e meng ya melaetsa he e kwano o mongwe ore nna ke podile maseru mona nna ke re e tlebe 100% gegethane ge fedise mabatoana ke a leboga o mongwana oreng o koreng ke kutlwena o reng ona moamedi e motle wa PCFM
6: kgotso ntate ke lempi na taba ena ya dipalo ke a e utlwisisa fela ke utlwa e ka e hlakola mogawane wa Zebra System mme ke gore na bomme ba santsane ba bolokeile na athe ya go kgetha moetapele gore na moetapele e be ena a kgethwang kapo le ena a tshwane le ba bangwe a nna ke ka letlhakorong la go tlhompha organization eo ke ekeneng ke batla ga go etsagala seo ke dumelela go ya kgetha moo moetapele a leng gona teng le ga e ba ke sebakeng se seng fela ga e ba ke batla go kgetha moetapele ke dumelele go ya kgetha moetapele e nngwe gape ke gore go seka ba ba le bomme ba tlholang bontate ka dipalo gobane go tho o sebedisiwa sepa
7: kgotso ntate sodi ke ntate rata ile ka qwadi ntate ntate sodi gantle ga e ba gotwe kgekgethane e ya jwa go latela gore na re sebeditse jwang mabatoeng e le gore ke tsebe go fumana moputso empe ke putswe o tlo fumana gore motho o sebetsa ka thata fela ga ona nako ya kenang paramenteng go na le ba bangwe ba e bang ditlhatoatsi ba kenang ba phela moeta pele ba kenang ba phela komiti golo e le gore e mo le motlame a bona le gore o ile mosebetsing o sebeletsa setšhaba o tseba go bua ka ganong o tseba go kgamfasa gore party e tletse ba e gola e mo o tlo fomola ga a tsebe go bua ka ganong party ga e gole fela e le moetapele ade sodi ke re letsi ganyanyana mo natabeng ena a tlhophoja monothe ebe botlotle o fuwa maatla ke rata go sebedisa lebitso le la ya hampe dithaselelong tsa kona re le bapolotiki o fumana gore ga a tsebe le go tseba ke tlo etsa masala e bagope ntate sodi ga motlosa mosebetsing one o itseng ke mo isa bo itseng ga beya ntate rata ile moo a ye ka nnete motlotle ya o fumana gore ga a tsebe letho fela e be re ntse re sebedisa lebitso la ya hampe potso e iswang setšhabeng setšhaba se tla supa tsela ga se keta go supa tsela ebe bona boketsa molao ba fetola maikutlwano a setšhaba ba etsa ditabatabelo tsa bona ntate ke a leboa
4: re ntse re gatela pele moamedi e motle wa PCFM o mo molaetsa gore ntate sotho ke a dumedisa ke le tshwara ka mone ka kwading maikutlo a ka ke ana ga o nepaetse baetapele ka boemo ba tshwanelwa ke paramente ka ga e le bona ba emetseng mokga le maano ba bangwe botlhe ba ka kgethwa go ya ka dipalo tsa lebatoa kgethelelo yona e fediswe ga e etswa go ya ka boleng ba botho mme ke ntate letshwara ka mo ena a bonang ditaba tsena ka teng wena momedi e motle wa People's Choice FM o mo molaetsa gore fela e ntse e le 100% re shebegege ho latela dipalo tsa bagedi ntare sori moeta pele ke se fahle o sa party ntle le hae ba setho setle mola ona le target ya hae Dr. Sulu ke yena ka mona ka stadium area jalen that day moeta pele ha ile se fahle ho sa party o hlolwa keng hore taba e e bona hale ka dipalo mami le khotso pizir mela tso
8: ntsha
4: e ya me go tshege ere
8: e go tla ke sa ukwe
4: a ke nna yena
8: a ke tsebe taba tsa dipolitiki ho tswa qalo go na dikadile jang ha etsa ba diteng ke go nema tanki makwa etsa tsonga sekake empa ke re nke ke le ka gwala ka tibe ya ntate sodi ka po ya ntate sotho ya ba ke bua ka lebitso la hae ke sa ipuelele ke re qetellong ha batho ba tlile ba ntshe ditse ka lebaka la ba ke buile ka ntate sodi ebe e neng e se tlile go ba nna a tlilo tla ba ka pela ntate sodi le ha e ba ena a sa kotula letho a be ka pele bonyane ke tle ka mogagae go latela ka gore na rona ba tlang ka mogagae re sebeditse jwa jale re tla re tlhatlhamana jalo fela ena a le ka pelepele ke a leboa ela ke tlakile
4: ke a leboang gone matanki
8: tanki
4: nkgono mamelo peace FM le wena ga re utlwa gona gore ngo mo nna ke re di a jwe ka gore na ke sebeditse jwang le batweng paramente ha se a ba eta pele ha tlotswe ke dikgetho ha shebe tlase IC e fana ka tšhelete go diparty mo eta pele ha senyelwe ke letho mba a o se ba sentle e re ko jwetse gore party engwe ha e tla qaba ha e kabana mona nakonyane o baneng ba se bana le defection ya re ne re le mane TRC hall last month ke re ke tla uetsa ke eng ke mo medikinwa ba me dikhotse
9: e
4: yang khono ke ngkhono mang
9: e yang khono ma tsuti
4: e yang khono
9: e ya tawe
4: ngkhono
9: moya tsati ke moya tsati
4: e
9: ha ke bui ka ga ke bua ka pati ya
4: Okay.
9: Hey.
4: Hmm.
9: Okay, I come on, Mulia. No, I ran in. First of all, you get on the whole time. I'm only among my children.
4: Okay. Jalua. Tangi, Ibilo, how he lay. One little piece of ore, and where that be you. Sibyl is apart. Emulemon. I abona low. Ooh, I lay. Iseng yena ya go nnotu he moeta pele jale ke mane a o se ba sentle mo ke neng ke re ne re le mo no TRC hall ke ne ke le ka go hantse ke bua le wena tsena ke shebe clip yeno jale ha ke tsebe na ke mang ya gqeteletseng a e tlosa mona jale ke re o tlo ukwe ha ba khetho ba party yeno ba ne ba bontsha go bona ha ba fuya tshelete eno ya IC ne e fane e hore e ba bo iketa ke pula e mong na bontsi taba ga nna ha ke tsebile gore ne fano ka ge ke tsebe hantle gore ka mola tshelete jwa le ya fana fela le batweng lane le o nna ke tlinge le hapile ha hona le mohlakileng ka fua le ha ile send ba gatwa bana ine le ba gatwa ba ABC mo amedi wa PSF mo hana ba qabana ha se le kunutu taba eno ke ne ke le mo hono ne ba ka ba paletsa batsena mo yimona e kore ne ke sa romeletsa ke ne ke ikisitse hantle ba re bona ha e khona ha ba etsebe taba eno e monga ga nna ne ke fibukana e mong nna ke a fua leto o nna le fua go nna ho ha jwale ke re mona mo IC fanang ka tšhelete tebello ke hore e tle e bona hale e sebetsa fela ke le moetapele o etsa itlhwana e ko o e sebedisa ka tsela e wena but it's not from his pocket kapa from the family ke a IEC jale re botse potso gore na di party tse di a counter
1: komisi ke metseng ya dikgetho today account for charity we buy fueng molaetsa o mogwe ndate brown khotso ke tshela mnwana taba ya hore ditulo tsa matshidiso di ajwe ka mo ga dikgetho a ke re tabe re ipapisa le tshebetso ya motho ntwana ya zigzag ihle ileme ine se ke se tsa banna basadi ba etsetswa feifa ho baneng empa ho itswe ke lekane bomme ha hona motho ya bahanela bomme ha hona motho ya bahanela ngwe mela dikgetho ha ba ilo spend le bona ba sacrifice tshelete tsa malapa a bona ke ntate dinama ke yale o monku na hore batho itsa gwang ke batla ho itsa ntlo tsa ka tsena ndade sodi khagatane ke tipa ya party motho a batlang ho kena ka parliamenteng if a se selehe o wina le batoa hantle ntho e re bakelang bodutu ke model owner wa khagatane e kopane le masia siane khagatane e etseditswe di party hobane le yena wa best loser di photo tsa hae ha di re ke setulo se le seng sa khagatane ho ntse o lakaletswa ga photo tsa ba bang ka ba o tlatseletswa ka photo tsa ba bang umpa o na le ntwesetse mmono tharollo ke ho gutlela ho first pass the post ka ba 100% proportion ke modise ke mona ditabane o mmola itsa kuna go tlo bona go mo medie motle
6: Mweta pele re mogethana ha ka ofela. Pele ha re tlo utlwisisa ha re o kgethwe ka dipalo tse nyane. Fela na ha ka ofela tlasa organization 18 ebe re mogethile re mo beile ka pele. Dipalo tseo tsa ha e di nyane. Ke le nnete ke ya leboha mweta pele.
1: Mabira pisa fa mbere tsaka tla pele ka nnelo la ha ole nane o ke la hlulung go tso ndate motho a kene ka potongwane ya hae ha ka ga ba eta pele ba kene ka boeta pele ge ka ba le di party tse sekiti mo ba shebileng khagathane monga ka na ba ntse ba sa di thei hona go le tshe ho ba ne ba shebile yona khagathane eo ona je a jiwa lo wena na ba ntse ba sa di thei ba ne motho a shebile hore mosebetsi ona o thata o batla ntwela ntwela empa o le moetapele o kena fela ka fole dumela
10: ngadisuse
1: mongaka
10: nke thulang ke ikho molalele ka kachasnete
1: ndare molalele
10: ai go ipapisitse le molao wa matheo section 87 ministers of government of Lesotho subsection 2 ire moetapele ke yena ke tla ba tona golo ya party e nang le bongata ha o gutlwa dikgetho mang tona golo ha e kgethe ka ga dintho ka ga paramente a e kgethwa e le moetapele ha o gutlwa dikgetho mang e le moetapele wa party le go tla ka pona moga wa dipolitiki gale ash ke tabo ke sa ha go kwisisi ha be mola wona o tsho jalo bona ke tla gata go re moetapele a ska abateng ka ka ga bo parliament le ntwe ena ya gegethani ye ne ba reng ho etswe dintho zebra ye ne tsho tla yetsa wa ha ke le ka go tsetsa makhanselaga ho ntona le ditulo tse tharo tso thunkitsa ke tsa basadi di tsoka kwa bane di kgetho ho re na ke tsa national assembly ke tsa council di a tshana ke di kgetho di ding tse di tsamaisa ke IEC ha ke bone tla tshabela ke letsa se mphenu
4: onda
10: jwa lo ka ha ontso o boletse ha o kala mo ntena na ile tshwanetse ibe e kene ho 8th amendment
4: ehe
10: yenu e bala ba e bula parliament bari hona le koriwe e ge sa itsebe
4: ehe da
10: ee ke bona prorogation in section 83 e leng teng hona ona ke na puso nye ho fanyewe tshebetso ya parliament ka tshego ho molao ho bane melao e ntse le teng e so fiti ka mono ha ba attend le parliament mono ba ntse ba iketsetsa tsa bona ke a lebo
4: nna le molalle
10: ee
4: ho hana ka tsena ha o keta o thewa party na RFP e le ntwe ne di e isi mosebetsi ona e batho bana ba se ba onka o se o se bohlokwa ya ba ba matha diboka hara harabeki se ba le ka jwale ya ba yona taba ena e etsa gore jwale ba be morao ba be se ba re ba bula paramente ka kodua jwale ya ba kodua e re o etswe melao jwale re shebe gona bona boetapele ba mofuta one bo e reng ga ba lokela go etsa mosebetsi ga o tho party e ntšha ke ena e ba jale ba tlwela mosebetsi o ba lokelang go etsa jale ba iketa ba lokisa dikgetho tse e
10: tlange la fitlha le yona e ne le kganyapate
4: e da
10: e mole itle ona ba tla o ka sebedise um disebediswa tsena sa mmuso gobane e tlile ba sena potomana
4: e da
10: jale ge legotla ga kere le lela la etsa
4: ee da
10: ee bolle la khala taba eno
4: la khala tlentlenyana
10: ee la khala tlentlenyana
4: ntate ge a leboa mongaka taki tate momedi wa Peace FM le wena re ka thabela go fumana maikutlo a gago itse nako e sentse e tlo fela ntlheng ena mabedi motle um re utlwa gorena wena o reng um moeta pele go ya ka ba bang o e baeta pele tle ga ke a emela dipolotiki ga ke bile ga ke ntshe bothotho any political party jale ba re ke batho not me ba re batho bana ba selege o fetwa ke a itseng jale o santse a tseba gore nna mosebetsi o tlaile ga ua dikgetho mona ga gapelele gore party ore fela ga re kampa ga fumana palo tse itseng gore nna ke le moetapele ke tseba gore ke kene paramenteng ba bangwe moamedi wa Peace FM gale a le paramenteng mono botsa kore na o ba paramenteng ditheme tse pedi 10 years o tlholwa go etsa ntho o go tlo etsa themeng ya boraro jwang kapa o ganna taba ya go nne mosebetsing o dule wena o ntse o sebetsa go sa tsote na o le mo di etimang taba ena ke ke shebe mona mo ereng o tlo shebe masole a dinaga tse dingwe le mapolesa a dinaga tse dingwe o la bona bona ba lesotho ba batšha golo ba ya ba le batšha ke batho ba golo ba le mo dingata golo fela o tla ukwa gotho ee bana ba lesotho mapolesa hae hae um mesebetsi e tlile o tla go bua motho ya kae a paramenteng moamedi mamela go bua moeta pele ya paramenteng ore hai batwana le motsena di lukile bae hai ba tshaba ba mba kene ba fumane mosebetsi fela hai hai na ontsa ya paramenteng a handle ba politiki ba lesotho ke ba mofuta ba nana jwang o mosebetsi yena hai hai fela ore ba ba mmane le mo difokotso bae hai ha ke phoswa le ponisa le kala hai le mo di 85 kapa lona le sole kapa motho a ditšhankane kapa wa NSS ke phoso wa motho a ka ya le mo di 85 hai gobane paramente mono le ga le mo di 100 o tla nna re waya a gobala fela ka paramenteng ka moo basotho ge batho ba mofuta ofe o itse o tlo tlhagisa mosebetsi gago ya paramenteng ga o fitlha maano gore maponisa a fokoletswe dilemo a se ka ekeletswa dilemo tsa tshebetso
1: o no ina le yona ntho o no iketela go tofana ka mosebetsi ka yona yona eo mamedi mo futa wa eta pele o teng mola etsa mo nki ona maikutlo a ka ke yana ke le tshwara ena ya dipalo ke bona e le boiphetetso kgatlhano le mekgwa e tsamayang le bollotsana bo sebeditswang dikgethong tsa dikomiti. Motho ha e le moetapele e le mokomiti ga ba tloa se ba le ka pelepele ba lwana ntate sheba diphadi tsena tse ntseng di ya dikgethong mona ga e alala. Utlwa ba o thetsa ba etsa speech ya re e letse re dumelelane ka morabe ke ba se ba lelekisana e mongwe sa kwalola o sa sa kene ofising mme basotho ba le ka go megatlo e ne e fapaneng ya teng ka gona e na lesotho go na le batho ba batlang go itsa ke tsa bogomagedi ya kokotane bo ko sa eswa le lenono ga re bue ka mogatlo wa basebetsi o teo fitla o theuwe o tsa wa how personal what dumela
11: era sotho
1: tate
11: uno matanki ha se motho a ba di leng di buka
1: ngono
11: fa ka bo kong ka bona o butsitse modimo mo fije
1: e ya go e ya go
11: ba tlo ba ya ba di leng di buka ha e le go kutya gona ga bana yona thuto ba motho o sheba plate ya hai ile e tinya a ke matanki yena a sa balang dibuka o batla ha a tshege plating a eja le mogaisane a ba tshege le a fetang ka tsela a kene le yena a fumantshe a je ke se nna a se ke leng sona jale batho ba mono a leng teng moo ba ikitse maphako a bona le babo bona ga ba na taba le setšhaba sa basotho ke ntho ena ba qetelelang ba re nako ya tlhophobotšha e feitse kapo e feitsitiwe ke nako ba jale ba shebane le bo bona ga ba sheba setšhaba le ore na setšhaba se lokela go phela jwang wa utlwa ntate
1: ke mametseng gore matanki
11: ke mola mo kereng ga ba rute ga ba badile dibuka ga ba ne ba ruteng ke bakae ba tseba gore lerato ke ntlha pele ba gate naga ya bona ba gate baga bo bona ba gate motlotlei wa bona ka gore ba seke ba etsa dintho tse motlhontlolang tsena tse ditshila tsa bosodi ba ditšhelete tsa setšhaba mono mo bateng disetšhaba e be selela tsatsi le leng le le leng bale ba mokwetse molomo ga e sa le a kwalwa mehleng yane ya gale otho a se ka bua go tla sebetsa bapolotiki ba ntse ba tswela pele ka ntho le a se re itse re batlang motlotlei a bule molomo a tsebe go galemela le go laya ba re ee ba ga thole ee le tonagolo ke ene botho ba e voutetse ka mone kwa paramente ba re e thole e seka bua bona batle ke bona batla bua e thotsitse tu go ntse o senya go thotsitse tu fa baala polotika mona ona tseba o bua ka seko a sa tseba o bua hai e ke mathata tanki
1: ke a leboga kgone ba tanki mo mmedi wa Peace FM re tla fetela go moeti wa go ntse ke re ke a mo tshwara mo na ntse re bua jele kapa ko ona ntse a charge le founu ke utlwa jele ke soka ke moetsa empe fitlha go yena

0: o mong ke ona.
1: Ke hotso na di di sotki Johanni Marisuku. A tsita bene a hore bale ga gathane ga tshoka ona. Ke motho fe ya hlotseng ba ba ibo sentse u batla se. Ke bona e sa tlo ba fe. Ba sa tlo fumana hore mabatwe mmula. Di party tse ding ha hona motho a mme ho hanya a tle ileng a hlole. Jwale a ke ke gathane ya bona e ha ba ka monna mosadi monna mosadi monna mosadi. Jwale ha ho so tlame ho kenywe mosadi mo gathane mosadi tlo nkuwa ka. E tlo ba bothata. Mme gathane e ne etsuwe ke yona party. E ne etsuwe ke party. Mme e tla ba shapa e le jwalo. Ka nnete ha e etsuwa ke party. Hobane o ka tla thola hore ke hlotse fela ho hloleng hwa ka. Ke na le di-vote tse 300. Hodima vote tse tla be di di-vote 2000 mamma. Jwale ka nnete hothwe ke tlo sebedisa vote tse tsa party tse etsang 2000 mamma ho kena moo ka 300 ya ka. Ah, ka nnete party ya nne e etse qeto, ke a leboha.
0: Mwamiro Peace FM mo molaetsa hore ntate Sodi nna ke ha ke utlwisisi. Tiwa ya number 24. Moikiti ho senyehelwa keng? Ho potolwa le batowa ha kena ka ga makala hantle o ntse o thweng hantle moo. Kajeno ho tho fuwa petrole molemong wa eng? Bakgethi bona ba fuwa eng? Ke mane mo ke re nna. Jwale moetapele o sa ntse a tseba hore o beuwe nale. O sa ntse a sa lo ha petrole e nyoloha tjena. A wena o le mokgethi o ya o fola. Ha fela 5 years e so fele kgwedi le kgwedi o ntse a fuwa tšhelete 5000 e o thweng ke ya petrole. Jwale e le gore moetapele yena o tla e fumana bophelo bohle ba ye ha o fitlhela a shwelela paramenteng moo. Obane boetapele ha ba tswe, ha o bonolo gore ba tswe paramenteng. Ke molaetsa wa Thabiso. Ai, o so bua ka thataka ka monga ka fela wena. O so bua ka thataka ka. Ya, ka nnete no bua he, ska be so yella majwe tsina. Mo di khotsa.
2: A di jodi.
0: Ke ntate.
2: Manje yena kwa ke iso.
0: Ntate Mantsunyana.
2: Sala ba le bona o se futhela se sifini bale. O ha ke ke ba tla go ka aba aba ntshi se tla se kantle
0: eke
2: ke ma tshele ka ntle yo ya la pension ya ka wala ka ntle wala o se futhe ka sisi
0: ka nne de bona ntate ntate Mantsunyana bona ba etapele bona ba etapele ba go tshwanela ba jwale ha ba di etsa bana na hore ha re ke ga di bua o paramente o feta le police alena o re le police ale e hai ka di le motsenya yena ha lokela ho ya hai ya bona ditlogolo o ntsa jella pentshele paramenti mane mme ba bang ba bona o batla le hore e ke ka ba be mo bo atle qualify hore ya e bophelo bohle ba hai ebe o ntsa jego ke mmuso kana kweno tshaba sela se mogetileng sona ha se tshelelo petrole ha se na mosebetsi
2: ho
0: kwetse nthongwe le nngwe jwale ke mane mo re nna e le hore moetapele ya nne ya kene. Jwale na bophelo bohle ba ya fela palo ntse di etsa hore ho na le motho a kenang ebe o ntse a kena ka kena le mong jwalo ka ba bang ba ntse ba kena ba le mong ha e sale a ntse a kena le mong o ntse a sitwa ho kena le ba bang ho bontsha hore esile o sitwa ho sebetsa jwale ho thwe ntate Mantsunyana ho thwe a nna kene fela yena a tsebe hore ha lo apply ho ya mosebetsing ha a tlameha hore ha a ntloha mosebetsing wa ya ho dula hae yena o batla paramenteng fela bana ba batho ba bamponisa ba ye hae ba lekabae kore motho a le mong di ka tlase ho fetisa e kapo mashome a mane kapo a mahlano a dule hae ho thwe tsamaya le motsa o monna molo fela be monna molo o ya paramenteng mane a nang ditlolo ditlolwana
2: ha le 50 molo jwale ke ona motho yane e tlang mohlomong ho a shapoelo ho yena jwale go banna jwale ke mosebetsing
0: jwale ho thwe ae hae
2: jwale ho thwe ae hae ka ena nako ee
0: e ntate
2: ae ntate Sodi re ke tle mona tabeng ya moetapele ka ha jwale moetapele o tla fumana hore re sebedisa haholo ho potoloha le batowa mabatowa a na le Sotho ka kakaretso nna ke bona kakaka tjhe ka nna ke bona kakaka ho nepahetse hore yena a nna be ka pele.

0: pakamo fa hantweng ha hona na ka go no tlalea no so le ntweng so tlamea o itireletsa le so tlamea go lwana ka teo o le ka go lopola bo pelo ba hao le o go ba tswa go o tlalela mo go feka pa o le bo e mo bona o le kana go ya ma o shebane le go kana wa itireletsa go lwana ka pa ya o tlana ene mo ga ba bu si ba bona ba le ba le tse le hai ba ba pasa ba tsaba o bua le ba tswa o galo ga ka di nna tse di ntse di romela makolo e hola taba tswa bona ba ka lentse ba ga a ha ga lante ba tswa ba bo bona ba tse hai bona me ka ga na hala a Afrika bo fa ka pa na henye se ka pa se rena le be meki me bo ba me khahlelo Afrika bo ka mona ba na le ambassador le ba tswa ba jamba di consulate kwa kana mosebetsi wa batho ba go kofe ba tlhoka gore batho ba ba balela go bona mae ba tsalela gore batho ba etse ba beuwe mo ba e saking ga e ba batho ba tlanne ba bolawe e be gotwe ga go tlaleo boemedi bo ba gona ke ba iketseng tšheleteng fela dinageng tse tse ba ileng go tsona ga se bo ileng go a tlhokomela setšhaba sa basotho go kana se phelang dibakeng tseo ba leng go tsona gona se tlhokomele di ga kae gobane ke boikarabelelo gape ke bo utlwisang ga gore o ke tsaka go ga ba ke ya mosebetsi ke se ke le consulate ya tabene mola montho mo khagatsa batho mola bo new castle ke bi kada ba lo ba mutieno go ga ye ma hlole hang a bitela tsona la tsama tshabe le tsala le la tsale hai mo hane tsona go lo go ga ntse ntwa tsena imela mae mo aka kele motho wa hao ya bongwetse mmwe ha go tlo thusa se ke ganile go fitlhela mmwe e ba gala go tata batho ba tlale go bolala go ka go tella lo nyadisa batho mo batho ba sa tseteleng se tshaba se ba se busang more ba se tlala bo tlhoko ba ba tsama go se pholosa
1: mamedi re ka tlhagatsa maisana tsela ena le wena di nomoro ntsa 2121995 kapa plus 266 59956 kapa wa etsa WhatsApp o 6200 9956. Re kwe gore na wena ha o sheba bokamoso ba rona re le Basotho ke bofe ha e le mo go bonala gore ehle gwa nyolosetsa nang e le Aforika Borwa mabedi a tla o tla gopola gore boholo ba baqhubi ka mono go sa qadile batraka ke Basotho mme batho ba bangwe ga ba ne ba e bua ba ntate setsana ba ne ba re batho ba ka mono mosebetsi a e kgo ga se ntho o ba e ratang ba itatela fela motlha mo etseng e chaile mamedi kgotsa
2: ntate sodi
1: ntate mošwatswe
2: ntate dina le wena ntse ke mabetse ntate tlhatlhana moo
1: ntate
2: sodi wa gopola gore ke ne ke re qetelela ne ba ke bua le monyalosa wa gopola ne ke mmotse gore na ntate monyalosa qetelela maaforika borwa na jo a ba jana bona na mme ke bana ba santse ba na le di-design tse bontshang go itlhee ba ka nna ba jala ke mametse taba tsantse tse tshetlhano data tshetlhano ke o ratile obane o bua ka tabe ke buang go tate seo metlhaena ena ya babusi ba naga lesotho ba nang le tjako pedi ena ya babusi ba naga lesotho ba le mmo kgotso e ngata pakeng tsa South Africa le lesotho yeo o bonang babusi ba bona ba sena le mo olympici ba o bakela ntse dikoloi mona tsa bona ebile ke bakui bana le dibese bana ditekakele e ba late basotho ga bana ntho enong ba tsa fela ba rata o tla ba tshe politiking ka le a ka ntlhalosete ntate tse tlhana na go santsana ga a sheba babusi ba bo ke nang le bona na o bona kare nako e tlang ga bakare ba iketa mo na o bona kare go na le motho a tla ba mamela cheo tlaagoebe o tla mamela bana ba jang ka bona bana ba ntse ba fuwa di 200 and 2000 bana ga a shebile qetelelo ya qetelelo ke senya bona bane o bona bathotse ba ike tu mme ba ike bona ba tla go batho ba tlale
1: ao ntate mošwešwe ya ke tsebe o latlhiwe ke mongaka e ka o ka gutla gape ga tla utlwa gona o reng ga o tshwa tabeng tsa gago mamedi kgotso e nare e nare
3: ke
1: ya ntate ke eng
3: ke sheba bothata bote palamente ya lesotho ke ya batho ba selang megopolo ka setšhaba maikutlo ya ka ke nagana go wa tseba go ile basotho ke batho ba neng ba ka tseba go isheba ditaba gantsi ga ba le baka ba tloa South Africa for nako ena a sixmonse ena fela ba gokela ka gaga naga ka moo ke utlwa gantle go latela gore na that is a shala or shallow.

0: abasofile batho ba boemo bo jwang mesebetsing yotlhe ka ofela e bang ba etse South Africa ba tseba le dikgwebo tse teng ka gara South Africa di ka ba le a tsatla ka lesotho ka moo aba batho bona bao ba ileng kwa kgwebo e teng ka go bona ka moo ka laeng ya bona ka moo gobane jale ntho motho o ithutang yona ma South Africa ke batho ba batlang tšhelete ba sa batle mosebetsi I'm going to go to South Africa. Me ha ga ga ba le ntwe go re go kwala ba madibo wa mo u ga ga di ntse go tsetsa ba le kere e tle re ya South Africa ka tokelo mo tlo mo ga kgwebo e go ka ri tla ha bona ka ntse se ka bang se tsie dinga tsona empa South Africa bo holo ba ba hui ba tse ba di tikela tsa bona bo ga di seme ba le ba go dire ni mola mo ba sotu ba ile nga bonga a ba sotu ba tsiba le se yo ba tsetsa ba ba tsa go tsa ba tlo ba tsa go ye ta mosebetsi e re senang yona ka mona e le gore e ka ba mosebetsi e teng ka mona ka rona bophelo ba tswela pele ga ntlafala go na le gore bjele ebe re tloga mona selo batla ntlafatso go batho ba e leng gore ba ntse re tseba ebile ga ba re batle ebile ba kekeng ba re etsetsa detho ga ke tseba utlweka nka ba lepotso nka ya gapa
1: a ndate ke utlweka o tlakile ndate se tlana o mo tlile antle
2: o jalo ndate
1: tanki ndate ke a leboa mdate ke tanki ndate ndate se tlana ee nako ene ya bale ya ena a ko tlhoke na o tsona mongaka
2: I am a man. O go tswa ha go lo o se tshaba ho tlisisa bo tswa ba ho khata motho. O ga na ba khata motho go ba ne ba ga tsetsa ho pa pala le tabe na o se tshaba tsana ha ina. Ke ke tlo den stoka sa ba ga dipolitiki so a tawa ka dipa ka magwala le ka dinama tsa le dikolo tsa mahala mo ba tsang kwa ga le motho mo le mo a be ga sa stoka a se bontse ba bang mo ga. Ya bona ke na le stoka se se ngata ha ka sa menwana. Ke ke tlo ja ka sona ne ba sotho a bua re fetseng tena teo ya ho tsona a le ka la ho ru ba je ba ina hane bo cha ho bana ho ne pa ntse ha kae e pete la stoko me se o ga le bang ka mo ga di setso motho e mong le mo wa ba le bana ne a re ka parlamente a le sotho e pieng ka ne ha tlele medi ke mo ha tlele a puso lo a ba hanyetse me ka tsona la bana le beta pele ba bohanyetsi bo e bo fuen le go tala di si bo bo ikarabelo ba bona e leng ho ka mo mo sho fe jang teng bo nja khatwa e le ho ka bo go tshusa ho ka se tsala se polo wa go ka na pagamente na sutu e re mbo ya mo bo se tsala sa ba sutu se leng ho bona bana jwale ho ba ne mola ha ga shwa ke di khantsana tsa ho fetolana tsa ho ka na ho di wa mang ha ho di wa mang re tswa ga monna mo le mo le mo sadie mo le mo ya pagamente ga le sotu mo no ka biemo a bona hore o jala phate ya ntena tseo di a mang tsela sa ba sotu ho re se lo ho re ne ho a swa bisa mo na sotu da de so ri di mo ma meri wa pisi ya pem hore di tsetsa tsa tshaba sana di fetwe da se bo go tshwere ho ka nga se tsaisa di khapi e mo ya ben ha u ari fetso mo ya mele mo tsetsa ka na tsetsa na se tshaba kala nan tsale ka hape a se tswa hore a se thuse ka lebe se tshaba la mswana sente se bina se bina ka mara batho se sana se ho kana ba ba ne motho yo nan tsale ka ha o yen teng ho ga ba ga re a thusa ha ka le tsela tsena ka ofela dire ho mo so tswe a re ma le teng ri mo simba le tsa ga sheno ho ja kwa tswa ha ba ho se ke biso e role go tswa ho bona ha mai o se tsisa ho bona ho bana na ha ina e ntseng tsa slo me ya dimela le di betswa ke menwana ya bana le ba tsadi ba hlangana le ba go tsana bana ha ina ba iphapanyetsa nnete me ba tsa be ne ba buya ya le me mola ba ga dipolitiki le shanle di mele tseng ka molao me wa bana ona le shanle le di mele tseng ka molao le ba ntse ba le paka le bea na ha ho thateng go ka iba ho ga ibe ka la ka mona mo go leng hona teng ka sheno me ho se mo tsana tsang go go se tsala ba so pese se lo pulu e me na ha yo ke reng re na le monya tsa o mogolo wa ga na hengera go bana ha ga se tsala se tsinga ta ha go lo se tswa kang thuswa ya muso e tabe kholo go ga muso ba tala tse mabala ne batho ba tsebe gore ba phele go fapana le maemo a teng ao tšhelete ntse di nyamela ditsela di gawa moyeng dikolo di gawa moyeng mme tšhelete ya setšhabana ntse e tsamaela fela ka thutswana ya mowane jale be basotho ba ntse ba dietsa ba gobela ba opa diatla ka lenaga yona ya timela le setšhaba sa rona se ya fela mme bana ba rona ba tlo tswalwa bomatabeng boo re ba sielang bona ka le bomtata bona le bomma bona go botlhokwa gagolo gore banna le basadi ba naga e batlhankana le bawetsana ba teng ruri ba elelelwe gore naga e na e e ntseng tsa seometlhoka gore motho ya mongwe le mongwe a nke kgato gore e pholowe nna
1: molaetsa o montsi o na gore ke mametse motlhomphei lehlonolo tshetlana ebe go tla jwang gore puso ya kgethollo ya maburu e neng e solwa ka mekgwa ka mokgwa o tutubetseng ke puso ya bohatelle ya morena le a bua ebe e ne tlhompha lesotho le basotho go feta ya kajeno ya batho ba batsho ke molaetsa wa ga o mo molaetsa gore ke botsa moeti gore na mmuso wa Lesotho ha Afrika Borwa e ntse e sotla basotho e etse polelo kgatlhanong le boemo bo jwalo to ga e ba o ka ba le tsebo tabeng ya moetapele wa RFP le masentlere ke se ka dikena tseno ke seke ka dikenya mongaka ke kopa tshwarelo e re tseno ge di fete tseno o bua ka kamano ya ga e le batho ba ke sa batleng o ba bitsa ka mabitso mona ntate Setlana empa re reng ke moamedina motlhomo re petele ka ena moamedi kgotsa
3: kgotsa ntate Setlana le sebodi
1: kgotsa nkgono matanki
3: hela ntate Setlana a di bua diuta wa tseba jwale nna ne nke gata mmotsa ka gore nako e setsedise go ya kang gore ebe ka ga naga ya rona re tetelela re na le batho ba batlang go kgetha gore ba re buse fela e le batho ba tla kopedi taba eo e ka tlhotlhogwa jang goba jale nna kutlwa se ke sa tshepe o tla re batho bana ba tlo retsetsa moferefere kao fela batho ba na le ditlakopedi jang e le basotho ba dule ka kwa ba tlo tla re busa ka moo e tsa ka ntho ke lokela o e fetisetsa go mangatla re nna molela ntate Setlana ka taba tse tsetsi ke a leboa e ba ke tlakile
1: o motsule gantle ntate Setlana
2: o jale mosimo
1: ke a leboang gore matanki
3: tanki
1: gore matanki moamedi ga ke sa onka se re na le motsotso fela megala e ntse e batla ntate Setlana empa ge ka lebaka la nako ntate Setlana a ko kene o yona kapa ge ga o ela le mongwe ge ga o ela le mongwe ntate Setlana ai re mo hauele o tla otla ka mokhutshwang yena mo amedi kgotso
4: ke sello ntate
1: e na le sello
4: ntate nna mo kereng teng ke mona gore na ga e le gantlenke di-organization tse kalang bosada di kena dipakeng ga o re jwa gobane neng ke utlwisisa gore ga mathata a le tjena ke gona mo ba tshwanetseng go jeneneng ba kena dipakeng jalo ka nako tsane tsa bo 1998 ba ne ba kene ba bontsha gore ga re gantlentle ge tshwanetse gore re ganaga e nngwe e le tsietsi e beneneng ge kena dipakeng re a thuseng gobaneneng le tabeng tsa moruo ga o go ashela ona moruo o onono wa South Africa dintho tsotlhe tse re di sebedisang ka ga naga ka mone ga e le gantlentle ke di tlhaya gona South Africa mme ke gona ba nyololang moruo ono wa South Africa ka gore e beneneng re a geka dintho tsenono tse e tswang ka go South Africa ka mone ga e le gantlentle ga o bone le taba ena ya tšhelete fela ge ntse re sebedisa tšhelete ya South Africa ka mona mme yona ntho eno ya go bontsha gona na tsena ka botsona ba tsona di tshwanetse gore di seledisangane ga gologolo le tsona ntho tsena tsa bosatake go tshwanetse go kokopise naeng tsang tsa bo mosemanene mo go nale bo EU o go bonagale gona ba sebedisana ka mokgwa tselafeng e se mosebetsitaba ena re sebedisagan le yona le South Africa ke a leboa
1: ke a leboa ndale selelo ndale setsana diotla o sebile o di akaretsa mongaka
2: ke a leboa mosue ke kala ka yona ndate selelo gore ga ke ra sata ke ke mokgatlho wa batho ba matleng ba tsena moo batho ba matleng ba di buang empa moo batho ba matleng ba ntseng ba ditse setulong se comfort ga ba na le bothata gobane taba bona taba sata ke ga e ba sata ke ne le ntho e e theetsweng dinaga go thusa dinaga go ditopolwe lesotho mona ba ka se ba kene go tloa kgale gobane ga go sa le pusong ya setšhaba ka setšhaba mona gobane puso ya setšhaba ka setšhaba e bonela bongata ba bakgethi mme ga e ba se re latlhegetswe ke dipalo tsa batho ba ka godimo mašome a tsweletseng ba seng ba sa kgethe ko bolela gore ga go sa le pusong ya democracy mme e ne le ketsebe taba e na e se laotswe semolao borašhe ga ke re emiseng dikgato tsa lesotho mona ga ke re bone na a ga gotlisa maikutlo a setšhaba jwang gore ba khutela tshepong ya ntho e bitsang dipolotiki gobane go ya bona dipolotiki tsa naena ditso e itse mme jale di faile jale setlhokofatsa setšhaba sa basotho e leng gore ga bakebe ba tsena gobane bona go tlhogiswa basotho mme go tlhogiswa motlhwa oo bona dipolotiki ba sata ke ba maaforika a kopanetseng bona gore batho ba sotlhe ona motlhwa ona o maotong a bona gore ba o sotlhe o fitlhela o fedile ke lebaka le lena dinaga tsa rona tsa aforika di sa bonagaleng di ruwa dintse dikhutsanega go ruwa batho ka gara tsona bo sa ruwe setšhaba le e naga e bona le tlokoma moruong go ntse go ikgathela batho ba seng ba kae ba bona ba rupang gobanetlhile ba kopanetse gona mono sata ke gore ba ithuise ka sona tšhaba tsena tsa maputana mme taba ya botlhokwa gape re na le paramente yane aforika moo re nang le beemedi ba maparamente bo paramenteng eno bo bile bo ntse mofiwa ditulo tse godimo mane gore ba shebagalele batho ba botlhokwa mme ba botlhokwa gobane ba ela mono go a thusa go tlatsa batho bano gore ba nne ba ba thotlokise ba ba bontshe ka mokgwa e leng batho ba magamane ka teng ba tsinagatse tswetseng pele kala ba sa re letlho ka lesotho leo ba le emetseng leo setšhaba sa bona se phepetseng gore ba tsena le basadi bana ga ba le paramenteng yone aforika moo ba tla buelela setšhaba sa basotho o bonago se ya lopoloa mme ba motlotlo ke gore ba setšhaba sa basotho se sotlaile jale mme matanki nkgono matanki molao wa motheo wa naga ena o totobetse gore motho ya tla emela dikgatlho mona a se ka ba ba le bojaki ba naga e nngwe jale ke tsa bua le ga molao wa komisi e ikemetseng ya dikgatlho ya bampolelela ka tšakopedi ke re taba ya tšakopedi ga gona moo e tlakotseng taba ya molao wa motheo o reng motho ya emelang dikgatlho lesotho moo a se ka ba le bojaki ba naga e nngwe e leng gore batho ba jakileng dinageng tse dingwe ga re na taba le bona ba ka jaka tsela ba na fitlhelo ya go emela dikgatlho mona ke molao wa motheo wa naga ena gore ke kobaditse taba eno e leng gore re ke ba ka iphapanyetsa nnete e ngwe tsweng ka molao wa motheo gobane ga go tlomathisiwa kapa ga o etsiwa molao ono wa tšakopedi ga gona moo o ammeng dipalelwa tsa boparamente tsa gore ga o ba le paramente o tlapanyetsa o tshepalela motlotlei mme go ba tshepalela motlotlei o tshepalela le ka maphosa o tshepalela le bo mang dinageng tsa bo bona ka tsela efe kapa efe gobane o swale motho a naga e nngwe e leng gore lebebelere o keke wa sebeletsa marena mabedi e leng gore go keke wa etsala gore motho ya tshepaleletseng aforika borwa mme a nkile ditokomane tsa yona ebe ka tsatsi le leng a ka ifumana tshepaleletse setšhaba sa basotho le naga ya lesotho ka tsela efe kapa efe ke ka ba motlholo o tshabegang ono gobane go te nne a ile ka ditokomane tsa naga eno gobane a sa a sena lepato la naga ena mme a sa bone botlhokwa ba
1: yonee
2: ke ka lebaka lena molao wa motho ona ke mo totobetseng mme bothata ebile ba gore mme mogolo matang ke le mo mabeto a PCFM re ile ka tlhola go nepa ka ba botlhokwa yong moatlhodimphapi mape a nang a e buile a gore re swa pena ha bona go tsha ya ba jwa le ga ne le tebo bona go ga
1: tsha

0: Ebitsa return of the Mac mo medi monate re be metsetseng e mashume a mabedi a metse re bong fela gele bile horeng ya le shume le motsole mong pele ho mana ga neng kile FM mo medi pele mana ga neng kile Tina Turner yena monate e bitswa the best simply the best ha qadile ka Lionel ka nitini se Lionel Rich ene le Luther Vandross e bitswa Your Secret Love. O me di kila kwa shola wabana wana kwa shola wakete kaya nga shoko me disaka ya nguta kaya nga tatsile na kile ngulona kile belitu nkato kwa kima chaba hubuwa kadida masa mfuta ufi kwa shola kodiena ya pupjani na lama tizia mararu sile mwakisari kitize pedi lima shume mabidi na lima tizile ting kile tatsile bizwa Global Running Day asila machaba la humata tatsila lefati la humata wena mwamedi ga gothaletswa ka jeno mo bomedi he sa tswetele na o mokai o le mondifing ha e fethi ka ofela mo bomedi o sa tswetele na o motho ya ya tlwaetseng o ikwetisa ka pa ya sa tlwaelang go gothaletswa bohle mo bomedi go ke ke mathe ke ke joje ka pa ke tsa mae mo bomedi se pio ha se masiasiana a ha re tsa masiasiana mo hloka lebelo se pio mona mo mamedi ha se o hlilisana se pio ha se o bona wena manga ka siamang se pio ke o re mamedi re ikwetlise mmeleng e le gore re tle re phele hantle o thoma ka kae ka nnete lelae ke le tabe ya ho matha aa ke o thusa bophelong ba gao bo botle kwano mmeleng o thusa le pelong mona gore pelo e otle hantle ga ke eo gape e ka o thusang kapa eo tabeng ya go matha e ka o thusang ka yone mo mamedi ke gore eo thusa le bophelong bo botle ba kelello nako yone ntse matha mo kelello e focus-tse o mathi lebetse ka mathata ao lebetse ka o ngwana na school fees molekano etsa eng monga gao mosebetsing aisane o lebetse ka ntho tse ngata mo mamedi nako yone focus ya gago ke gore o fihle mo yang focus ya go go fihle mo yang wena mmomedi jele e ka mo holeng ka teng hem e nngwe ha ya bohlokwa ke gore ha e hloke equipment ke ra tsana go mo mmomedi ha ke jima tabe ka hloka go re be le hona re be le hwane ene ya o matha se ba e hloke le disebediswa tse kae e tlhokela fela wena o yeme o mathe ke botlola ha metsi fela le ntho ya go itlhakola mmomedi bo mofufutso ba o tlo fofulelo ga ke ehe ele ga e tlhoke disebediswa ga e tlhoke go jale o bona le ditho tse itseng o le reka eng a o se ema fela o matha be motho le roadwork ke ge kapa diwoko mo mamedi ere ka ngwa flo matha a ka nnete o ka ijoyela kapa wa tsamaya wa etsa qeto fela ya gore mantsiba e tswa mosebetsing fela ke tswa ka galo lena tlalohlakanqale ntla ka ba bona ka nqeno ga ba na tsebe ebile ga ba na golwa ga nkare ke fitlhile ka maoto bone aena ke a ko elekege mmomedi o ko ithute ka motlhomongwe ka matha o ka joka kapa o ka tsamaya go nke diwako fela a ke wa opela selemo se se qala o nongwetse fatshe gore ke batla go phela ke batla go jima ke batla go etsang ke mogobo o mongwe na he mmomedi o ka o etse ke bale batho ba bangata mmomedi ba se banka karolo mabelong ba le bo mabelo bo ka ga thopo kwano maseku o se o thola le lebelo le e tlowang kaekae le yang kaekae company fengfeng e sponsorile ba bangwe ba tsamaya ke a tsebona setlhopha sa batho bobedineng ba tsamaye ba tlo mona ba ya kaekae ba tlo mona ba ya kaekae ba nka maeto ba tsamaye e ba metsamo ya distance e telele kapa e gotshwanyane ke ditaba tse monate tseno ya mmomedi le wena o kanka kagolo tse dingwe ka ikopanya le ba bangwe ka ba basebetsi mo e ka ba lapeng mono e ka ba motseng ka wa le metswalle gore ke ga ke re tsamayeng pele ga mosebetsi ga ke re kereetseng o tlwe ke nyana ga tla
1: gotlhetera maseu ko o terana mo itabana a nta tae kore bontse e gwele
2: PCFM. Your pulse, our beat.
0: E jalo ke PCFM, your pulse, our beat. E le beri white a potele ngwaneso o tla gutla ka metsiko. E sele. No ordinary love, Shadi.

0: Hantle di mahlora ka leshome le motso le momomamedi. O kile wa a kopana le motho a o dumedise. A o thabetse, a o bitsa le ka lebitso. E bile a o botsana ntso phela. Kapo a bua ntho engwe fela e bontsha motho wa o tsiba. Bo Jowe, o sona nne ha ka kwang. Ba kana go yo wena. Ka nnete o ile o ipikitlile mahlo. Motho ena wa modimo ha o motsi. O qala ho mo bona. E kana ba o qala mo bona. Fela ga ka go mo le bese. Mo me di boemo bo re tsa majwang le bona. Ga bo sebetsa ba. Kopana le batho mo momedi mo ena o thabetse o thabetse a o botsa nko o botsa ka batho bo ba qetetseng gale ko motho no hle re tswa hulele mpa fela wena ha o mo hupuwe a ma tshula ma mele o go ka nete ngwe lo modimo hle wa ntse ba ha iketsisa ha ntshwantsa hle o nne bile ke nne ke na le bothata ba go yena ha ke mo ha ke tsebe na ke tla re ke mang o etsa jwang mo mamedi go bana ko ngwe tla fumana motho o seeme o se o smaetse o sa tsebe wena o reng ebile nako ngwe o tla o ka motho o tla ba o tlhokomelo ka ga a sa ngopola a ba re ke sho o sente betse ke sho o sente le betse o ntse o pelana ke o ngwe pelana ke mang ebe o le ke ta o bona mo mamedi le boemo mo a ba go a o e le go hausa go hopola ditau ke tswa re a go lebetse wa tsama motho a mo di mike sa go hopola o tla ka excuse nyana tshongwe a to tla e bua ona ntho tla e etsa ge se wetsana jang le bona bothata bona mo bidi bana ke bothata boteng thata boteng o tla uka o sa tsebena o ka reng o tla uka o sa tsena o ka etsang kwa swabisa mo mamedi ho ho motho a ke sa ho hopola na go ngwe le fono mfela motho a ga ka nete ke nna thabo ma a thabo jena ne ke tsa tsena le wena ho hopola ha na ga ga bolo khale hai na ke tsimi thabo kwa swabisa mo mamedi ho qetela o tshulo balo hetsa kina le ne la kwenetse ke la high school ke la botsa bona bona mmomedi ba go ke le bala batho hangata ke tlo qoqela pali ya ka e re ke mmomedi pele PCFM hello
1: go bua ka yona
0: eh
1: di khile ite ba le na ingata ho hlala tla bona ile a tsama di ba ga tsenga ta holo
0: eh
1: hana wa le bana motho wa
0: ke tla ke mme
1: ja go opana le na bo tlhanga go kwana ela ela a ke tswa se go tla go ka ndo tsanga bana go tle bana go le ka wa ke mang wa le ke wa tswa ka re go plana go mo go tswa e mona ha ana mbe tsala tshe untsoli jwalo ka ke le bitse ke re le weekend den he fitse ye
0: eh
1: ke go bana le ba ba mona tsase ke le di dlom fela mo go tswa ana ba nna ke ma ka be tsoli teng go a ja jong tsoli tshe ba nna ke ke bana ke go le ke tla ga ke ma ke ba tswa hey go o tsoli ga ke tu tswa ma ba jita mang le lana la go la bona gale kwana ai nda ke ke siki e ke go nna yeno go ke le ga se propo ga bona fela ba ke mo tsisa ye mo a ke mo bona lo mo bona a ke ke ja kwa a sa bata sa tsala ile e bet ba di hura
0: a ke bona ke tla ke mang mo lo
1: sa tsi a ke ke se ka ke di tsela a ja ja ja ja
0: eh
1: I'm going to go to the hospital.

0: sangu kula mfana. Utlatla wani khali. Wababo mbo wane, se wuma wakwe mbo.
1: Eh.
0: Ah, wale tingi butat. Ok. Ach.
1: Saluka.
0: Lai.
1: Saluka. Kele wauka. Emo mbo wabedu wap, aba italusi. Au beza hanche na kema. O betse go na neletsa mmogo a ntse o bona gore ha nngopole yeo ha nngopolo le betse a itlhalosa ngwana batho o betse go na neletsa le kopana kae le hotse kae ne le kopangwa keng eo ntse sa hopole next tshele ke mong wa batho mo bedi ba le balang batho ke a le bala batho ka o lahla ka nete nna go bulelle mo me ha o lo ha ha ba mohlomo ne re se batho batho ba sa bona nang bona go etelele mohlomo ne ke sa otlwaela ka Paulo sna le thole le itseng le ba mohlomo o la duma ka lona ka pola le etse le ka etsang go mohlomo o stake ka hlonya o bana bo batho ba ba ke ile sekolo le bona hey enqadi le ntse ke le mo yana taba ena mo medi ba jopola high school fela se ke sa hopola motho a primary motho nya o itse o dume ke ga mang ba mohlalosa ke ga na ke mo hopole motho ha o mo hopola tja na tsa tja tsa tja ke re le letho le letho lona jwa le momedi ona tje
2: enjoy
1: ah lona tje le momedi nka se hopole next ke botata boteng botata boteng the most beautiful girl in the world Prince. Gotcha.